0: Labi na diri sa unang distrito partner, da tumasok yung tigpaminaw sa mga kamerkaduhan, mga tindahan, o mga tricycle, no? Mga bao-bao nga nag-monitor karon sa itong programa ang mga driver na ini. O gakanto pong mga naka-monitor while nga gabiyahe mo, no? Nag-tune in sa pinagi sa Kiswa, ano, sa B92.7. Pwede mo or kanang ano, hinahinay ta sa pagmaniho niya amping o gambo tas kanunay sa matag-adlaw mga igala, no? Aron giyahan ta sa itong labaw makagagahong partner.
1: O, okay, yep. Mayong pagpaminaw partner ni Robert Recipicar, no? Diha sa Luon. Mayong pagpaminaw ang sub ni Eduardo Babira diha sa Maribuhok. Unya sa gihapon, no, ayaw mo kalimot sa tanan nga nakabiyo sa B927 Bohol nga PIDS. Padayon ang atong raffle matag Biyernes. Ayaw mo kalimot sa pagpalo og sa pag-share nining maong programa.
0: Thank you for watching pod, no, ni Gamapi. Boss, salamat kayo sir, no. Unya ni Ana Teresa. Anir? Okay.
1: Bad Snardo, salamat usab sa pagkuan kining pagbiyo sa atong programa.
0: Okay.
1: Okay partner, padayon ta.
0: Unya partner karong buntaga, no, atong isgotan kining mga kalihukan kay usa ni sa gisaad partner, no, ni First District Congressman John Gisnel Babayap nga magbutang, no, magbutang siya og mga satellite office sa mga kalungsuran partner. So, doon na yung mga pipila, no? Gawas nga sa karon partner, ang opisina o buhatan, opisinahan sa itong congressman sa 1st District nga si Congressman Babayap, no? Na sa Kapitolyo, o niya na po diya sa City Hall, kanunay ni siya partner, busy, no? Sa itong mga kaigsunan nga mangayo o mga kanabitang tabang financial partner, labi na sa mga hospital, no? Hospitalization. So, naani kanunay, o niya, gawas ani sa karon partner, iyan na ning gibuksan, no, bago gibuksan ang kining satellite office, no, diya sa Corelia o diya usab sa lungsod sa Kalapi. So mao na nga mapasalamaton si Congressman Baba sa mga mayor, no, mayor sa Corelia si Mayor Manjo Lim og ingman usab sa Kalapi nga si Mayor Junio, mga kaigsoonan sa suporta nga ilang gihatag, no, may tungod aning pahigayon o pagbukas og satellite office partner diya sa mga kalungsuran kay dako kay ni katabang partner aron ang mga katauhan, no, nga mangayo lagi og kanang mga ayuda or financial dili na kinahanglan nga manhi pa sa Kapitolyo or manhi pa diya sa City Hall nga sa mga offices, no, sa tong kongresista tungod kay naa na may mga satellite office ilang makalungsuran nga makaasikaso sa ilang mga panginahanglan noon para kay karon partner labi na splitting mahal kayo. So ana na ka sa mga satellite office mo moduol, no, kun dunay tabang kay duna may mga
1: so kada lungsod.
0: Sa karon partner duha pa ang iyahang na nabuksan nga satellite office.
1: So pero ang target ana kada lungsod.
0: Kada lungsod, no, magyun ni target ani. So magdepende ra ni puhon, no, unsay dagan o unsa na puy mga lungsura ang uban pod nga mahatagan o makabukas na pod og satellite office ang atong kongresista. Kay mao lagi dili man dili lang ayuda partner ang pwede nimo maduol diha kun unsay mga concern, no, nga imong gikinahanglan nga mapaabot ngadto sa atong representante sa unang distrito, ipaagi na lang nimo diha sa kining satellite office, no, sa in charge ko. Kung gawas una kay tuyo pud sa tagbilaran nga gusto gyud nimo mahinabi ang atong kongresista sa panahon nga naa diri siya diri naa sa Bohol, so pwede ra pud mahinabi sa tumaka igsoon ano niya. Gawas ani partner ang atong kongresista once mamuli na diri sa Bohol, sa kanunay na siya nga mobisita sa mga nagkalilain nga mga barangay sa unang distrito partner. So muna nga dili maglisod ang atong mga katawhan nga makig kining istorya, no, sa atong ngadto ni Congressman Baba. Sigayon nga doon na sila yung mga tuyo importante partner.
1: So buti pa sabot, si Congressman Baba padayon siyang naningkamot, no, sa pagpangita og mga pamaagi sa paghatag og mga maayong proyekto nga gikinahanglan diri sa unang serbito distrito.
0: Yes, o sana sa mga kuan partner iyang gi hatagan og pagtagad, no, kay mao man po ni ayang mga saad partner sa during sa kampanya ni atong milabay nga pinili ay. So mao na nga ang atong mga katawhan, mao lagi. Sugod na pod, no, niya gawasan ni kanang mga proyekto nga iyang gipanganay partner katong gipangsaad niya nga mga proyekto. So hayan nga mahatagan ni og mahatagan ni katumanan partner kay gikinahanglan man sab ni sa iya mga katawhan sa distrito 1.
1: So kung mauna no mo nay na siya'y opisina dito sa Kapitolyo na po yung opisina dari sa City Hall onya na po yung mga karon
0: naigibuksan karon nga sa Telet Office sa Kurilya og Kalapi.
1: So sa pila pud ka kang office staff anano kung ako masayo mga duha ra siguro ibutang nga
0: naara ni siguro partner pinakadaghan siguro nang duha na
1: kay maura man to siya murag maura to siya mutulay or unsa man ang mga panginahanglan sa matag barangay murag dito ra ipasa
0: mura niya mo ni mo connect ngadto
1: sa niya, niya katong staff dito sa satellite office mao na to mo forward ngadto unsa man i-forward diha sa opisina sa Kapitolyo or direct na mismo ni Kung Baba, no?
0: Possibly, ari ni sa ilahang main office sa Kapitolyo. Kung pananglit doon ay mga concern. Or, depende sa ilahang pamaagi partner, o kanang hinabang, or kanang mga financial, siguro, direct ni, o naagi, on sa ilahang centralized nga kanang gihimo nga sistema. O, ingon na nga paagi, no? Pero kung...
1: Pero, na ay mga kuan, halimbawa, mga request sa mga kabarangayan, nga mga project, mga resolusyon, ano ba? Para pag-request sa maong proyekto.
0: Mauna yung papel sa, usan na sa papel sa kuan partner, kanang in charge sa satellite office, nga siya ay mudawat sa mga, like, mga resolusyon.
1: O, resolusyon, o.
0: Siya ay mudawat, then i-forward dira sa opisina sa Kapitolyo. Okay, mao mag-yun ay main office.
1: Onya, mo paluap anto kay di maginakalikayan, paluap pon man na sa mga barangay official pod.
0: Kung pwede sila maka-direct na sa paluap kay forward naman na ang request. So mabot gyud na dito sa kuan, sa taas.
1: So pwede pod anto na lang sila mo paluap sa satellite office dito sa lungsod.
0: Pwede rasad nga anto sila maka-paluap kay kantong in charge sa satellite office naman na say direct nga koneksyon sa in charge pod sa like handle og mga kanang mga project for example no usa na usa ka in charge na in charge na so maka-direct sila communicate og maghisgot pod ta og kanang concern may tungod sa hospitalization naman po in charge ana so maka-direct siya connect mura gud kinta partner o kanang in charge sa satellite office mahugod siya maoy tulay nga makahatag og sayon nga access ang atong mga kaigsunan ngadto sa buhatan sa kongresista.
1: Kay dili maguna lalim kung atong naon ba kung ang congressman is pila ra ka adlaw maguna ang iyang oras diya sa iyang distrito. Tungod kay tuwa mo ginapirme sa kauluhan. Tuwa man ang ilang opisina dito gyud.
0: Na isisyon kung wa isisyon muli na siya dire.
1: Kung ako masayo ang mga congressman muli silang matag distrito murag naa sa Huwebes sa hapon or Biyernes
0: sa buntag. So kanang Biyernes sa buntag or Biyernes sa hapon sa Padug Domingo mao na ipanahon niya sa iyang mga katawhan.
1: So mao lagi kung imo na siyang sagulon kining mga tao nga nanginahanglan og tabang like medical unsa pa diha no nga mga panginahanglan unya kini pong mga nagkalain-laing mga kabarangayan nga mo-submit pod mangayo pod ugun sa man nga proyekto di maato ng pila pertig yung pagkadaghana
0: dili so mas may
1: na matabang so
0: mas may na nga nagyo siya mura og division ba nga kani sa mga project kani sa mga hospitalization para usa ra gyud nagyo in charge. So, okay. O kung saray mo dawat, maglibog, partner.
1: Mao lagi. So, buta kayo pasabot ba? Halimbawa, manggod. Kung inana ba, grabe ka task. Di maginakalikayan. Labi na, na yung mga barangay opisyal na kadungog na, si Kung Baba, may hatag na mo, og mauni-mauni. Mauni nga proyekto. Di mo, kuan po itong uban? Mahimo po itong resolusyon nga.
0: Depende naman na sa kugihan, partner.
1: Mao lagi, mao lagi. So, karon, kung mag-abot na sila, so, mas mayo itong, inadto sa imong giingon nga na satellite office. So para di na sila mugasto pamlite pila dito na lang sila mo paluap.
0: Yes,
1: kantong tao dito sa satellite office. Maura po to'y kanunay nga mo sani? Muduol nga to ni Baba nga ma-priority po tong mga request nga mga kinahanglanon jud kayo ba? Pilian pa na siya, partner. O pilian pa na siya na yung sistema. Kung unsa gitong mga mas priority yun kayo, sumawag ito sa iuna.
0: Gawas ana, partner. Gawas ana, like karong adlawa, no? Na ay mga resolusyon imong nadawat. So imo na siyang i-forward. Na kay programa na nga, murag first come, first serve ba? Nga, kuan. So gawas og emergency nga request or kanang hospitalization. Kadi man na pwede na imog ihuwat. Og dugay. So na siguro priority ana. So depende na unsa ka importante ang request nga naa. So, pero kung regular nga like mga project, imo ra siyang i-record mo na i-pizza, mo na siyang adlawa, mo na pizza ha, mo na bulana,
1: Di so, naman po yung mga proyekto nga kinahanglan nun yung kayo, kanang need na gid ba? Need na.
0: So, depende na nila sa mga in-charge partner nga mo, kuan, no? mo identify unsa ka importante, unsa ka priority, unsa ka kinahanglan magidayon ning maong project, ilan na po ipaabot diretso nga to sa tong kongresista para matagan siya o aksyon, no? Unsay mga aksyon nga ilang himuon.
1: Pero ang problema na, budget yun.
0: Usa gina, budget kinahanglan.
1: Budget yun kay... So,
0: oh, ato lang ikaw ang partner nga kining tumong no og tuyo sa pagpahigayon og mga satellite office aron ang mga katauhan dihang dapita mahatagan og kasayon sa pagduol no kun ugaling do naman silay kanang panginahanglan nun, no nga ngadto sa buhatan sa kongresista so adto na lang sila dito sa kuan sa satellite office para makadaginot sa split labi na ro panahon na mahal kay split makadaginot sa oras gawas kon na, sila mismo manager sa tagbilara na sila toyo unya pwede na sila pod maka
1: gawas na split partner wa man ko kakahibalo og pagabot nimo anaw sa daghan na lagi taas nang pila gawas og na kay appointment
0: So usa na no
1: pero bisan pa po og na appointment pila man gihapon kay daghan man po tong magpa-appointment
0: magpila man po di man po ikaw rin ka pa appointment so depende po sa makauna sa appointment
1: mao lagi eh. So medyo
0: kinahanglan yun nice systematic
1: kung ang usa ka leader mo kana ibutang natong mo serbisyo gid siya no dili gid lalim
0: dili lalim partner
1: dili gid lalim
0: dili magani lalim og kanang presidente ra ka sport
1: ayo
0: puro ra na imong gidaw sa nakag unsa nakag usa ka lungsod usa ka distrito
1: so mao na
0: dili sayon niya labaw na mo gani partner
1: mo nang kinahanglan ta nga kitapod nga mga tao musabot
0: musabot og kinahanglan makasabot pugka sa sitwasyon
1: no kay naman gud po uban nga wala ma-entertain na mangluod na ba normal lang po na
0: siguro na di man siguro
1: unya madugay ang yang gi-request nga na ba so
0: mangluod ayon
1: anong bahina kinahanglan pod nga ato pong sabton ang sitwasyon
0: kay bisag kinsa siguro partner ang magduma bisag ibutang nato kita ang naa diha sa maong posisyon dili gyud na lalim ingon ana nga mo atubang kag daghan nga mga naka-schedule
1: mao lagi
0: so kinahanglan mo na usa pagsabot unya mo na nga hopefully pod ang mga in charge sa mga ana nga buhatan makaibaw pod sila pag divide sa time do na po sistema nga ilang himuon nga dili pod kaayo maalanganin o madilatar ang mga project or mga request sa mga katauhan diha nga distrito
1: Mayong pagpaminaw dai ni Maribek Aranyes Anridad matud pa niya gamay raman os-os unya sige raman saka sir mura gasolina niya buti pasabot o niya si Baltasar Ilman matod pa niya ang administrasyon karon binaluktot na talaga ang totoong batas ang totoong batas dapat itong ilang justices dapat mag-resign kayo kung hindi ninyo magampanan ang inyong tungkulin. No? So, morning yahang comment ni siya bahin na itong gisigutan lagi ganina. Nga miingon to si Buying Rimulya daw nga ombudsman karon sa interview na si Sidrilon nga di daw nila kaya no? Ang kaso ni former President Rodrigo Duterte mao nang ilahan lang yung gilabay nga sa daig mga higala.
0: Hindi nila kaya.
1: Hindi nila kaya. Rene Chris Kandia Arcamo, good morning mga idol. Okay, salamat kayo no. Salamat kayo sa kanunay ninyo nga pagsunod dining atong tulumanon niya. Samo nagingon mayong pagpaminaw usab diha no sa KIS 92 ha?
0: KIS 102.
1: 102 FM kay tungod kay nakahook up 102.3 KIS FM tungod kay nakahook up kita karon no. Salamat kayo sa mga listeners usab diha. Okay, padayon ta partner. So mauna no, pasalamat po tang bisan tuod og inana sa kabisi ini atong mga leader doon na gid po sila gigahin nga oras sa pagpaningkamot sa pagserbisyo sa katawhan no
0: mao gina partner bisag ka og mao lagi bisag local chief executive ka ingon ana gyud na ang imong mga tinguha mga pagpanerbisyo ngadto sa mga katawhan
1: pero mao pud na dili pud nato ginakalikayan nga bisag unsaon nimong pagpaningkamot og pagserbisyo sa katawhan di pud na nimo kalikayan naa gyud po dili masatisfied sa imong pagserbisyo
0: dili man tanan gyud na nimo partner
1: normal na siya
0: normal gyud na siya normal gyud po na nga naay mo basa sa imong administrasyon
1: labi na kay politika partner
0: politika kontra partido mo bas magina nimo bisag unsaon so, dili gyud ka makaingon nga 100% partner maimo na kay mao lagi atong balikon partner kanilang usa ka porok ha porok. Presidente kas porok, dili man ka maka-assure nga kanang tanang tao pabor na nimo.
1: Og sa kapilya. Ay lang, so kapilya na lang ta. Espirituhanon pa ginang kapilya.
0: O niya, kapilya kay mas daghan man ang kapilya. Daghang sako pa na.
1: Ama o ba?
0: Gawas o cluster kay gamay ra.
1: Oo, no?
0: O. Diba?
1: So, so mauna, labi na kay politika, siyempre. Katong imong mga kalaban sa politika, bisan pag unsa kanindot na ila imong gibuhat, dili gyud nila ma-appreciate.
0: Dili gyud nila makita, partner. Dili na nila ma-appreciate kay wala na nila makita.
1: O nya, masayon man, partner, ang pagbantay og sayop kaysa pagbantay og achievement.
0: O nya, hinumdaw man ato, partner, nga naa kay 100 ka maayong gipangbuhat, partner. Na kay usa nga nasayop ka kay kining kaning tao di magita perpekto, partner. Mao nay giingon nila nga mismo gani kuno tong tao nga perpekto yang pangan, di siya ka perfect siya ang kagalingon.
1: Sayang pangan.
0: Sayang kagalingon.
1: Abi na kun siya pangan. Pero kung di siya ka
0: partner nga sa usa ka gatos nimo nga nindot nimo nga gibuhat, masayop kag usa kadtong tanang usa ka gatos nga maayong buhat, partner, mawa to. Di to mahinumduman ang himoong isyu sa tao kadtong sayop nimo nga usa ka katong usa ka sayop nimo.
1: Labi na karon nga naa na social media. Oh. Tabangan man tong post, balik-balik man tong post.
0: I-share post pa.
1: Ano yung problema? Oh. So, natabunan ang mga maayo nimong tinguha nga pagserbisyo tungod sa isyu nga gipokol diha nimo. Oh. Pero atong balikon, normal na sa politika.
0: Yeah, normal.
1: Ilam man po ng style. Di po nato na di po nato sila mabasol ka. Ilam po na siyempre kay gusto. Naman po sila gusto ma-promote nga tao nga para ibutang po nila diha sa mga posisyon. Politika lagi. Politika. Okay, normal politika. Na siya, normal.
0: Usa to ng laing meaning ko ng politika.
1: Puli-puli.
0: Puli-puli o lansan.
1: Puli-puling tikal. Pareha karon sa sinit ba? Sa sinit. Kay grabe na po ang minority. Gusto na po ilang ipromote karon nga si Senador Gatsalian ang ilahang ipuli pagka Senate President.
0: Kadugay na partner, ang problema ang miingon nga ang ato lang ipula ni katong tingog sa katawhan.
1: Pwede sad.
0: Pwede sad.
1: Unya karon, gihimo nilang publicity ba? Social media, mga newspaper, mind conditioning.
0: Oh, mao gina.
1: Ang adto sa mga tao nga gusto nila ang minority like ko no, ilahad yung giplano, gikasabutan nga si Senador Gatsalian mao himoong Senate President. Ang problema kay kulang lang naman.

0: lang ang ayos sila. So,
1: kay mo lang itong i-district sa ay man po yung mga mobile mo. Sa so, itap, diba? Congress ka. Kay mo sa election putar at bang ni Congressman Baba.
0: O, okay mo pag itong itutal, tulog ito silang midagan.
1: O, tulo.
0: Okay mo pag itong, kung imo pag yung tutalon, ang kang Attorney Jordan Pizarras o kang former Congressman Chato, mas daghan.
1: Mas daghan kung silang duha.
0: O, tiyaw ni muna, mas majority.
1: Kumpara sa nakuha ni...
0: Kung Baba.
1: Sabot
0: ay pasabot, majority ang mubas ni mo.
1: Dili siguro kay dili siguro mas daghan partner kay majority gud kay si kung Baba may nidaw og support pa sa
0: dili lagi pero kung imong kay dili naman ka magkwinta atong pilde so imong tapuon ba
1: katong duha
0: tapuon nimo ang buto sa duha mas mulabaw man
1: kung imong total
0: mas mulabaw kay nakakuha man si attorney Jordan atong mga 20,000 kapin murag mulabaw gamay partner So sainan ka ang mikontra nimo tungod sa politika. So inana kadaghan, no? Inana kadaghan. So mauna nga dili gyud kalikayan naagi mga daghan pong mubas nga dili makita.
1: Normal gyud na partner.
0: Dili nila makita unsa man ang mga maayo nimong tumong nga imong pagabuhaton sa imong pagserbisyo sa katawhan.
1: Tungod kay sirado ilang una-una.
0: Gawas nga sirado, naapod sila gusto lagi nga politiko nga ipuli nimo.
1: Katong ilang gisuportahan.
0: So normal na siya maura gud sa Senate nga bisag makita unta nato nga kung ato pong ihambin si Senador Soto sa pagkakaroon ni Alan Cayetano, Senador Alan Cayetano, kung atong ihambin ba ang ilahang pagserbisyo or ang ilahang butang nato kanabitawong mga pamaagi sa pagserbisyo sa katawhan, ako moingon ko di hamak bisan pa og veterano na ni si Soto pero di hamak nga mas maayo pod para nako og mas kaning pantay ba ang pagtan-aw og ang tan-aw man gud ni Senador Alan Cayetano wala siya nakapokus kaayo sa politika.
1: Nakapokus
0: siya sa mga dagkoontang problema nga angay sulbaron diri sa atong nasod. O maura pod na kakong Baba nga siya sa pagkakaron ang iyang una-una nakapokus unta siya sa pagserbisyo sa unang distrito. Pero naamay daghan pong mga tao nga nakapokus sa politika.
1: So mauna nga dili gyud malikayan nga nagyoy mo kwan. Mubas or unsa ba?
0: So mauna ay
1: mo-comment. Og negative.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Hi, I'm Ernie Abella. I'd like to tell you about EXL Black Coffee. I take this every morning. It's a great way to start the day and it really clears my mind and heart. Try it. Halina't
3: magmakabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar. Bye!

0: The new Kiss FM 102.3 is 8:37 in the morning. Cyrus the Virus checking in for the Good Morning Kiss. Kiss everywhere. So, natay bisita karon diri. Today is Monday, May 25, 2026. So, natay bisita karon diri sa Kiss FM studio para mag-promote sa ilang group. Yes, ilang mga upcoming events sa dance group ni siya, sir, no? Dance group. And ato i-welcome karon diri si Jay and Angelo diri sa Kiss FM studio. Yes, sir, good morning. And welcome to Kiss FM. It's your first time diri sa Kiss FM?
1: Yes, sir.
0: Yes, and can you name, sir, kung unsa ning teammates? Teammates ba inyong group, yes, group name? So, unsa man ni siya, sir, ganun saan ni gasugod ni siya nga grupo, unsa man ni siya nga dance group ni siya diri sa Bohol?
1: Yes, sir. Or,
0: yes.
1: Ang tingin, sir, nagsugod ni siya 2003. Mm-hmm. Kaya, palagi ni siya, dito ko ni siya within the university. Mm-hmm. Sa mga university sa Bohol. Kaya, ang original name niya is 10 Schoolmates.
0: Ten schoolmates.
1: Gibubo lang siya. Malang himong teammates lang.
0: Teammates.
1: Mas sayon siya. Mm. Kunya, karulay yan. Kaya grupo kay gusto man mo reach out sa gawas ba? Murag,
0: yes.
1: Gusto na mangita o laing ang source nga mga kama. O musayaw, kaya dili lang i-limit sa university. That's why, nga reach out na ni, daka na kayo ni suot sa grupo.
0: Mm-hmm.
1: Antod nga, dahil 2011 nga, murag 2017 nga, murag hayat to sa grupo.
0: Mm-hmm.
1: Kunya, himbalik ang 2017, nga murag stronger nya manang karon pag nangapil ni national and international nga mga competitions.
0: Yes.
1: Motong das nya pil mi last 2022 sa Dance Supremacy na himo ming second runner up.
0: Mm-mm.
1: National to competition.
0: Mm-mm.
1: And then sa Cebu pod group sa Cebu national competition mod siya na second runner up pod mi. And then last karon 2026 March 29 na champion mi sa World of Dance Philippines.
0: Wow, niduta kayo.
1: Which is na qualify mi karon sa.
0: So karon, sir, naamoy upcoming contest.
1: Yes, sir.
0: Sa asa na siya,
1: sa Los Angeles.
0: Sa LA. Wow, grabe, no? Atong suportaran. So kani, sir, mga tanan ko, mga pila ni ka members ang teammates.
2: Sa karon ang members at teammates kay ang active karon kay nasa
0: 25.
2: And, ang gadget sa 25 ang makalarga pun hinatunta.
0: Wow. That.
2: So naghinat po bilang nakakuha po ka ng fans that,
0: yes,
2: that help of the Boholanos. Mm-hmm. And also mga Filipinos na makatabang sa amua. So napayapon ni mo dawat og support financially.
0: Yes.
2: Kaya tungod ang grupo kay nang nangita pa as of now, nangita pa jud big financial assistance kay tungod kulang pa jud ang funds.
0: Yes. So kung naay mga musuporta karon, sir, sa tanang mga listeners na minaw nato karon, og na sila mo-support sila ninyo in cash or sa in cash, di ba?
2: In cash.
0: Yeah,
2: in cash.
0: So asa man sila pwede mo contact ninyo, sir, or sa inyong Facebook page ba?
1: Yes, sir.
0: Sa inyong pwede official sa Facebook page or sa inyong number?
1: Pwede, so, sa pwede. Official Facebook page. Naka-post man dito ang among QR codes o contact numbers.
0: Ato. Sa asa man inyong, so, unsay name inyong Facebook page?
1: Teammates.
0: So yes, T-Mates.
1: Yes, sir.
0: Oh, yes. So mo na inyong official Facebook page.
1: Yes, sir.
0: Yes, and kay basin og daghan kayong mga nagama o pager ba? Uh-oh. Nga dili bitaw official.
1: Yeah.
0: So unsa pa may uban nga pwede nato sila nga maka-contact sila ninyo, sir, gawas sa inyong Facebook page?
1: Through members na mo, sir. Dali mga members nga kanang daghan mo sila kanang contact pod.
0: Mm-mm.
1: Mga choreographers na mo, among mga members daghan mo. Unya spela nila nga contact to. More may
2: pwede na pod ma-contact mi, sir, Angelo Inquito.
0: Angelo in Quito.
2: Sa Facebook page. Sa Facebook.
0: Yes.
2: Then also,
1: Jay Bangkil sa
0: Facebook. Bangkil.
1: Sa Facebook.
0: Kasi spelling sa Bangkil, sir.
1: B-A-N-Q-U-I-L.
0: Bangkil, yes. And ang
2: Inguito kay I-N-G-U-I-T-O.
0: Mura na siya, incognito, di ba? Mura yana, di ba? O, sa kanang sa Google, bitaw. Yes.
2: Then also, sir, makas- support sila sa mo upcoming concert karon June 19.
0: So all Boholano members, so pure Boholano gid mo.
1: Yes, sir.
0: Nga
1: yes,
0: dance group. Dance group nga yes, company. Yeah, so suportaran nato ang teammates mga kakesa pinagi sa pagsuporta niyo dako na kay nagtabang sa ato mga same good nagsuporta sa ato mga local Boholano artists. So kani sila palahi sa ni karon suporta ta not only from Boholano artists, mga singers or mga kwan dancers sad mga dancers, mga hip hop group, unsa pa na uban diya mga rap artists ga support kani ta.
1: Yes,
0: so atong suportaran sa ni ang atong dance group company sa teammates. So yes, mao ni siya from Tagbilaran, based from Tagbilaran, so all yes, Boholano members and dancers ni.
1: Yes,
0: so nakaroon diri sa inyong tubangan sa camera sa Facebook Live. So nangayog suporta nato ang teammates, so pinaagi sa pag kontaka lang sila ninyo mga kakesa, pinaagi sa ilang Facebook page o si Sir Angelito
2: Angelo
0: Engito and
1: Jay
0: Bangkil. Yes, mao ni ay lang Facebook page, so pwede po sa Facebook page teammates. So palihog suportaran nato ni sila kay dako na kay ning tabang nato and proud Boholano kung nana ning mga kompetisyon nga mga daghan magsunod-sunod, di ba? Mudaog na. So not only from ninyo ang magigikan ang kadaugan, so sa tibuok Bohol, di ba? Oh, proud Boholano. So mga makita na to ba nga ma-expose nga dili lang ta diri sa Bohol bitaw nga na-expose ang mga Boholano artists na to, ang mga Boholano dancers. So expand na tagdako, so worldwide na, di ba? So imagine Los Angeles ha. Ano sa ganin na karong
2: July 7 to 10.
0: So hapit na mga kakiso, suporta rin niyo. Naghahangyo po ko ninyo dere, Cyrus the Virus, naghahangyo ninyo sa suporta rin nyo ang teammates nga inautunta nga madugangan sa ilang financial. Yes, and pinaagi sa pag larga nila puhon sa July sa ilang event, sa contest. So dito sa, asa na dapita sa Los Angeles?
1: Sa Anaheim, sir.
0: Sa Anaheim. Sa unsa na siya kanang concert hall na siya?
1: Convention Center.
0: Convention Center, yes. So atangin yun ang mga kakiso. In case ana, live ba na o Facebook buhon o na yung mga
2: kuana
0: na event
2: nila
0: naalam mo yung mga ipang upload nga videos, no? Yes, so tanawa lang niyo, follow lang mo and like and share sa mga posts sa teammates sa Facebook page.
1: Yes,
0: so nasad mo YouTube
1: nasa
0: mo YouTube. Yes, teammates, so suporta rin niyo. And unsa pa yung mga upcoming event niyo before mo mularga or after na sa inyong biyahe dito sa LA Bohol, na mga event niyo derisad sa Bohol.
2: Nami ka ng workshop karon May 29.
0: May 29, yes.
2: May 29. Then dito concert.
0: Mm-hmm.
2: Concert may June 19. Sa Bohol Cultural Center.
0: Yes.
2: So available ang ticket karon. So
0: wow. So sa asa mapalit ang ticket?
2: Narapod sa narapod sa Facebook.
0: Sa teammates. Yes.
2: Kung ganahan po sila mudong, napun may sa mansion karon
0: sa mansion mismo. Ah, Governor's Mansion. Yes.
2: Office ng Provincial Government of Bohol.
0: Yes.
2: Center for Cultural Development Office. So, itaganig office para sa mga preparation for the upcoming competition sa Anaheim, Los Angeles.
0: Yes. So, pwede mga kakis, dahil pwede din mumuadto dito sa Governor's Mansion, sa ilang office. So, pinakasayon na niyang paagi kung di mo makakontak sa ilang Facebook page, kung naiusahay, dugay ang reply bitaw. So, pwede mo maka-visit dito sa ilang office sa pangitaala ninyo ang teammates group company dito. And naa dito sa Governor's Mansion. Yes, Governor's Mansion is located na siya sa CPG North. Dool na siya sa Atbang na siya sa Petron. Basta na diya napita sa Barangay Cugon. Yes, so suporta rin ninyo ang teammates, guys. Dako na kayo nagtabang na ito karoon.
2: Mas maagay po siya kayo makakita po sa how we prepare.
0: Yes, exactly. Kay ang mga tao karoon dapat namurag na kwanto is to believe, di ba? Kasi karoon, pero kamo, nag-promote mo diri sa Kiss FM as an only partnership sad mo sa atong diri sa government. So legit ni siya, guys, dili ni siya. Ang ilang pagpangayo ninyong tabang is legit ni and dako kay ni garbo sa mga Boholano pohon. So atong suportaran gini 100% support, basta mga ingani gani ang mga klase nga mga ano mga Boholano talents ato ning expose, dili na to itago, ato ning ipagawas atong tabangan, dili na to ikuan na to, ipadaplin, di ba? I-priority na to ang mga Boholano, ang mga artist. Especially karon sa mga dance group. Daghan na kayo mga klase-klase ng mga dance group karon. So, at usan na sad ni ang teammates karon nga mubiyahe pohon karong July dito sa Los Angeles. So, suporta rin ninyo, palihog ha. And adto mo sa ilang office, pwede mo makahatag dito o mga ginagmay or pila inyong mahatag. Basta gikan sa inyong kasing-kasing, yes. Di ba?
1: Yes.
0: O, gikan sa inyong kasing-kasing, yung pagtabang, 100%. Adtoan nyo ang office sa teammates diya sa Governor's Mansion.
2: And also, sir, yes. We would like to share also sa pahiba po sa tanan mga Bulanon nga, ang amo ang official host sa LA,
0: yes.
2: Which is ang Tagbilaranon's Association of
0: wow.
2: Southern California, also Buholanos Association of Southern California. They are willing to help us by hosting
0: wow.
2: us
0: grabe,
2: sa
0: no?
2: LA this coming July. So, taho kayo ni siya kay na garbo sa taga Tibuok Bulanon,
0: yes.
2: Sa Tibuok Kalibutan. Mm-hmm. And also, we are tapping also now sa TBTK. Okay.
0: So, yes.
2: mas makapture ang Tibuok Bulanon sa Tibuok Kalibutan. So, yun.
0: Yes.
2: We're here in front of you nga kay na kinasing-kasing nga pangayog tabang kaninyong tanan nga kay kini. This is not just about bringing the name of Bohol, but this is the pride and pride of Bohol. Nga also we are bringing our icons.
0: Tinood na.
2: Tarsier.
0: Yes.
2: So amay makita ko kung saan ka kanindot diri sa Bohol dito sa USA.
0: Wow, grabe. So palihog lang and pwede mo makakontak ha. Pinaka dali nga contact, so pwede mo sa ilang Facebook page sa official teammates, so pangitaala ninyo. And then kung dili mo maka reach out nila or maka contact sa ilang Facebook page, sa ilang mga adto sa ilang office gyud mismo dito sa mansion, yes, sa CPG North Avenue na mga kakis. So speaking of teammates, sir, is from Boholano, is a member tanan Boholano, is kaning pila naman ni ka unsa na may mga nadaog, unsa ni mga na-achieve naman ninyo karon, sir, sa karon sa teammates
1: mo to, sir, na katong kami ni dagan, sir,
0: yes.
1: Ang pinaka dako-dako lang mga nadaog katong sa dance supremacy dito sa Manila, sir, way back 2023,
0: yes.
1: Which is na mo second runner up ato national competition niya punto siya,
0: grabe, no.
1: Oo, niya sa group po pag 2024 national competition also, na yung pumiling si Kang runner-up.
0: Mm-hmm.
1: Yeah, lastly, karon ka sa World of Dance.
0: World of Dance, yes. Katong. Grabe. So, dili basta-basta ni ang atong grupo karon. Naadiri ang atong sa Imoser Production
1: Manager.
0: Production Manager, gidni, naadiri karon.
1: And dancer.
0: And dancer, ha? Double ni si Sergio. Production Manager, dancer pa. Grabe, talented kayo mga Boholano. So, proud kayo atong mga Boholano ani, and especially sa atong pagtabang ani, dili gyud ninyo masayang yung pagtabang ani og ang magpaningkamot nato sa atong mga grupo karon nga muadto dito pohon sa Los Angeles this coming July ang teammates. So palihog suporta rin ninyo and invite again sa atong mga listeners karon nga naminaw.
2: So ako akong giawhag ang tanan Bulanon nga mo support to watch our concert this coming June 19, 2026. Natay duha ka
1: show.
2: June 19. That is Friday. Natay duha ka show. Matinee show and gala show. So matinee is alas 3 sa hapon. Then alas 6 sa gabi ang gala show. So sa Bohol Cultural Center.
3: Bohol Cultural Center. So mark in your calendar ha. Bohol Cultural Center. Naano sila event. Suporta rin sa inyo. Aron makita sa ninyo in actual yun ang teammates na mag-perform diha,
1: yes,
3: live in front of the stage. So, gabi, nindo kayo na paminaw ninyo nga pag nakatabang mo ng grupo,
1: yes,
3: po na kayo ng tabang po nila and ikalipay po na po sa ato mga Boholano. Yes.
2: Then, naaday po may guest performer sa amo ang concert, which is si Kuya Joseph Gara.
3: Wow, Joseph
2: and
3: Gara.
2: Also the Lobok Children's Choir.
3: Lobok Children's Choir.
2: And also the, yeah, the Artistic Vision, which is the dance group here in Tagbilaran, yes, also.
3: Grabe, di matabang. Di basta-basta mga kuyaw ni mga artists. Especially Joseph Gara and Lobok Children's Choir. Well known na kayo na worldwide ang Lobok Children's Choir. So, Mga kakesa, ay kalimot suporta rin ninyo di akaron diri sa inyong atubangan karon sa Facebook Live, naka-live na karon sa Kiss 102.3 FM Bohol and sa akong Facebook page at Cyrus the Virus FB page. So naka-live to sa duha ka live streaming Facebook page karong mga orasa. So suporta rin niyo ang teammates. Yes, and karong July and nasa sila concert June 19
2: yes,
3: at Bohol Cultural Center.
2: Yes.
3: So atangin niyo na karong June 19 before na sila mulaga napa na sila event diri.
2: Yes.
3: And napo na sila workshop on May 29.
2: Yes sir. Yes,
3: 29 at sa ganito na.
2: Sa Alturas or amo pa i-announce ang it's either sa Alturas or sa Kapito sa
3: Kapito. Ah, di pa sure ang
2: yes,
3: so follow and like and share sa ilang Facebook page para ma-update mo sa ilang mga upcoming event, upcoming workshop or sa pa ng mga concert na this year nga ilang i-held diri sa Bohol or sa ubang na mga lugar. Yes. Salamat kayo.
1: Salamat
3: sa pagkarin ninyo and please don't forget to support teammates and nabamoy mga greetings. And inyong mga ubang nga nag-suporta sa ninyo.
2: So we're happy. Salamat also sa kanang dito sa Manila ang NCCA natabo sa hatag indoor sa MUA.
0: Mm-hmm.
2: Then also napod mi kanang we're hoping nga maka-concert pud mi sa Manila before June.
0: Wow.
2: So yun, napatabang pud mi dito sa mga kanang sa mga Bulanon dito sa Manila para i-organize sa mo ang concert sa kanang sa Manila before mi mularga jud sa Los Angeles. And also napod mi mga guesting kang sa Dekada sa Munchkins. Then also napod mi guesting sa concert ni Joseph Gara this coming June 27.
0: Yeah. Wow, grabe.
1: Salamat din po ni Mayor Jane Yap, ni Congressman po.
0: Yes, ni Kong Baba.
1: O ni Governor
0: Aris Omentado.
1: O sa ni Sir Amy sa office sa SICAD.
0: Mm-hmm.
1: Okay, sila may dako-dako gratabang naman, sir.
0: Yes. Salamat kayo sa atong mga officials diri sa Bohol nga usa sa ni sa nangusog nagsuporta sa ato mga Boholano talents, di ba? Especially ang teammates.
1: Yes, sir.
0: Congratulations and sa inyong mga upcoming event o May 29 workshop and June 19 at Bohol Cultural Center and
1: title Panukad.
0: Panukad. Yes, mao na title sa ilang event is coming June 19 diya sa Bohol Cultural Center and June 27 usa to nadugang June 27. Kang Joseph Gara. So, naapod mo, ana, no?
1: Naapod
0: mo. Yes. So, Joseph Gara, murag sa Bohol Cultural na, di ba?
1: Yes, sir.
0: Yes. O, murag na post na ni Joseph Gara. Di ay. Yes, yes, together with teammates na mga mag-perform sa Dana. Uhon. So, atangin niyo na, mga kakis. Salamat kayo sa itong mga viewers and listeners worldwide karon nga naminaw. And pinagi sa pagsuporta nila financially. So, ato lang mo silang office sa Governor's Mansion diya sa CPG North Avenue Tagbilaran City. Salamat kayo ni yung tanan. Salamat sa pag-ari, sir. Thank you ni Sir Angelo and Sir Jay. Yeah, salamat kayo and sa tanang mga members sa teammates. Please support 100% support sa atong mga Boholano talents. Thank you so much mga kakiss. 8:55 in the morning, Kiss Everywhere. Speaking of upcoming event ni Joseph Gara, natay song nga usa sad ni nag-hit karon sa atong loud and local mga kakiss and entitled Dupa by Joseph Gara on Kiss FM.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Kiss 102.3 FM.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: EXL Makabuhay Health Hour.
5: Ayan, muli po tayo magbabalik sa ating pinakpaboritong health and wellness program, ang EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? Kaya tuloy-tuloy lamang kayo sa pagpapabot ng mga katanungan or health concern, ha? At ngayon naman po ay dumako naman po tayo sa ating mga tanong sa ating mga suking tagapagsubaybay. Babasahin at sasagutin po natin ang mga iilan para po dito. Alright, para sa mga gusto palang humabol, no, pwede kayong mag-text o tumawag sa ating Makabuhay hotline number sa 0929-887-9884. Again, 0929-887-9884. And we have also our Globe 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434. Alright, we have our texter, Doc Glenn. Ako po ay may COPD or chronic obstructive pulmonary disease. Hirap na hirap po akong maghinga, lalong-lalo na sa gabi at simpleng lakad ko lang, inihingal agad. Pero alam niyo po, simula po nang sinabayan ko po ng EXL Makabuhay Capsule and EXL Makabuhay Black Coffee sa aking maintenance, ramdam ko po na lumuwag po ang aking paghinga, nabawasan po ang ubo at plema ko, at mas magaan po yung pakiramdam ng baga ko. Sobrang laki ng ginhawak ko, kaya nagpapasalamat po talaga ako. Renato from Tacloban City. Wow, congratulations. Thank you po sa pagbahagi po ng inyong mensahe sa karanasan niyo po sa iyong COPD, and gamit po of course ang EXL Makabuhay Capsule and EXL Makabuhay Black Coffee. Talagang napakahirap po talaga sa quality of life itong COPD po, mga kamakabuhay, no? Mabuti na lamang dahil sa herbal synergy ng EXL Makabuhay Capsule and EXL Makabuhay Black Coffee, ni tinutulungan ito na pababain po ang inflammation ng respiratory tract. Dahil nga po sa turmeric, lagundisa, bong cinnamon na may mga natural bronchodilator at expectorant properties na nakakatulong sa pagpapaluwag po ng daanan po ng hangin at nagpapababa po mismo ng plema. Samantalang ang spirulina, ginseng at purple kern ay nagbibigay mismo ng antioxidant at energy support na kailangan ng katawan para lumaban po sa chronic lung stress. Tandaan po natin, iwasan po ang sigarilyo, mga alikabok at matagal na exposure sa polluted areas. Magpractice po ng breathing exercise at light physical activities para mapanatili po natin ang lung capacity. Uminom po kayo ng EXL Makabuhay Capsule 2 Capsule 3 times a day, at EXL Makabuhay Black Coffee naman sa umaga para sa dagdag ng lakas at suporta sa baga. Alright, we have another texter. Makabuhay Day, Doc Glenn. Halos every month po sumasakit po ang lalamunan ko. Hirap lumunok. Namamaga po ang tonsil ko, tapos laging may lagnat. Sabi po ng doktor, severe tonsillitis na daw po ito. Doc, ano po ba ang pwede kong gagawin at paano po makakatulong EXL Makabuhay? Nilda from Nabunturan. Alright, Ma'am Nilda, no, tama po kayo. Talaga ang tonsillitis ay ang uri ng pamamaga po ng tonsils. Yun po yung dalawang lymph nodes sa likod po ng lalamunan. Karaniwan po ito ay dulot po ng viral and bacterial infections. Kapag severe at paulit-ulit na nagdudulot ng hirap na paglunok, lagnat at minsan ay bad breath pa, ang tonsillitis ay bahagi po ng immune system. Tandaan po natin ito. Kaya kapag inflame ito, ibig sabihin lumalaban sila sa mikrobyo. Kaso kapag chronic naman, pwede maapektuhan ang overall immunity. Importante po mga kamakabuhay, uminom po ng maraming warm fluids, ha. Iwasan po ang mga malalamig at matatamis sa pagkain. Gumamit po ng mga warm saline gargle. Magpahinga at palakasin po ang immune system. You know what? EXL Makabuhay Support. Ang EXL Makabuhay Capsule ay may turmeric, ginger, garlic, moringa at neem plant. Lahat ng yan ay may anti-inflammatory at antimicrobial properties. Tumutulong itong bawasan ang pamamaga ng tonsils at labanan po ang bacteria at viruses. Samantalang ang EXL Makabuhay Black Coffee naman ay may mangustin, spirulina, guava fruit at nagbibigay po ito ng antioxidant at vitamin C para mas lumakas po ang resistensya laban po sa infection. Recommended dosage for this kind of condition, EXL Makabuhay Capsule 1 capsule 2 times a day before meal, plus EXL Makabuhay Black Coffee 1 cup once a day. Alright, we have another texter. Hello Doc Glenn, bigla na lang po sa isang umaga na hindi maigalaw na maayos yung kalahati ko mukha. Nahihirapan akong umiti, tapos lumalaylay po yung labi ko. Sabi po ng doktor, Bell's palsy daw po ito. Doc, natatakot po ako, baka magiging permanente na po ito. Jobert from Kidapawan City. You know what, Sir Jobert, no? Ang Bell's palsy ay isang uri po ng paralysis or weakness in the facial muscles. Kadalasan isang side lang po talaga ng mukha ito. Dahil ito ay sa pagkakaroon po ng inflammation at facial nerve. Minsan

0: nagtitrigger po dahil po sa viral infection, stress, pagbaba po ng immune system. Sa maraming kaso, no, gumagaling po ito within weeks or months, pero mahalaga ang early management para bumilis po ang recovery. Huwag pong kalimutan mag-regular facial exercise para ma-stimulate po ang muscles. Iwasan po ang stress at puyat. Kumain po ng mga masustansyang pagkain, lalong-lalo na mayaman sa B-complex na mahalaga para sa nerve repair. And of course, EXL Makabuhay products can support for this kind of condition. From EXL Makabuhay capsule, dahil ito ay mayaman sa B vitamins, turmeric at ashitaba na nakakatulong sa nerve healing at anti-inflammation at blood circulation. Ang EXL Makabuhay Black Coffee naman ay may ATP peak na nagbibigay po mismo ng cellular energy at neuroprotection para mas mapabilis po na makabawi ang nerves at muscles. Magsimula po kayong uminom po ng EXL Makabuhay capsule 2 capsule 2 times a day before meal at EXL Makabuhay Black Coffee naman once a day, preferably in the morning. Alright? This is Dr. Glenn Sanico na laging nagpapaalala na ang kalusugan ay hindi lamang para sa katawan kundi para sa puso at isipan. Live well, laugh often, and love always. God bless us all.
1: What's up, Doc?
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Plus traditional herbal drink gikan sa luya, dulaw, spirulina ug kamunggay makadungang og palig-on sa resistensya. Pisikal nga kusog, metabolismo ug makatabang sa pag-ayo sa ubo, sakit sa tutunlan ug sipon.
1: With proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Immuni Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri.
3: Strong sa una.
4: Ko si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara na ko, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herbastrong na imanggustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
5: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ingon ani paminawon kung barado ang ilong. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
7: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong o labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
8: Alagang Unilab yan.
9: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Cheers sa barkada nating
11: night shift,
10: OT,
11: breadwinner.
10: Deserve na deserve nyo magtanduay light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay light, gaan ang may kasama.
12: Drink responsibly.
10: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with tanduay light. Gaan ang may kasama.
12: Drink responsibly.
13: Oh,

0: Hinilap quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Strong sa una,
3: ko si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit, ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

Ay, kalimot, produkto si Excel, makabuha inyo ka naman palit sa inyong mga suking butika. Audresa sa radio station, KS 1023, Binting Street, Tagbilaran City.

0: Kalingaw mo lihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5 B vitamins in high levels. Tabang alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
1: Unilab quality yan.
0: Vitamin B complex, the generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Mahirap quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila'y mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing nga kinahanglan. Kogon Commercial ang atong kadulngan.
3: DTX 500.
4: Kulay si Mario. Nako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang. Tapos kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul. Buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Active. Wujud kayo yung DTX 500.
3: DTX 500.
5: Pumali sa mga butika.
6: Hello mga kakis. Sean here. You know, daghanta diri sa Bohol nga bisag gasugod na ang sipon. Mutrabaho lang gihapon sa mga buluhaton sa balay, sa hatod kuha, ug uban pa mga errands. Murag walay pa huway. Ingon ana sad ko kaniadto. Ug musugod na og tulo akong sipon, ug magsige na og pangatsing, abi na ako, kaya ra nako ni. Pahuway lang unya. Pero sa iyo day na, kung di ni mo maatiman dayon, mas mudaghan ang virus sa akong lawas. Muhuyang akong resistensya, ug mas dako akong tsansa nga makatakod sa ubang kauban, sa trabaho o sa balay. Kanang nagtuo ka nga simpleng sipon ra, mas masamot pa kadugay. Busa karon, nakakat-on ako. Sa una nga simptoma sa sipon, Magniozep Z Plus Forte, nga adunay zinc dayon. Phenylephrine HCI, chlorphenamine maleate, paracetamol plus zinc, ang generic name ng Niozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Okay, good morning sa ato mga kaigsunang bulanon. Ilabi na gyud sa ato mga suking tigpaminaw, mga higala. Inguman sa ato mga Facebook followers, no? Nga way po as nga nag-view sa Facebook Live sa KS 102.3 FM. Kaninyong tanan, mga sano, o mga sana, yung asa mo dapat karon nagtingkawo ni nga sayong kauntuhon, ni nga adlaw nga Lunes, mga higala. Amo lang din among ipadangat usab ang among kalipay o pasalamat sa inyohang makanunayon nga pagsunod ng programa sa KS 102.3 FM. Ingon man, ng Mataglunes nga programa, tak na sa Richly Water, mga higala, no? Mataglunes kini, alas 10 media hantod sa alas 11 sa sayong kauntuhon. Sa tinguha nga mahatagan na ito ugtukmang kasayuran ang ato mga kaigsunang bulanon, dili lang sa mga konsumidor sa Richly Water, but lakip ni atong mga kaigsunan nato, mga kabarangayan, kasikpit nga lungsod, nga dugay na nangandoy nga makatagamtam og tubig nga luwas imnon sa mataga pamilya, mahigala. So kaninyong tanan, welcome sa ato nga programa ning adlaw nga Lunes, Mayo 25, tuig 2026. Og kauban nato karon ang ato nga head sa customer service, mahigala, sa Richly Water. Way lain ang ato nga gwapa nga amiga nga si Ma'am Pam Llanos. Good morning, Ma'am Pam. Kamusta o happy Monday kanimo?
1: Good morning, Sir Alano. Okay, kayo. Kumusta po sa itong mga listeners, atong timbayaon pod. Ilabi na sa itong kauban sa trabaho, headed by our President, Sir Ralph Lim, and our GM, GM Al Kalinawan. And sa ito ang mga kauban po sa Lubok, Sir, sa Trinidad, atong i-shoutout dito. O katong nagtrabaho po sa ito ang Sevilla. Na WTP. So, hello ninyo diha, ang Pingta. And ako pong i-appeal og timbaya, no, ako ang pamilya sa Cortez, Dabalos family, ako ang lola sa US, na magpa-shoutout yun na siya, Sir Alan.
0: Oo, happy Taraba Pasko.
1: Happy Taraba Pasko. So, naa sa California, no, ako ang lola Oret, og si Auntie Bernie, og si Auntie Mercy. Og sa kanang mga naminaw sa Bilar, LGU Bilar, pirmi po na sila ni Mayor Tata Palacio, Ate Gina Liano, Tininya Fernandez diha, o sa kung uyuan po dito sa Sevilla, sa Iwon, si Manong Eugene, kagawa dito, Eugene Liano, o sa, kuan po, Sierra Bulyones, si Uncle Frankie Liano. Hello ninyo diha, tanan.
0: Okay, atong araw din ato, kanang kalimtan ang atong usab nga kauban diha sa opisina nga wa ma-mention nila ni si, atong adapted ni Sir Richard, si Engineer Jess.
1: Engineer Jesse.
0: Engineer Jesse.
1: Ma'am Verna. Sila Junia dira, no, akong mga sakop dira.
0: Ang ato usab nga higala o veteranong konsehal sa lungsod sa Lubok, konsehal Erwin Bakyal. Good morning nimo diha, konsehal. Unya maupo ning in charge, mga higala, sa Starport.
1: Yes.
0: So atong labungan hinayak tag isgot inini ang si Kutsal Erwin, alang di ay ni adtong nangita o gusto mo palit, yes, o asen. Kaya itong naging simana, nakadungog ko na siya sa radio, amot asang program nga nag-isgot o asen. O niya, asa ko na sila mo palit kay kanang nawa ko noy asin nga para kuno sa abuno, para lubi, ba to, o marumaoron iyahang text nako. So available kayo, no, kontaka lang ninyo si Konsehal Erwin Bakyal kay mao ni manager ani siguro nga Starport nga naani ni atbang sa halos matbang sa seminaryo.
1: Anang talo to,
0: Starport talo to, sa correct. Unya naira kang stock dito, o gusto mong para sa abonos, lubi, no? O para po sa itong konsumo, ay dagang asin dito, no? O niya, umunta na mong tagpila, tingali, ito lang ihatag ni number, Ma'am Pam, yes, sa Starport, no? Sa Taluto, na diha, pwede mong makapalit. O tanang klase sa asin. Tanang klase, naman, kanang asin na may sa tawagan na, kanabitang
1: rock salt,
0: iodized, napoy para abono, napoy para kindi para sa mga sagol bitaw ng mga ice cream sa uban ng mga lawg sa baboy. Okay, yung lam lang asin. So grabe kayo ang kini asin naghanang gamit,
1: yes,
0: yun.
1: Yes, demand kayo ng asin, Jun. So ako ihatag ang number Sir Alan.
0: Sige.
1: So tulo ni ka number, so if ever na hindi makontakt ani kontakta lang ninyo ning tulo. Hmm. So ihatag na ko una 0927-632-2670. So lain nga number pod 0917-707-0263 o last nga number 0948-161-0909. Mm. So kontaka lang dira if nawi mga inquiries.
0: Correct. Unya kini mao asin na produkto ni sa Artemis Salt Corporation mga higala.
1: Mm.
0: Nga kini maong kumpanya duha rin sila sa Pilipinas nga nagsupply asin. Nga sagad ini ilahang asin gikan ni sa Australia. In fact, nakaadto ko ini one time dito sa Batangas na nindunggo tong barko unom ko budigang gikan Australia. Na kining supply sa Artemis Salt mga higala. Actually, kining Artemis Salt sister company ni sa Richley Water, no. Dunay nagmisis din eh, gawas nga mapalit sir, pwede pug mga hinti ko, no. Oh, depende ninyo, no.
1: Yes, depends on. Contact lang mo ang anang number.
0: Lang niro.
1: Oo. Then, aron maka, kung sa inyo ang proposal, so pwede rin ninyo sabutan.
0: Mm.
1: Contact lang
0: itong number. Mag-retailer para sila. Kung sa ilang
1: magi. Pwede mag-reseller, pwede kayo.
0: Reseller, no? So, labi na panahonan nga, galis, so ginalang yun na, yung additional income, no? So, dako kayo katabang ni, kining maong itong nag-iskot matag-asin nga produkto sa Artemis Salt Corporation. Ang ilahang budiga na diha atbang yun sa halos atbang sa seminaryo.
1: Seminaryo, o dool rana, taluto.
0: Okay, padayon ta sa atong programa. Unya, hayan na doon natin mga latest update sa padayon nga pag-ugmad no, sa tinubdan sa tubig mga higala sa Richley Water ingoman sa Luktub Water Incorporated. In fact, atong nasigutan sa unahan, kining ongoing construction sa kining water treatment plant dito sa lungsod sa Sevilla. Ang source niya na ang Bugwak Spring mga higala, no? So wala ko kibaw. Basta kay ang Bugwak Spring sa akong tan-aw sa libot-libot na kunya atong probinsya sa Bohol mo na usas pinakadako nga source sa tubig mga higala. Kanagong bugwak, no? Grabing gabugwak ang tubig mga higala. So na diha anakwa ang source sa kining ongoing nga gitukod nga WTP para sa lungsod sa Sevilla, no? Pinagi sa namugda ka na, pinagi sa usa ka kasabutan tali sa Richley Water o sa LGU Sevilla during the time of Mayor Juliet Dano, no? So, yung mga sabat at isigutan o si FB sa Albor. So, sa itong unahon na mampam. Arita una siguro sa atong padayon nga expansion sa Dakbens Tagbilaran dili, sa uban nga mga kabaranggayan sa atong syudad. Kamusta na atong ongoing pipelaying? Sa labi na di kanindiyas yung hotel padong dito sa pila na kaporsinto mabam.
1: Sa di pa na kusugdan sir no. Sige. Ato sa ihatag. Oy, ang TV
0: correct sa to kalimot ko kaya aron taas ug oras sila nga makahunahuna kung sa tubag
1: na oh sige so ato sa ihatag ang trivia so mo ni siya lagi katong trivia nga first nga maka-answer nga sakto matagaan sila og 100% na free installation worth 6,600. Mm. So if existing nga customer na mo, pwede mo mo answer gihapon kay magamit ninyo na siya if in case nga kanang reconnection purposes. So di lang po tabang ampong maputlan. Kung ganaan mo participate, okay siya. Okay siya na to i-participate po. So ang second nga maka-answer, maka-receive siya 50%. Nga saktong tubag na siya, second nga maka-answer. And then, ang katulo, and even if sayop nga answer is 20%. Mm. Naa. So ato yung
0: hatag. Jay maguli ni luhaan.
1: Wala Jay mo uli luhaan. Tanang mo participate
0: na Jay. Kaya kugi no?
1: So ang trivia question ato sang ihatag una day ang number. So ang number nga inyong text kan sa inyong tubag kaning number na 0960-271-0641. So ana inyo ipadangat inyong tubag atong question. Richley Water has how many processes before it sold out? So, pila ka proseso. Oh, si Richley Water. Pero may nato na siya i-mention, no? I-appeal pag ina to sa trivia to nga mga stages. So, pila ka process or pila ka stage ang ibuhato ni Richley Water before i-sold out ang ilang tubig. So, tubag lang mo dito pila ka process. So, kanang paabutan lang ninyo, if ever nakatubag mo, paabutan lang ninyo ang text sa Richley. Tagaan mo instruction. So, ang pag-claim sa inyo hang daog. Okay, so, mo na to siya, ang trivia na to. So, mo proceed na to sa updating, Sir Alan.
0: Sige.
1: Okay, ari ta unang update sa Sevilla. So, as of today, karong adlaw, May 25, nanata sa 77% of completion. So, more on mechanical works ta. So, still on track gihapon ta sa ato ang target, which is July 1, 2026. So, hapit na.
0: Hapit na.
1: 77% na ta.
0: So, super way kasaban sa gitarget nga pizza sa pagkahuman sa katukuran yan ng water treatment plant para sa lungsod sa Sevilla.
1: Wala natin kausaban.
0: Okay. On time. Very good, na. No?
1: And so, then, sa kuan po day, sir, regarding day po sa pipelaying na to, diribitaw sa aning tagbilaran to co-op. So, i-update po na to. Last na itong pipelaying is as of May 23. Since wala taga-pipelaying yesterday, sa Sunday. So, as of May 23, naanata sa 84.33% of completion. So, hapit na, nakalaid na tag 183 lengths out of 217. So, 84.33 na ta, Sir Alan. So, hapit na itong human. And then, ato ang gin-courage, no, katong uban nga kanang malabyan sa pipeline, even if wala pa ma-active or kanang gamulo pa, pwede ra jud mo mupasa sa application or mo fill up og application form through walk-in or through online. So, gina-encourage na to tanan, no? Even in mga ubang area, specifically in De La Paz, natin mga na-receive na inquiries, mananawag or nag-kanang inquire through Facebook nga if pwede ba mag-apply bisag wapay pipeline, pwede jud kaayo. Pwede ra mo fill up through online katong atong website na www.richleywater.com or pwede pod mo tawag through phone call or pwede pod mo walk through walk in sa ato ang office. So bisag walay pipeline, pwede kayo mo apply, Sir Alan, kay usa man na sa atong i-identify. So ug nani application aning area, i-appeal na to na sa atong priority pipeline. So mo gunay uban ay gusto unta mo apply, sir, ba? Nya dili lang mo-apply pagkangan nga mao pa may reach li dire. So apply ta kay para ma-appeal na tug pipelaying.
0: Unya mas may po nang daghan ang mahinggan niyo nga ma-apply aron dili lang ining ongoing nga dunay gitrabaho karon. But laki po sab sa mga barangay sa tagbilaran nga naka linya na ang program na in fact na naganay mga permit. So, inigumman tila yung ongoing karong nag-pipelaying diya sa hotel, pingon dito sa co-op. So, balihin na po na sa alain na po ng area. So, mas maayo nga ma-apply mo daan. Asa itong daghan, karong mga mo yung ma-priority o trabaho na po sa contractor nga mag-pipelaying kung asa man nga lugar nga mas baga ang aplikante. No? Nga masayon man, kaya pwede na mag-di naman mo personal ganoon nga matos opisina ma-apply, pwede na online ang inyohang pag-apply sa magpataod mo o magpa-connect mo o tubig sa Richley Water, particular din sa Tagbilaran City. So, ang Tagbilaran City siguro mura o nanakay idea o pila ka porsyento na ato ang konsumidor din eh?
1: Ubay-ubay
0: na, no?
1: Oo, dagan-dagan Tagbilaran po.
0: Pero ang ginadaghanan, ang Dawis siguro?
1: Yes, Dawis and Panglao. Oo, ang Panglao mo is more on commercial.
0: Mga na. Almost 80%. Sa consumidor.
1: Yes, sir. Oh, daghan ta more likely sa Dawis and Panglao. Tagbilaran o daghan punta natawag tay mga siguro di po ko kahatag o exact figures pa. Pero daghan sa ta. O na po tay mga commercials diri, mga establishments nga dagko which is sa tua like si Galiares Cortez, o si Galiares diri. And then si Galiares Cortez sa tua po na.
0: So in the present karon, inhiabot ta kag 8,000 lang atong mga subscriber o consumidor.
1: Mga roughly nga na sir sa last natong tanaw is 7,000
0: lang sumela siguro, no?
1: Yes, almost 8,000 na jud kay natay uban pa nga nagbag-o pa nang nagpa-install lang pagbag-o ni bayad, so process pa sila. And at the same time natay kamulo gi-assess karon, so atong sales team nag-assessment sila karon, and then daghan pa nagpa-schedule pa natong assessment pod, so ubay-ubay. Ubay-ubay pod, sir. So kuan pod, no, at amo pong i-appeal og announced na si Sikatuna na ata ongoing ta sa market sa Sikatuna, okay. Sir Alan.
0: So, okay, ang source ana ang Luktob.
1: Yes, sa Luktob.
0: So kamusta man ang atong system karon na given nga isaka gyud ang demand gumikan sa kainit sa panahon. Bisan tuod dunay mga tutaligsik pero dali na kaayo, no? Salamat po tang makabugnaw sa palibot. Pero magsiguro tao gatubig nga imnon, sigurado gyud ko, dili lang imnon ang gamit. Mm-hmm. No, sigurado gyud ko nga hinsaka gyud ang demand. Kamusta man atong sistema? Wa bay nakita nga mura o ma-alerto ta?
1: So far, kaloy sa Ginoo, wala. Wala aratay mm-hmm. problema, sir. Karon, stable ato ang operation karon.
0: Mm-hmm.
1: So, nagtamulo ta o ganang kuan monitor gihapon, of course, nangita gipuntag way sa syempre sa upper nga part sa sungkulan bitaw sa Dawis. Nana sila tubig na gyud o nana but kanang ato pa jud wa pa ta ni stop diha nga portion nangita patagway nga mas mo
0: important. Wala magpasabot nga usa inyo na sinati karon diha sa mga high limited area particular sa Purok City, Purok Utso, upper sungkulan ug uban nga mga taas-taas nga lugar nga moral gyud na posible pa gyud nga dako pa nagposible nga musaka pa gyud ang pressure ana napita kay ang production karon sa potable water sa duha ka treatment plant sobra-sobra gyud muna nga di pa lang gyud kahatag og kusog nga pressure ang booster pump gumikan kay ongoing pa ang observation sa mga baguhay lang na gi atong repiping sa mainline dito sa lungsod sa Lubok. At the same time, dili lang kana mo gi-monitor nga gistagad ang paghatag o frequency kinipong sa submarine pipe. Kay delikado mo pud imong biglaon og hatag og kusog nga pressure, si bako uroy og mobigay na. So dakong problema na pud dinon. Muna nga expected yon nga kunsa inyong nasinati karon sa mga high limited area og pasalamat nga nakaagas na mo, amos posible pa gyud nga mosaka pa gyud ang pressure mo diha sa inyong lugar, no? So, musaka ang pressure riha sa inyong mga high limited area, much more riha sa ubos nga lugar. So, maabot ang third floor, second floor, musaka pa yun na ang pressure. Muna nga, sa imong departamento, mampam, matawag na to o minus-minus ng good zero ang mupadangat o reklamo compare sa mga previous months or year.
1: Yes, as in di kay minus na minus na light tong minus kay gamay-gamay minus jud no siya sir ang ato ara man jud ron kay nabisi taron sa applicant so application and ang ato ang mga billing inquiries pod nabisi pud ta ana but of course di ta kaingon nga wala nang gito tali reklamo no na agud gihapon but dili ra gyud pareha sa una nga very daghan jud kaayo mo walk in na pay mo tawag na pay mo kuan so which is good news siya kay na wala na nawawa na atong mga concerns but naagi pun tay mga billing concerns mga mangutana sa ilang usage abrupt billing mga nagleak so of course normal operations lang mga concerns po na atong encounter di pareha sa una nga mojo ni ato ang gi-focus ng pagtubag sa mga reklamo sa asayway agas karon lahi ra gyud lahi ra sa una di na ko makatog maguna-una apil mo mga naiman alas 3 sa kadlawon alas 2 sa kadlawon manawag mo tubag lang jud gyapon ta kay of course ato man ang responsibility no karon in town makatog na jud in town tagtarong so not unless ag naay mga emergency nga itawag so encourage na mo no if naamo yung mga nakita bitaw pod sir nga mga leak ana naay mga emergency ayaw lang mo hesitate tawag lang mo kanatay naka-assign nga motubag ana until 10 p.m. so natay mo tubag ana so if ever nga naamoy makitaan so ayaw mo hesitate o contact po namo natay in emergency hotline ana niya so mo nang dako po siya nga progress which is thanks to our team no our operations headed by our GM Al Kalinawan so dako gyud siya na tabang gyud sa daghan na gyud ta good feedback gyud actually
0: correct
1: Sir Alan so ang kuan pag yun nato is atong aim pag yun is to stabilize more pa jud wata pa muundang sa to ang efforts para ma stable pag yung dugang or makusog pag yun atong pressure so mo na nga ang management karon na consider na sa expansion Sir Alan so utusan na sa tong gitan-aw ng mga expansion so possible mag expand ta so mo na nga mohangyo minamay mga gipang pasa nga mga request for water permit na to dito sa Lubok so mohangyo mi sa katawhan na mo follow up pod para kay kana siya is for para naman po na pagpanagana or preparation na to if ever nga makuha ang tubig kay nabi adyud tay gi-expect nga El Nino
0: correct
1: so need jud ta dili ta magpakampante kumo kay ang atong pressure diri ning kusog na naagyod gyapon may gi ready ana
0: gani alas sa kasayuran sa tanan doon na pending application sa NWRB permit para sa another nga katukuran sa treatment plant, no?
1: Mm-mm.
0: So, managing mo na ito nga og, ang ubang mga ahensya o ubang mga water provider na ngandam ining hulga sa El Niño, ang Richley Water, dugay na nangandam, wa pa na yung ingong doon ay hulga, nga nangandam para sa sunod nga mga tuig, sunod mga buwan, o alang sa usab nga uban nga mga lugar nga doon nga ng tampon nangandoy nga makaangkon. O susamang atong natagamtaman nga klasis kalidad sa tubig karon sa mga konsumidor nga maisip na ito yun nga potable water o luwas imnon sa mataga pamilya. Mm-hmm. Now, kamusta man pam, appeal man na sa imuhang mandato ng sa customer service, wa ba'y reklamo nga regarding sa mga billing?
1: Naatay mga reklamo sa billing, no? Actually, more concerns sa other questions nga. Kanang regarding sa kanang mudako ang bill, so usap ko na ato sa tanawon is ang ilahang pipeline, so mo na usa sa factor daghan magong rason manong mo dako may kasagar man manong ni times to man akong baryo noon, so dili ta mo ditso jump into conclusions nga ako ana na so ma'am, so naga tay process ana no for the information of everyone, especially our consumers. Na first, if abrupt inyong billing, una yun yung i-check is inyong pipeline.
0: Something wrong na.
1: So, naam yun yung rason, manong nisaka inyong tubig. So, tanawon yun ninyo ang pipeline after the meter. Daghan manggod na nga, nidong dito sa office, i-advise mo, i-check, i-double check kung inyong pipe mabasig na may leak. So, it turns out, yan, I usually, I mean, 9 out of 10 nga concerns.
0: Labi na sa mga pipeline ninyo, linya ninyo, nga layo.
1: Layo.
0: Layo sa inyong bahay. Ang top stand, no? Nalayo ba din niyo makita? Kay unta kay bawo pod og uban pod nga mga kanang konsumidor nasipyat og lubag sa inyohang barbula, di inay nga ay ilaha unta nato sila katong imuha mo gilubag na sira baron ang imong bulb. So mo na nga napaw na to kagway agas. Pero nasipyat dai no. Mo na nga sa di pa mo mo-reklamo sa sina subaya una inyong linya.
1: Linya.
0: Labi na og mingo mo ganong dakuha mo kubayronon nga duharang mi mo gamit, tuluray mi mo gamit. Subaya una dito sa imong linya, wabay nag-agas, wabay nag-leak dito, no? Or kaha, kini pong uban bitaw ni kanang ning tap sa laing nga water provider.
1: Yes, napay uban nga na nag-connection.
0: Nag-connection.
1: Or naiusahay pun nga incident ana nga na nagkaligtaan ba kanang nao, nakalimot og off nga na dinay mga nga instances. Mo na nga i-advise na mo nga concerned sa abrupt billing or dako nga bill, tanawon sa una i-double check inyong pipeline if wabay leak. Kay if ever nga wala, mo nang bingon may suggest mo nga, i-forward na mo, kaya mo ipacheck eh. Ato ipacheck ang metro. Okay ba ang metro? Normal ba siya? Namatay checker, ana? So normal lang metro. So tanawon yun ang inyong pipeline. Kay usually ka ng mga nakalubong, mo mention magud sila nga wala magoy naghunob ma'am galubong among kwan pero waga hunob pero kanang tubig mangita yun ang lustanan pareha sa among case sa Loreto sir nga nagleak na siya wala jud ning sakas didto ra pikas ning tabok sa pikas kalsada mangita magud na siya is nay buho mo sud gyud na siya didto mo na nga usa sa pag identify no nga naba mo leak after the meter is i-try ninyo og off tanang faucet sa balay. I-off ninyo, ayaw ninyo gamita. Doon mo sa inyong metro, tanawag
0: ng tuyok pa. Ugatuyok gani. Nag-ganay leaking.
1: So, ayaw po ninyo i-off ang meter. Kailangan mo i-check ang i-off ng meter. So, wag yun ituyok. I-on na ninyo ang meter dito sa main. Doon nga sa balay ninyo, i-off. Ayaw sa inyo gamita ang inyong mga gripo. Liilia ang meter. If nagtuyok, gali na siya. Maog yun na eh. Signs or 100%
0: before sa inyohang mga pusit na gunay-leaking.
1: So, mo na ways to identify para nga, ganam kung lindot po na nakaibaw ka, unsa ang pag-troubleshoot, sir, ba? Kay sayang, mudong pa ka sa office, mustorya pa ka dito, di nagsigi na tugtuyok.
0: So, pinalitan po doon, wa mo yung nakita dito sa tubo nga nag-leak, niya, nagtuyok gihapon, so, posible na ang atuan na dito natabunan sa inyohang mga concrete walls o sa inyohang sawg ninyo. So, mas maayo, muhangyo mo sa opisina, naman sila'y ekipo, mga mo-detect.
1: Yes.
0: O mga water leak.
1: Natay leak detector, no?
0: Leak detector.
1: So, naaratay, kung ano na siya, i-coordinate ato natay team, ana nga mo conduct sa leak detection. So, naputay, if ever mapatabang po mo sa inyong after the meter.
0: Kana.
1: Na pipeline, magpa-revamp ba mo, kaya nag-leak, ana, naatay contractor, which is si Artemis.
0: Na.
1: So, naatay, naka...
0: Na-standby personnel, no?
1: Standby personnel, ana.
0: mas makasiguro gyud mo nga mga yan ang pulido gyud ni manarbaho kay mga plumber magyud siya license ang uban. Kaysa mangijawat mo unya magbalik-balik so madubli yung tagagasto, no? Nga kailangan na parahon na magdagino ta. Okay? So kamusta di sa Albor? Unsa na hinahitabo after atong turnover unya duna na ining pakita og interes nga magpa-connect ang problema kay wa pay tapstan ato i-connect ang mga consumer. Unsa na update?
1: Update regarding sa Albor, Sir Alan, is nahuman na tayong install sa mga ARV. So ARVs no na install na nato. So actually si Sir Nick to adito visit siya sa LGU Albor para magpa-perma sa Certificate of Acceptance.
0: Ah, okay.
1: Then at the same time naghatag na ta nag-quote na ta ni
0: Albor.
1: Oh, ni Albor, LGU Albor sa installation sa Tapstan para

0: sa atong mga consumer, no, if ever nga naay mga instances nga mag-change mog number or nawa baka inyong number or di na-active inyong email or mag-update mo, please update your details regularly gyud kay kanang need yun na to nga updated ang inyong details kay usa magpadata o billing. So, through email, through text na, magpadata o notice. So, naatay mga interruption or importanteng announcement through text, through email po. So, naatay mga concerns na wala ka-receive o bill, wala sila ka-receive o notice. So, ang nahitabu ato is dili updated.
1: Dili updated.
0: Ilang number. So, ginahang yun, namutan na no, murag, sa same lang good po tag-process po sa government agencies, di ba nga?
1: Paperless ato, na.
0: For example, SSS o updated change number na ka, pa-update jug ka. Nagyo kay form, pilapan para ma-update imong number. So, maupo na ang amua kay. Di man may kibaw nga nag-change mo number. So, di may kibaw nga mong gisendan o bill. Wala na dito nga number. So, yang yun ang tanan nga. Dili man mo necessarily mo doon sa office. Mutawag lang.
1: Mutawag. Or mo message sa Facebook page.
0: Or message ba mo. Text mo, ma'am, this is my new number. Account name kani. Okay na. Amo na siya yung update na yun.
1: Kunya sa billing amang pam tingali murag ubay-ubay o majority na ba ang pinag ang ilang pagbayad pinagis GCash mas sayon og mas kuan magod
0: makadaginot yes mas maayo ang kuan online gyud nga payment specifically kaning GCash is mo gyud pinaka common nga payment channel no so ang GCash pod is 10 pesos ra 10 pesos ra yang charge. So, mas maayo siya kaysa mudong pa ka sa office.
1: Pretty pa ka.
0: Pwera na lang yun sa mga katong Gcash, kaya ng mga elderly na to.
1: So, una no? God, daghang di mo kung ano yung Gcash, kaya mahadlok sila makawatol mo ilang. Pero depende rin po na sa careful lang po mo, kanang scam mo, kaya kanang mga pailad ka ba? Na yung magpasihin ni mo kwarta, yun na. Pero may yung kagkawato ni mo kwarta, Gcash na po dili na may tabo. Wala na may tabo sukad. Kana lang mo scam, kana bang na manawag ni mo, magpasin aning cash, kasi mo na kana. So, dili, tabas-tabas lang mutuo, no? I-check ni mo o legit, bagyo na, okay, kailabag ka ng tohana, no? Nag-message ni mo. O niya mo na nga, o mag-wisgo tag-bayro nun, mga billing na to, kuryente, tubig, mas dako kay dependensya, makadaginot ka, di nakamalangan. So, throw GCash na lang, no? Mo na ipinaka-kwan. Og di ka mo katong opisina, pwede po mo over the counter sa mga bangko na may mga accredited bank na sa Richly Water Mahigala. Ubay-ubay na siguro na. Gawa sa, nanaba mo yung Palawan?
0: Wala pati
1: Palawan. Wapay Palawan.
0: So, narata sa Cebuana na naapod tayo Imlulier. Pwede ito mo
1: naapod Imlulier.
0: So, asay mas dool ninyo, pwede rin ang tumupadangan sa inyong kuhan po at payment.
1: Kay sa maray po mo tubilaran, mapilite pa mo, sakay pa magtasikol, yeah, mahalang pamilite karon. So, ato na lang mo sa online payment, mas sayon pa. No? Huwag pa tayo nakatakda nga water interruption, ma'am Pam?
0: So far, karon wala tayo scheduled nga
1: okay, very good.
0: Interruption. So, wala na tayo scheduled nga interruption karon. Then, kanang i-remind lang po na ko, Dipod, Sir Alan, regarding sa Lobok, no? Atong mga consumers sa Lobok. So, pwede na mo. Mubayad na. Actually, na naman po yung mga na, dito kong Lobok mga last week. Sir, so nag-visit ko dito.
1: Di ka talay po kag-namista?
0: Ay, wala ko namista. Wala ko kay bawa asay pista. Ito ka nang ning-adto ko kay ning-visit mi sa Muangga. Tanaw ko sa mga monitoring na to dito. Gihapsay na to. Tanaw na to. Na naman po di ay mamayad. Na na.
1: Dito
0: sa Lobok. Sa office na to, no? Sa Loktob.
1: Sa Gutuson.
0: Oo, sa Gutuson nga. Kanang office. So, nanay na mayad. So, katong uban po, nga, pakaibaw, no? Pwede na mumubayad dito. Namo gawin uban pang mudong ang tagbilaran. So, para dili na mumudong ang tagbilaran, pwede kayo mumubayad dito. Open na tong office for payment and for application. So, remind lang po me.
1: Mayo. So, nga itong oras, alas 11:03, lapas na 3 minutos. Wala tayo nakalintan, ma'am Pam?
0: So far, wala na for now. Katura po for now, Sir Alan.
1: So ato lang balikon, basig katong mga lituners nga interesado, bitaw, nga mapalit o kasin o kaha mag-reseller, yes, so, mag, ang say tawag, uban pa na ang mga yawat na lang.
0: Pwede mong magkuan o inigusyo, sir.
1: Inigusyo. Tanang klase sa asin, na dito.
0: Tanahan ba mumuri pa? Pwede kayo palit na magsinako dito. Pwede
1: na,
0: kayo.
1: Tanang klase asin. Pa-abuno, para sa komersyal, para sa gamit sa balay, iodized salt, na dito. Tawgi lang or kaha personal niyong bisitahan ang ilahang bodega na diha sa Talukto halos

0: hakbang sa seminaryo sa Talukto, mga Higala. Niya, pangitaa lang niya si Consul Erwin Bakyal. Muna'y nakugbukton na napita. No? Yan niya, sa uban ninyong mga negosisyon, gusto mo magplano nga magnegosyo, mas maayo. No? Kaya aron po nga matabangan ang panginahanglan sa matag-usa na ito ng panahon sa kalisod, mga Higala. No? So, tingali mo ra og mao na to mampam no kay lapas tag 5 minutos manamili ta sa ato mga suking tigpaminaw.
1: Okay, so daghang salamat no sa ato ang suking tigpaminaw. Ay labi na sa ato mga kauban sa office o sa ato mga consumers. So amo lang perming i-remind is atong hotline number is always open for inquiries and concerns. So mao ra to og happy Monday sa tanan.
0: Okay, sangad sa atong partner re si sa in charge sa moy hipis sa customer service sa Richly Water. Kaninyong tanan, no? Katawang bulanon, ato mga Facebook followers sa Quest 102.3 FM. Kaninyong tanan, usbon ko, good morning, bye-bye, sano, ug sana.
2: Kini nga sibya, usa ka binayran. Ang mga gipamahayag sa mga magsisibya, ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus!
4: Medwin, Bulacan, 51 years old. Someone advised me to try EXL Makabuhay Capsules. After a month, actually wala pang month eh. Weeks lang, okay na yung aking sleeping habit. Nagdire-diretso siya. Meron akong sipon, meron akong mga body pains. Pag nagtitake ako noon, nawawala siya. Definitely, I will recommend this. I recommend ko sa wife ko and some other friends. Okay naman yung naging effect sa kanila. So I would really recommend this product. It's never too late to be healthy.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: TTX 500.
7: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
6: TTX 500. Mapalisa mga butika.

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ko, ukal yun ang akong pagtok na problema. Nabati na ko ang ginhawa. Afford pa. O nang pagmay rakaf na put mo.
1: Ukal ang pagtok na problema. Afford pa. May rakaf na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila'y mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang ato kadulngan.
5: Basta na ay hilanat,
6: dapat matik. Ibay, Jessic.
5: Sa hilanat, hunahunaon kon unsay luwas makapaayo.
6: Dapat matik. Ibay, Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
5: Dapat matik. Ibay, Jessic.
7: Alagang Unilab yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

Welcome back mga pinaga sa tuwang tulumanong Basta Healthy, Happy! Today we will talk about something very important but often ignored. Kining atong mga kidney. Kasagaran jud ato agyuni siyang na-ignore. Wa na to matagagpagtagad. Og mauni siya'y pait kaayo pamalandungon kay daghang mga tao naghunahuna nga ang kahimsog sa atong mga kidney or diha lang magunahuna sa kahimsog silang kidney o pagtagad silang kidney kung muabot na ang adlaw moingon ang ilang mga doktor nga i-dialysis na. Kinahanglan na i-dialysis ang mga kidney. Apan ang kamatuoran na damage ang kidney, naghinahinay na siya o develop pila ka mga tuig mga pinaga. Sa wa pa nimo mabantay ang iyahang mga ilhanan ang iyang mga simptomas. Muna importante kaayo nga tun-an jud nato ni siya. Ang kidney, amazing organs yun na kaayo mga pinanga. Matag kidney, kiduhaman atong kidney, wala tuo mga pinanga. Anaan na siya di mo o more or less 1 million tiny gagmay kaayo nga mga salaan, filters. Gitawag ni siya nephrons. Every day, naga-filter ni ang mga gagmay ng salaan. Kabalo ka pili ay ang ginasala matag-adlaw. Di maubos or more or less 150 liters of blood. Ilang ginat, no? 150 ka mga litrong dugo. Ginatangtang nila ang mga toxins, mga hugaw. Ginabalance niya ang mga minerales. O iyang ginakontrol ang blood pressure. Yes, mga pinanga. Tama ang imong nadungog. The kidneys are one of the primary controllers of blood pressure. Siya, usa siya sa mga nag-una nga nag-control sa tuang blood pressure. It's either ma-high blood ka or ma-anemic ka. Of course, ang kauban aning kidney nato nga ginag-control sa atong blood pressure, usaan na atong kasing-kasing, atong kaugatan, mga blood hormones, no? Importante, daghan kay na high blood tungod lang di ay sa hormone. Ikaupat, tungod sa nervous system. Daghang na high blood, tungod sa nervous system. Kita lagu BP, wala na high blood na. Wala palang gibipihan, na high blood na. No? So, balik ta ha. Ang kidney mga pinanga, kung ma-weak na siya, maluya na siya, daghan sa mga ubang sistema tong lawas, maapektuhan. So, unsa man ang mga early signs of kidney stress, mag-una pa lang na siya, og ma-stress pa lang na siya. Kidney stress. So, unsa may makapakidney stress? Number one, sobra katulo ka mag-ihi-ihi magabi. O, ilhana na. Ikaduha, ang imong aping ng hupong, ang imong tiil ng hupong. Ikatulo, nagbula-bula ang imong ihi. Stress ang imong kidney, bantaye. Ikaupat, kapoy or dali ka maluya. Kapoy, usa din na as kidney mga pinanga. Ikalima, mitaas imong BP. Ikaunom, medyo walay gana ikaon. So at least na kay upat ani ka mga symptoms pinanga. Ha? Timan ilang gitong uno. Pananglita na high blood ka tungod kay dili ang kidney ang nay problema. Na high blood ka tungod kay sa imo bang ugat na ibara, tungod ba sa hormone, tungod ba na ba kay nervous na high blood ka. Pag dili man normal imong blood pressure, magsigig taas imong blood pressure 130 over 90, 140 over 90, 140 over 100. Gani, even sa US gani, ang 130 over 80 is considered high blood pressure na yan. Sa tuadre, ang atong i-consider nga high blood pressure is 140 over 100.

0: para sa kuha, mas nindot yun tong mubo-mubo pa lang, 130 over 80, di na tama balaka. Kaya usahay manggo na ikinaiya sa Pilipino ba? Nga, ayha na managang kung naigo na. Mauna nga, medyo dako ra kaayong average ang 140 over 100. Ayha pata mo consider nga high blood na. So, mauna to ang likayan. Nga, muabot na kita 130 over 90. Ayan, dili na kita magkumpiyansa. Pag 120 taas imong BP, ang kidney pod nimo ang madaot. Over time, kining mga filter, mga salaan, magasgasan na sila, mupeklat na sila, mubagtok na siya. Mauna nga dili na sila kaayo makalimpyo sa atong mga dugo properly. Mauni bantayan na to pag-ayo. Taas ang BP, tama, paabot yun na to ni, taas ang BP, ang mga gagmayng salaan, mga daot. Basta pasagdahan, pila ka mga bulan, tuig pasagdahan. Kung dito na makabalo, nga, uy, nabalakan ako sa kidney kung i-dialysis na. Pag i-dialysis na mga pinangga, sa conventional good, medyo lisod. Lisod siya kining i-revive, i-recover na. Pero kung ang tagtungod, positibo lang yun kaayo, unya, grabing support sa family, napay tendency nga makarecover ang kidney. Di man siguro 100% pero enough nga mo normal ang iyahang creatinine. Ano man, kaya ang kriya manggod mga pinanga, mag-agad na siya una pod sa imuhang lifestyle. I mean, ang kondisyon sa imong kidney, mag-agad po na siya sa imuhang lifestyle. Mauna nga, pwede na siya basta grabe imong spirit yun. Grabe yun ang imuhag yung disiplina, ang imuhag yung pangandoy, dili ka dali ma-discourage. Now, ang water intake mga pinanga, bantayan na to ha, daghang ipang dialysis, naa sila'y long history hypertension or diabetes. High blood ka, gi-diabetes ka, ikaw ang sagad, kita ang sagad, nga pwede ma-dialysis later on.
1: Basta healthy, happy!
2: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
3: Robijoy Clerigo, taga Lower Madapo, Bangkiruhan. Sukad sa paggamit nako og EXL Makabuhay All-in-One Skincare Oil, dali ra mawala ang mga katol sa lawas, mga pinaakan sa lamok ug uban pa. Gi-apply pud nako sa mga bugas sa akong anak nga laya dayon after 2 days. Nindot kayo ang EXL Makabuhay Skincare Oil kay gawas nga effective makapahamis pa sa pamanit ug labaw sa tanan, humot siya, dili ka maulaw mang haplas bisan sa daghang tao. Makabuhay.
4: Ang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus ay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
2: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
6: Ako si Layda Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anakoy tungol sa akong ulo. Midako na dyan siya, halos lingawas ang akong mata. Halos magilak ko, musingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Pag-ipa-CT scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako'y tumor sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So, kad nga nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidyon na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang naitumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
4: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
1: Basta healthy, happy!
0: Okay mga pinangga, balik ta sa tuang ikaduhang segment sa tuang tulumanong Basta Healthy, Happy! Ang water intake guidance, another simple but powerful habit is proper hydration. ang tubig makatabang kang kidney pag flush out sa mga toxins gikan sa itong mga lawas. Lubog imo ihi, baho imo ihi, nagbulabulay imo ihi. Ayo lang tubig inuma. Pwede ka magbutang og mga dahon-dahon sa imong tubig. At least buntag uto hapon ka mag-inom. No, we have gabon leaves. Pwede nimo na tagtaron ang dahon, ibutang nimo sa baso, ibutangan nimo og ini tubig. Ay napabukali. Inom ka na buntag uto hapon. Unya, labi na kung medyo init-init nimo siyang inumon, makatabang na siya. Labi na po sa during hot weather, makatabang po na siya. Imbis nga mo inom ka og mga sugary drinks or mga excessive soft drinks, iless na siya. Panagsalang inom ana. Dito ka more water mga pinaga. Hinumdumi ha nga ang sugary beverage makapa puwersa na sa imong kidney nga mas mo double mo triple ang iyahang trabaho. Og makatrip mo contribute na siya og metabolic disease. Maging resistant ang imuang insulin. But pasabot dili na maproseso kay ang imuang sugar. Ang imong pagkaon di na siya mahimong good energy, mahimo na siyang sugar. Mao na ma-diabetes. Daghan sa mga Pilipino nagagamit og mga herbal remedies. Pero ang uban nga mga herbs mga pinaga dapat bantayan nato. E na ay mga capsule, mga tabletas, nga herbal, pero gibutangan og mga synthetic drugs. As pain reliever, og unsa pa ng uban nga gipang butang diha. Muna bantayanan kaayo kay labi na pag-abot og after 2 weeks nga gamit anang mga herbal, pero naaday sagol nga mga synthetic drugs, daghan mong gawas ang mga balatian. Napoy uban. Okay, natural ni nga herbal. Hala, grabing lagaon pag-ayo. Gi-overload. Hastang aplura, hastang paitas ilang gipang-inom. Na-overload na po. O, bisag natural na pinangga ha. Pwede po ta ma-overload. Sama sa tubig. Masubrahan kag tubig, pwede ka manghupong, pwede ka mahubog. So, ang mga natural compounds that help circulation, detoxification, and immune support may assist the body in maintaining balance. But remember, prevention and lifestyle remain the foundation of kidney protection. Daghan kayong uban nga magsalig lang sa nilaga-nilaga, halang uban pampaiton pakaayo, hala pang uploron yung pagkaayo. Pero kung dili po nimo tunan, obserbaran ang prevention and lifestyle nato mga pinaga, nga mauguni nagpabiling pundasyon sa kidney protection. Why ipek ang imuhang ipang-inom niya? Mga lipong dalang ka, awasan na lang kag-apdo, di, na inong kakatulog kaayo, bikog-bikogan hinoon. So, kinahanglan proper, kinahanglan balance lang yun mga pinangga. Ayaw kalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule mga pinangga. Isa or duha kapsula human panihapon. Kung maglisog ang tulog mga pinangga, pwede nimo himoong duha or tulo ka kapsula human panihapon. Hantod nga ma-okay na nga tag-usa-usa na lang. Pero first 10 days, tag-tulo-tulo or tag-duha-duha yun. Labi na sa mga overweight, labi na sa mga obese, overweight, taas nga tao, dakong tao. Pwede ang inumon kadawang panihapon, tag-tulo, tag-upat yun ka kapsula para save yun ang atong mga kasing-kasing gikan sa pag-atake mga pinaga. But most of all, before matulog mga pinaga, basig na apakay gikahadlukan, gikagulaan, gikagulaan, dakong kaguol, gikahadlukan, maunay makapaatake number 1 sa imong kasing-kasing. Before ka matulog, pag-ampo. Basaha ko ng Psalms 23. Na kay Bible diha. Sulay lang. Wala ko nagdoktrina sa inyo ha, ni mga pinaga ha. Sulay lang. Labi na sa mga nangandoy og kalinaw, nangandoy og kadasig, nangandoy og sense of purpose, nangandoy og katagbawan, fulfilled in life, nangandoy og direksyon, nangandoy og tabang gikan sa Ginoo. Dili sa tao nga tabang ha, kaya mga tao na punay problema eh. Dapat number 1 sa Ginoo. Kung mogamit man ang Ginoo og tao para motabang nimog nako, then siya ang muhikap sa kasing-kasing niya ng tawhana nga tabangan ka. Pwede po ka ignon ka niya nga sige ka ng tawhana, duulan na siya. Kaya ako na nang gihikap daan. Amen? Basaha ang Psalms 23. Psalms 91. Kana nga mga chapters. Every time, no? Usbon ako. Salmo 23, 6 verses mana. Basaha, medyo kusog. I-recite. Ang ikaduha, Salmo 91, Psalms 91. I-recite. Kumahimo, memorize sa. Every time, mag-uol ka, ma-overwhelm ka, kahadlok, ma-overwhelm ka, kabalaka, recite the Word of God, the promises of God. Ampo, mga pinanga. Kita ni mo nga, naikasulbaran dyan ang imuhang problema. Sulay na mga pinanga, ha? So, bisan sa ito inom og supplement, bisan sa ito inom tambal, pero daghan kag kagulaan, bayronon, negosyo, trabaho, relasyon, nag-away pa mo, nangatog lang mo. Bisang nag-inom kag supplement, dako gihapon ang tsansa nga ma-attacke nga naman. Kaya ang pagpanambal dapat i-address na ito una, ang hinungdan sa imuhang sakit. Tambalan nimo ang imuhang hypertension, gitambalan nimo ang chest pain. Inun kag tambal, pero ang number one day nga tambal, gitangtang nimo ang hinungdan sa maong sakit. Ayaw kalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, mga pinanga. Pwede 3 times a day kung napakagibati. Daghan sa mga tao karon nga na-experience og fatigue, weak immunity, and toxin build-up because of stress, poor diet, and pollution. EXL Makabuhay Plus is a carefully prepared natural supplement designed to support circulation, detoxification, and overall vitality. This formula contains natural components traditionally used to support the body's natural healing processes. Many of our clients report improved energy, better digestion, and stronger immune defense. Remember our principle, mga pinanga. Prevention is better than cure. Taking care of your body today can prevent serious diseases tomorrow. Basta healthy, happy!
2: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
7: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City, bilang public servant, dili lalip ang ako ang trabaho, pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17-in-1. Siguraduhan yun ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17-in-1. Mawala akong kakapoy, hantod gabi, mura ka namin yun, nasa unsang sekreto ni mo, mayroon sa vitamins ni mo. Wala ko'y lain vitamins, kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa og makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na duol sa inyong lugar.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
8: Hi, EXL Makabuhay.
2: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
9: Loni Gabarubias Marquez, 51 anyos, sa Lacson, Calinan, Davao City. Na-diagnose breast cancer, stage 3. At akong tutoy, sige na jug agas ang iyang nana. Nibutog siya dire sa akong nipple. Iko maduulo tao. Kay pertik yung bahua. Pila ka bulan na nako jud nga lubog. Bayat nako. Nag-inom ko EXL Makabuhay Plus sa pamahaw, duha sa paniudto, duha panihapon, duha. Pag-abot og tulo ka adlaw, wala na jud siya ni agas ang nana. Naulian ko sa EXL Makabuhay Plus capsule. Kami isa ka pamilya, mo ano na giinom namo? EXL Makabuhay. Salamat kaayo.
8: Makabuhay.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na duol sa inyong lugar.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
8: EXL Makabuhay.
2: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
8: Imnagnon na puyo sa syudad sa Tagum, 33 anyos. Sa subod ako nagaregla sa 12 anyos pa. Tagabulan na lang ko nagabati sa kasakit sa kumpuson. Nga na ay panahon, dili ko kabarog para moskwela o nadala na hantod sa pagtrabaho. Matungod ni ini inapauli ko. Sa gipatumar sa akong inahan tuig 2023 ni ining EXL Makabuhay Plus Capsule, wala akong magdahong nadako ni ugmatabang o nahatag na alibyo sa binulan na akong dysmenorrhea. Busa, tisingin ninyo ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa kahamlo sa balarion sa lawa.
4: Paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus ay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
10: Hi, at EXL Makabuhay.
0: Basta healthy, happy! Magbilin tag kasabihan, may kasabihan, may kasabihan, may kasabihan. Never let a problem to be solved become more important than a person to be loved. Ayaw yung himua nga problema maoy gyuy imuhag yung i-priority nga masulbad kaysa kaimportante sa maong ikarelasyon, imong pamilya, nga imo untang higugmaon labaw pa sa problema. Ayan ha, this quote reminds us that relationships are more important than winning an argument. Sometimes when couples or family members disagree, they focus too much on proving who is right or fixing the problem immediately. In the process, they may say hurtful words, raise their voice, or forget to treat the other person with kindness. But the code teaches us an important principle. The person is more valuable than the problem. Even if a problem needs to be solved, we should never damage the relationship while trying to solve it. So, imbis nga atong i-prove that we are right or I am right, dapat mas piliyo nato, I want to protect our relationship first. Protektahan, protektahi una ang imong relasyon sa iyaha. Tungod kay ang problema, masulbad man na, pero ang mga hurtful words, mga binangga, medyo mobili na siyang mga long-lasting nga mga samad. That is why love, peace, or patience, and respect should always come before arguments, ha? Ato ag yung timan-an nga. Before mag-argumento, i-establish muna ang gugma, i-establish muna ang pasensya, i-establish muna ang pagrespeto. Daghan sa mga relationship nagka-problema, dili tungod kay nagsugod ni siya og bad intention, nga naa sila yung mga bad intentions. Pero daghan din nag-away tungod kay nag-start ni siya kay gipang kapoy sila. Unsa nga kapoy? Number one, stress, sleep deprived, kulag tulog. Unya ang utok, mga pinangga na himo na siyang less able to control emotions, no? Pagwas kapoy di kayta, labi na pila ng mga adlaw, kulag tulog. Ang ato di ay mga utok, magdi na kay siya kaayo makakontrol siyang emotion. Dali siya masuko, dali siya masakitan, dali siya mag-negative thought or thinking, mag-overthinking na siya dayon. That part of the brain responsible for patience and self-control, moto siya maluya, kanang itawag prefrontal cortex. Pag maluya na, ay nako, labi na kulag tulog, maluya na siya sa puto ng tao, mga pinangga. Mardaghan kayo nagbulag, daghan kayong dili happy silang family, kay wa nila gibantayan ang ilahang kahimsog sa panglawas o sa mga balaod sa lawas. So, bantayan nato ha, kung medyo maglisod naging relasyon, mahalos din na kayo magsinabtanay, i-prioritize muna ang enough nga pagkatulog. Sulay sa daw tabi, o 7-8 ka oras na pagtulog, matag gabi, nga di busog nga matulog ha. Unya, ay kalimot nga ang pinakalabaw sa itong kinabuhi o sa itong panimalay ang Ginoo, dili ang atong kaugalingon. So, pag insakto ang imuhang tulog, mupa-improve ni sa imuhang mood, sa imuhang pangisip, o sa imuhang emotional control. I-avoid ang mga serious discussions when both partners are exhausted. Pareha gani mo kulag tulog, ipang kapoy, magdali na mabugisa po to'y. Ayosan mo pag-discuss, big, mga seryoso nga mga discussion. Dili sa yuta mag-discuss mga pinaga. Ano lang nimo ang imuhang kapartner, lang-lang, or so ba, langga, lang-lang, so man. So itawag ninyo mga pinaga. Part ba yun sa kind words, na? Ato na lang istoryahan, bi, ugmaan na itong istoryahan, mga tug na sa tagsayo, ha, din, mag-ampo sa tabi. Imo ay practice ayog feeling. Isipag yun na siya nga, ayog padala si mong gibati. Principle, gimo, ito, love is principle, not feeling. Not a feeling. Ang tinuod nga gugma is prinsipyo, dili pagbati. So, encourage ang matagusa, encourage proper rest, balanced meals, and stress management. So, when ang mga magtiayon, nag-tinguha gyud ang kahimsog, di lang silang kaugalingon, kundi sa ilang pong mga kapartner, ilang giproteksyonan ang kalinaw sa ilang panimalay. So remember, a peaceful relationship is not only good for the heart emotionally, it is also good for long-term healthy and longevity. Ayan ha, mutaas tong kinabuhi pag naay kalinaw ang atong mga relasyon. This is Dr. Bri Palangi, Doctor of Science in Lifestyle Medicine and Natural Medicine. Magaingon, ang grasya kalinaw sa Dios, maana natong tanan og magaayo sa tanan natong mga balatian. Dalay ko ng Diyos.
1: Basta healthy, happy!
2: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat! Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
3: Robijoy Clerigo, taga Lower Madapo, Bangkiruhan. Sukad sa paggamit nako og AXL Makabuhay All-in-One Skincare Oil, dali ra mawala ang mga katol sa lawas, mga pinaakan sa lamok ug uban pa. Gi-apply pud nako sa mga bugas sa akong anak nga laya dayon after 2 days. Nindot kayo ang AXL Makabuhay Skincare Oil kay gawas na effective, makapahamis pa sa pamanit ug labaw sa tanan, humot siya, dili ka maulaw mang haplas bisan sa daghang tao.
4: Alalang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na duol sa inyong lugar.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
10: Hi, it's Elma Kumay.
11: Makabuhay day sa inyong lahat, Dr. Glenn Sanico, Integrative Well Specialist and DOHP TAC Certified Naturopathic Practitioner. Alam niyo po ang tunay na kalusugan ay hindi lang galing sa isang malaking desisyon. It comes from a small, consistent choices araw-araw. Kung ano ang iniinom natin, kinakain at paano natin inaalagaan natin ang ating katawan. Kaya sa aking personal routine at pati na rin sa aking mga pasyente, laging kasama dyan ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee. Kaya po mga kamakabuhay, bawat araw ay new opportunity to choose better health. Simulan po natin ang araw with the right energy and protection. Always choose life, always choose health. Kasama niyo po ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee.
12: Halina't magmakabuhay.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
10: It's Elma Kumay.
2: Maayong panglawas, batok bisan unsang balatian.

0: maka Buhay Plus Capsule. Batok sa stress, kakapo, o sakit, kusog nga natural. Lawas na optimal sa EXL. Maka Buhay Plus Capsule. May buhay sa makabuhay. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
1: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
2: Hi, it's El Makabuhay.
3: Basta healthy, happy.
0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Ann, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health, makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule kanuman kayo. Hirap ang pinagdadaanan mo ngayon? Laban lang! Go lang! Go for health! Go for life! With EXL, isang paalala mula kay Ate Ann.
5: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ayaw kalimot, ang EXL Makabuhay products ay inyo nang mapalit. Dari sa Kiss FM, sa second floor ng Bohol Chronicle Radio Corporation Building, 56 Binting Street, Tagbilaran City. Bye!

0: kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the R.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: The new Kiss FM 102.3. I got a couple of minutes ago before Mark 12 high noon. Grabe ka dag-o mo. Ngit-ngit gud ang kalangitan no? Atong dapit siguro mga taluto na may buhok dapit no. Oo no. Klaro ko diri kaayo. No, dagong kayo. Amping mo ha. Wala mo iplano mo gawas. Magdala mo umbrella, dala mo jacket. Okay, eto ang update. Update ko muna kayo about our weather for today. Our synopsis sa atong weather for today. Eto na. Throughout of low pressure area affecting Mindanao. Maunang grabig ka baka. No? Grabig baka ang nasinati karon sa atong mga kaigsuunan. Diya sa may Mindanao. No? Gabi, diya sa may Davao. Sa pagganito, Maguindanao. No? Grabe yung mga balita. Gabi na talagang lapas sa tuhod ang baha. So, throughout of low pressure area affecting Mindanao. Eto ha, Metro Manila and the rest of the country including Central Visayas will be partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms caused by localized thunderstorms. Eto ha, possible flash floods or landslide during severe thunderstorm. Amping kanunay, yan ang atong latest weather synopsis for the day. Dito lang yan sa the new Kiss FM 102.3 Bohol. Oras na rin, a minute before mag 12 high noon.
3: Kiss. Classic. Classic hit.
4: Kiss FM.

0: Swakto pa, swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: DTX 500!
2: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500! Mapalisa mga butika. Delicious!

0: Virginia.
1: Ania ang magpamatuod sa kamayo sa Sugar Troll.
2: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66.

0: Karon sir, akong inon sila nga kamuntanan inom na mong sugatlon kay presko ah. Kang ima de la Rama, nindot kay inon. Makasoy niya mo na ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
2: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Pharmacy.
1: Past Pharmacy.
2: De kalidad ng produkto sa barato nga presyo.
3: TTX 500.
4: Ako si Annabelle. As kayo, ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan, inom og TTX 500. Halos tanan akong silingan ga TTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
3: TTX 500.
5: Mapalit ang mga butika.

0: ang response.
1: Happy Fiesta!
2: Kinahanglan, extra ang handa.
1: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
2: Naana mga bisita?
1: Kajut lang!
3: Maglangay-langay pagod ka? Na ay extra nga panlaban, ana! Ang nailhan ni mong alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas maayo pa?
3: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
4: Noy, dugan ko ayong bisita! Naa pa ba extra?
2: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadere!
3: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan!
6: Paracetamol, ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Bag!

0: Ay, swakto pa!
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Ania ang magpamatuod sa kamayo sa Sugatrol.
3: Ako si Ima Tinoy de la Rama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years old.

0: kanang hugaw no karon sir akong inon sila nga kamuntanan inom na mo sugatrol kay pres ko ah kang ima de la rama nindot kay inon makasoy niya mo na ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
1: More water, more life.
2: Wisdom is found with the elderly and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3, tungod kay sukad nga nag-day ko og MX3, na nakita na ko nga lagsik ang akong panlawas, og dili ko dali nga kapuyon, og dili pod ko dali nga magsakit. Bisan pagani og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Bati na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga ang akong energy gikan sa buntag paingon sa hapon, maura gyud siya kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural og original, gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3.

0: swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: DGX 500!
3: Ako si Albert nga taga-Dumaguete. Ako po nga akong mga TL o mga panakit. Ilihan na pagkadungan na po sa DTX 500. Akong gi-double dose o kakapsul sa buntag. Mga sa gabi. Wala pa'y bulan. Nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga tamo. Epektibo kayo ang DTX 500.
2: DGX 500!
4: Pabali sa mga butika.
5: Come to the celebration, be it a wedding reception, a party, a convention, or an intimate family gathering. The place to celebrate is Bohol Tropics, where Boholano hospitality and charm go hand in hand. Elegantly appointed guest rooms and luxurious suites right along Tagbilaran Bay. Bohol Tropics, where you find the famous Atanasio Restaurant, serving good food, be it a Chinese or Filipino cuisine. Atanasio Restaurant is where people dine. Bohol Tropics. That's the premium resort in Tagbilaran City. We're right along Graham Avenue.
6: Ubo!

0: sub quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Hi, baling malasa. Oy.
3: Unsa ka, Brad?
2: Withdraw takos ATM. Pero offline po ning mga bangko.
3: Unsa man imong ATM card?
2: Banknet.
3: Ano problem sa PHCI withdraw?
2: Sa PHCI, nga banknet man nga akong card.
3: Abin mo, kung ang imong ATM card banknet, membro kag dili sa PHCI, makawithdraw kag money sa iyang Pinoy ATM. 10 pesos lang ang charge.
2: Mao ba?
3: Sabi po ko'y banknet ATM card. Withdraw magaling ko gahapon dito sa PHCI Bayawan.
2: Ay sige, sa PHCI tanhay kumu-withdraw. At tumagkustan na hirong hapon. Nya.
3: O, siya nya.
2: Alam mo sa good day, habi? Para mintin?
3: Gamintin kag numero?
2: Sagoy numero. Mintin good? Mintinans ba sa akong high blood?
3: Akong balikon kung holder kag banked ATM card, membro kag dili sa PHCI, makawithdraw ka sa iyang ATM ning musunod ng mga dapit. Bayawan, Valencia, Dumaguete, Tanhay, sa Cebu, sa Toledo, Mabulo o Lapu-Lapu City. 10 pesos lang ang charge.
4: Tiguwang naku, maunang andam na kong mubiya sa akong mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa akong mga apo!
5: Let's go, Lola!
4: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
5: Uy, what ako!
6: Enjoy ang kinabuhi kun mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan.
8: Bye!

0: swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kajut lang!
3: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas maayo pa?
3: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
2: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
3: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Akoy. Nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
8: Undiscarding bisdat, ana.
9: Rexino Forte!
8: Di kaliho, di katrabaho. Hasol kaayong mabugahat.
9: Rexino Forte!
8: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
9: Rexino Forte!
8: Maunang undiscarding ako. Discarding bisdat na to.
9: Rexino Forte!
10: Mas paspas ba na sa upat?
11: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Unilab quality yan.
11: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Pagna sa Buhol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
13: Basta na ay hilanat.
14: Dapat matik. Ibay Jessic.
13: Sa hilanat, hunahuna unkon unsay luwas makapaayo.
14: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribe sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
13: Dapat matik, iBiogesic.
15: Alagang Unilab yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
17: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
18: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na ami toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod mi sa iyahang magbantay tungod dugay kay siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, jud kaayo siya even for mga bata.
17: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mo as parents, but also food para sa mo ang anak.
19: I have EXL Makabuhay.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.

Kiss FM 102.3 Bohong, exactly 121. And yes, we're back again para sa programang Dear JN, ang magpainit sa inyong maulan nga kahaponon kaninyong tanan. And yes, it's raining na naman today. So kanang mga gusto mo gawa sa ilang panimalay, ayaw kalimot magdala og payong, ha? And again, ang atuang letter sender karon mao si Isabel nga taga Timiyaw, Bohol. O hello sa tanan nga taga Timiyaw nga namati karon, maayong hapon kaninyong tanan. And again, it's me, your girl, JN. Right here on the new Kiss FM 102.3, Bohol.

0: swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Dr. Edwin Ventura. Pagsalig sa Tatak Ventura.
3: Ako si Mary Ann Torres, 32 years old na detect na ko'y cyst. Pag inom na ako, beetroot. After mga 1 week kuro, na-feel na ako siya na wala na tong pain. Katong irregular menstruation na ako, wala na.
4: So normal lagi sa imong regla?
3: Oo.
2: Tatak Ventura, di kasaligan sa katawan.
5: Senmig Light, a beer that's refreshing. The taste of life, the feel of life, light. Anytime, anywhere.
6: Drink light, live light, Sunning Light.
5: Drink responsibly.
7: DGX 500.
8: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yellow akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
9: Kadungog na ako sa radio
8: ang DTX 500.
9: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
8: duha sa gabi.
9: 2 weeks pa lang
8: may alibyo na.
9: Pag 1 month ka pin,
8: naayo na ako.
7: DGX 500.
10: Mabalik sa mga butika.
11: Bye.

0: Swakto pa!
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Basta na ay hilanat.
3: Dapat matik. Ibay, Jessic.
2: Sa hilanat, hunahunaon kon unsay luwas makapaayo.
3: Dapat matik. Ibay, Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
2: Dapat matik, iBiogesic.
4: Alagang Unilabian.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unsa ang ambisyon nimo?
7: Ako, ayaw na ko uy. Sa anak na lang nako. Unta, di mo unta nga pag-

0: kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the R.

0: Virginia.
1: Happy Fiesta!
2: Kinahanglan, extra ang handa.
1: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
2: Naana ang mga bisita? Kadyot na!
3: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas maayo pa?
3: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
2: Naa! Bisag pang sharon pa. Naailechon, humba, adobo, kaldereta.
3: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Down!

0: As one whom his mother comforts, so I will comfort you. Ako si Livilda Montemor, taga Cagayan de Oro, 68 years old, proud nanay and lula. Noong una, matamlay ako. Niwang, halos dili kalihok. Pero pag-take na ko og MX3, nagbalik ang akong kusog. Nanguta na sila sa akong say, imuhang ginainom ni. And ko, ga-MX3 naman ko. Isa nga, naangay lagi ka ni. Kaya nakita mo ko nila sa una nga, niwang dyan ko. Nga, laon niya. Diba sa luyan dyan? Matamlay ako, parang kulang kung wala ang MX3. Yung minsan yung isang kaibigan ko, may dito ba oh, may bukol? Sinabihan ko lang man siya na mag-inom ka ng MX3. Nandyan kami sa butika, nagbili siya ng anim. Pagka after 3 days, nawala daw yung bukol niya. O, diyan ako bilib. 10 years na ako nagamit sa MX3. Tunay, natural at original. Gawa ng Pilipino. MX3, direkto bilib!
1: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.

The New Kiss FM 102.3 Bohol. Current Philippine time is 2:09 in the afternoon. O sa tanan nga nagbiyahe karon, amping sa biyahe. O sa itong mga mothers, fathers, uncle, auntie, lola, lolo nga namati karon, maayong hapon kaninyong tanan. And yes, we have more 80s love songs. Kaya relax muna kayo dyan. And shout out to Erwin Sagwe nga namati karon. Og ni Ate Wilma Sintelias Quezon nga namati karon diha sa Singapore. Salamat kayo Ate Wena. And yes, it is now 2:10 in the afternoon and this is your girl Jayanne right here on the New Kiss FM 102.3 Bohol.

0: Dear J.N., naka-decide ko nga mulang yaw na lang sa laing nasod, aron mahatag na ko ang ilang panginahanglanon ug mapaiskwela na ko sila ilabi na sa kolehiyo. Tuod man, tungod sa akong pagpaningkamot, nakalangyaw gyud ko. Dili sad lalim ang akong naagian dito sa laing nasod, pero giantos nako ang tanan, bisan pa man o grabe ka-istrikta ang akong ugalong babae. Pero giantos nako ang tanan para lang sa ako ang pamilya. Hello, nak. Kumusta naman mo, ana?
1: Okay raman, Mima. Gimingaw na kayo ni sa imo, ha, ma.
0: Gimingaw na sad ko sa inyo, ha, nak. Bantay ba yan ay mong mga mangkod, ha?
1: Ayaw ka bala ka, ma. Manim kamot ko, ma, nga makahuman ko og eskwela, ma. Para sa imo, ha, ma. O para sa atong pamilya, ma. Aron, makatabang ko. Para makauli na ka diri, ma. Para dili na ka mag-antos dira, ma.
0: Nak. Abel. Salamat kayo, nak. Mahal ta mo kayo, anak. Dear J.N., nilabay ang usa ka buwan og sadihang nanawag ang akong bana kay manghayo og kwarta sa akoa.
1: Hello, Sabel. Anong wala naman ka sa akoa nagpadala og kwarta? Unsaon na lang ning gastuon para sa mga bata?
0: Nganong problemahon pa man nimo? Nga, wala naman ka sa balay. Di ba naa naman ka sa imong laing babae?
1: Ano sa'yo, babae?
0: Paghilom, anak Miguel. Ayoko buanga. Kahibalo na ko sa tanan. Sakit man, pero dili na ko usikan ang akong luha para nimo. Tungod og alang sa atong mga anak, maningkamot ko. Ayaw na panawag na ko. Ayaw na panawag na ko og balik. Kay wala kay makuha na ko bisag piso.

0: Swasto pa. Swasto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Ako si Rona Almonia, 46 years old, taga Cagayan de Oro. 7 years na tang MX3 believer! Kaysa MX3, it keeps me alive and kicking, and syempre, ang MX3, tunay, natural, at original. And of course, proven and tested na gid ni nako siya. For 7 years na nakong gamit sa MX3, dako kaayo ni siya gamit sa akong lawas. Dili lang sa lawas, kundili sa ato ang everyday life, nagasupply siyang energy na. Naagi kay duga nga energy para nga mabuhat ni mo ang imuhang mga task. And you know what? Nakasulay na ko sa laing mga food supplements. O diriragid ko sa MX3 ni Bilib. Diriragid ko sa MX3 ni Angay. So dili man siguro ko magdugay aning MX3. Dili po siya hiyang sa akong lawas, di ba? I feel an extraordinary with MX3. MX3, diri ko Bilib.
2: Escape to Italy, right in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients. Every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit in Tawala, Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!
3: Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore.
4: Send me Glite, a beer that's refreshing. The taste of life, the feel of life. Glite. Anytime, anywhere.
5: Drink Glite. Live light.
6: Drink responsibly.
7: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing nga kinahanglan, Kogon Commercial ang ato kadulngan.

0: Dr. Edwin Ventula, pagsalig sa tatak Ventula.
1: Ako si Mary Ann Torres, 32 years old na detect na ko'y sis. Pag inom na ako, beetroot. After mga 1 week kuro, na-feel na ako siya na wala na tong pain. Itong irregular, irregular menstruation na ako, wala na.
2: So normal na yun sa imong regla?
1: Oo.
0: Tatak Ventula, di kasaligan sa katawan.

0: Tigawang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
1: Let's go, Lola!
0: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
2: Uy, what a-
3: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, iyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilab yan. Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing nga kinahanglan, Kogon Commercial ang ato kadulngan.
5: Ang baha, balikayan, kung atong undangon, ang atong pagpamutol sa mga kahoy. Kada kahoy nga atong pagaputlon, maningil o katalagman. Ayaw pamutla ang atong mga kahoy.
6: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
7: Sukad pa sa una, kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hanaa kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
8: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
10: You expired, O Jesus, but the source of life gushed forth for our souls, and an ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, unfathomable divine mercy, envelop the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which gushed forth from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Eternal God, in whom mercy is endless and the treasury of compassion inexhaustible, look kindly upon us and increase your mercy in us, that in difficult moments we might not despair nor become despondent, but with great confidence submit ourselves to your holy will, which is love and mercy itself. Amen.
11: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
12: Basta healthy, happy. Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Roy Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy, happy. Basta healthy, happy.
13: Kining choline nga sustansya mga pinanga ato ning tun-an asa nga pagkaon nato ni siya makuha ug labi na kung makulangan tani ni unsay atong bation. Sumala sa pagtuon, pag once baba ning choline, mohatod ni siya og mga balatian sa atong mga muscles o sa atong mga kaunoran, pwede pod maluya ang atoang liver or dali madaot ang atong liver pag low ta og choline. Ang atong lawas na kinahanglan kaayo og choline para ang atong lawas makaproduce og acetylcholine. Sa research nagpakita nga kining compound

0: pagkaon o mga pagkaon nga rich in choline. Kaya muscle movement ba ya? Ang kanang pag-contract ana niya, muproduce na siya og heat, muproduce na siya og joint stability, ligon ang imong pamarog, bisag may edad na. Kung gusto nimo nga insakto ang init sa imong lawas, importante ang muscle movement nato. Makatindog ka og dugay, makalingkod kag hapsay, muscle movement importante. Aron nga makakaon kag insakto, ang imong mga pagkaon ma-deliver paingon dito sa imong digestive system, makalibang kag insakto, dili ka maimpatso, importante ang movement ng imong mga muscle. Nagalihok na sila constantly from time to time, nagalihok na sila tungod kay nag gadpod ang atong lawas sa movement nila. Og ang iyang usa sa mga maintenance is ang choline. No mo na atong bantayanan pod asa ta mo kuha aning mga choline tungod kay bisag tag-as sila og choline pero daghan pod sila og mga substance nga pwede ikadaot sa imong system. Mao na nga kabalo ta dapat magpili unsay angay natong kuhaan nga source niini nga choline. Usa ni siya ka sustansya sama sa B vitamins. Pwede na siya himuon sa atong atay unya makuha pod na siya sa mga pagkaon, no? Sagad sa karne, sa mga isda o sa mga itlog o daghan po ni siya sa mga nuts, beans, vegetables, no? Gulay, mga liso-liso. So kung naatay sakit, na dili ta pwede karne, natay high blood, natay diabetes, natay cancer, ginumonya, gitibi, bawal nagkarne pinangga, bawal magkaon og karne, panahon na kay mga bukol, mga tumor, tungod kay nanas lang mga stress hormones, pagkaono ni muna siya, musamot ang imo mga bukol-bukol. Oh, ang mga liso-liso dili na maka-arthritis. Basta humulan lang, unom, walo ka oras, daghan tubig nga paghumol, unya, iyabo ang tubig pag-augma, ilisag bagong tubig, ay halatan. Basta mga liso-liso, baliko na to. Ginagmay lang yun ang pagkaon, insakto nga mabusog ka, o di po masubrahan tungod kay taas kanig protein ang mga liso-liso. Kaning choline mga pinangga, nga mo ay ginahimo sa itong lawas para ang atong lawas mohimo acetylcholine, mupa, dilate sa itong blood vessel, nga mabuka ang ato ang kaugatan aron nga dili maghuot imong dughan unya mo patabang punis siya sa imuhang heartbeat nga dili pugka magnerbios mabit ang pagkaon og duha ka itlog kada adlaw makatabang ni siya nga daghan kang makuha nga choline so aron dili mo taas imong cholesterol while magkaon sa itlog parisi og kaog watermelon kada human nimo kaon sa itlog labi na kaono nimo ang white portion sa watermelon dili lang katong pula apila pud ang iyang white portion at the same time ang liso sa watermelon apila pod og usap or kaon kagubgob binangga kay ang liso sa watermelon makatabang nga i-bind niya ang cholesterol nga dili mamilit sa imong kaugatan so di na kamahadlok nga mubagtok ang imong kaugatan take makabuhay plus mga pinangga after panihapon isa or duha ka capsule human panihapon kung taas ka pinangga pag inom og duha or tulo capsule kada human panihapon kung lampas ka 5-7 or 5-9 medyo tambukon ka medyo dubliha ang imuhang pag-inom. Kapoy gani imong lawas, kusog gani ka muhagok, ala, pag-inom na Makabuhay Plus Herbal Capsule, aron nga layo sa atake, anti-stress pinangga ang Makabuhay Plus Herbal Capsule. This is Doc Bri Palangi, Doctor of Science and Lifestyle Medicine Magaingon, ang grasyag kalinaw sa Dios, maanaan natong tanan, o magapanalangin, magaayo sa tanan natong mga balatian, dalay ko ng Dios.
1: Basta healthy, happy!
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus!
5: Edwin, Bulacan, 51 years old. Someone advised me to try EXL Makabuhay Capsules. After a month, actually wala pang month eh. Weeks lang, okay na yung aking sleeping habit. Nagdire-diretso siya. Meron akong sipon, meron akong mga body pains. Pag nagtitake ako noon, nawawala siya. Definitely, I will recommend this. Ni-recommend ko sa wife ko and some other friends. Okay naman yung naging effect sa kanila. So, I would really recommend this product. It's never too late to be healthy.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

At ako'y iniwan mo pang pa. Ginawa mo pa akong tanga. Tayo'y lumilipad.

0: 2026. Alas 3 sa hapon sa Island City Mall Consumer Welfare Desk. Kada simana, 2 winners gikan sa ICM ug Alturas Mall. 1 winner matag branch sa Plaza Marcela, Altacita, Alturas Panglao ug Alturas Talibod for a total of 32 lechon winners. Isaon sa inyong gihulas, celebrate fiesta the fantastic way. Shop, play, feast. Join the Alturas Fiesta Fantastic Game Promo from May 1 to 31, 2026. See posters and print ads for details. For DTI Fair Trade Permit Number R7-Bohol-063, Series of 2026. Kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika. Nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the R.

0: sa DTX 500.
1: 2 ka-capsule, buntag, sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang ako sugar. Effective, wujud ka yung DTX 500.
2: DTX 500!
3: Pabali sa mga butika.
4: Nak, palihog ko sa akong haplas B. Sakit na po ning akong tuhod. Moador ba ko sa PHCCI?
5: Mag-unsa man ka dito pa.
4: Da, mulunta ko. Na ako'y project. Sapod ning kalit man lagtukar ning akong arthritis, oy. Bata ka man tako.
5: Ay, wa na problema. Pwede man good ka mo-apply og loan sa PHCCI sa imong mobile phone.
4: Kadungog bito ko, ana. Ya, pwede kong mulun?
5: Pwede man good. Android bito na imong cellphone.
4: Bita bangi ko. Kay mo apply ko.
5: B, ang bina imong phone.
4: Ay, ora. Tudloy lang ko unsay button. Para pod ko kantigo.
5: O sige, good. Paminawa ni.
6: Mga kaabag, anong taka-avail ang PHCCI mobile loan application? Mauni ang ato buhaton. Una, kinahang lang Android atong phone. Uni, add to ta sa Google Play Store app. Dahil atong i-search ang PHCCI loan. O malala, pilapan ang form na makita sa phone. Dayon i-click ang words nga sign in. Ug hulata ang imong one time password kon OTP. Kung nalang imong OTP, ibutang kini sa form, then i-click unsa nga loan imong i-avail sa mga choices sa loan nga makita sa imong phone. Dayon, ibutang sa form ang kantidad nga imong hulaman ug ang mode of payment. Sunod ana, i-click ang attachments, then i-click ang requirements, sunod i-confirm imong loan application. Then pwede nimong i-check ang imong loan status o loan history. Nya paibalo nang pugka actually sa loan section sa PHCCI sa resulta sa imong application. Kung mix ka, ang imong gihulaman i-diretso ra sa PHCCI pagdeposito sa imong Pinoy Co-op ATM kung anaakani nga ATM. Maura!
5: Nya, kuha ni mo pa.
4: Ah, so good. Nagani ko ga-apply.
5: Maulagi. Listo kayo basta loan.
7: PHCCI Mobile Loan Application. Teknolohiya nga mugna mismo sa atong kooperatiba. PHCCI, atong kaabag sa kanuna.
8: Hello mga ka-MXC. Ako si Denmark Alejandro. Kasama natin ngayon si Jay Pailanga. 38 years old. Isang makeup artist dito sa Cebu.
9: Nagsugod ko sa pan-makeup katong nag-high school ko. And then, akong first na gimmick-upan was my classmate and my teacher. Sahay ka ng mga out of town, lagang kay migdala, naman sa team. Pero ikuman, kapoy kayo. As in, ako ganyan suon, nung gamit na siyang MX3. One time, naman ako gihilantan. So, yung akong tagang MX3. And then, akong giinom pag-gabiin. Pagbuntag, gaan mo kaya akong paminaw? Namin mo kaya akong tuhong. Until such time, everyday na akong iinom. Pero gaan mo kaya akong paminaw? Ah, tungo din sa MX3 akong giinom. Sayon ang trabaho, walay kapoy, igulin ako. Mura maka-workout pa ko, mga gym pa ko. Lami kayo ang MX3. As in, hindi akong tug sa MX3, mata ko like 8 fresh na fresh. Murag ako mga client na akong ipamake-up. Tinahang lang kung mga MX3 ta, dapat ang pagkaon, healthy, nga, proper sleep, yun, no give importance sa MX3. Pero MX3 is the best. Life is beautiful with MX3. Dili ko believe.
10: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5 B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
11: Unilab quality yan.
10: Vitamin B complex, the generic vanillar. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, Fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kajut lang!
13: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
12: Wow! Mas maayo pa?
13: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
14: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
12: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kadereta.
13: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
11: Unilab quality yan.
15: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagad na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon.
17: Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation.
16: Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
11: Unilab quality yan.
15: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
19: Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko, Farix B, para walay mubuhi sa trabaho.
15: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: EXL Makabuhay Health Hour.
2: Ayan, muli po tayo magbabalik sa ating pinakpaboritong health and wellness program, ang EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? Kaya tuloy-tuloy lamang kayo sa pagpapabot ng mga katanungan or health concern na. At ngayon naman po ay dumako naman po tayo sa ating mga tanong sa ating mga suking tagapagsubaybay. Babasahin at sasagutin po natin ang mga iilan para po dito. Alright, para sa mga gusto palang humabol, no, pwede kayong mag-text o tumawag sa ating Makabuhay hotline number sa 0929-887-9884. Again, 0929-887-9884. And we have also our Globe 0917 728-1434. Again, 0917-728-1434. Alright, we have our texter, Doc Glenn. Ako po ay may COPD or chronic obstructive pulmonary disease. Hirap na hirap po akong maghinga. Lalong-lalo na sa gabi at simpleng lakad ko lang, inihingal agad. Pero alam niyo po, simula po nang sinabayan ko po ng EXL Makabuhay Capsule and EXL Makabuhay Black Coffee sa aking maintenance, ramdam na ramdam ko po na lumuwag po ang aking paghinga. Nabawasan po ang ubo at plema ko at mas magaan po yung pakiramdam ng baga ko. Sobrang laki ng ginhawa ko, kaya nagpapasalamat po talaga ako. Renato from Tacloban City. Wow, congratulations. Thank you po sa pagbahagi po ng inyong mensahe sa karanasan niyo po sa iyong COPD and gamit po, of course, ang EXL Makabuhay Capsule and EXL Makabuhay Black Coffee. Talagang napakahirap po talaga sa quality of life itong COPD po, mga kamakabuhay, no? Mabuti na lamang dahil sa herbal synergy ng EXL Makabuhay Capsule and EXL Makabuhay Black Coffee, tinutulungan nito na pababain po ang inflammation ng respiratory tract. Dahil nga po sa turmeric, lagundi, sambong, sinamon na may mga natural bronchodilator at expectorant properties na nakakatulong sa pagpapaluwag po ng daanan po ng hangin at nagpapababa po mismo ng plema. Samantalang ang spirulina, ginseng at purple kern ay nagbibigay mismo ng antioxidant at energy support na kailangan ng katawan para lumaban po sa chronic lung stress. Tandaan po natin, iwasan po ang sigarilyo, mga alikabok at matagal na exposure sa polluted areas. Magpractice po ng breathing exercise at light physical activities para mapanatili po natin ang lung capacity. Uminom po kayo ng EXL Makabuhay Capsule 2 Cups or 3 times a day at EXL Makabuhay Black Coffee naman sa umaga para sa dagdag ng lakas at suporta sa baga. Alright, we have another text there, Makabuhay Day, Doc Glenn. Halos every month po sumasakit po ang lalamunan ko. Hirap lumunok, namamaga po ang tonsil ko, tapos laging may lagnat. Sabi po ng doktor, severe tonsillitis na daw po ito. Doc, ano po ba ang pwede kong gagawin at paano po makakatulong EXL Makabuhay? Nilda from Nabunturan. Alright, Ma'am Nilda, no, tama po kayo. Talaga ang tonsillitis ay ang uri ng pamamaga po ng tonsils. Yun po yung dalawang lymph nodes sa likod po ng lalamunan. Karaniwan po ito ay dulot po ng viral and bacterial infections. Kapag severe at paulit-ulit na nagdudulot ng hirap na paglunok, lagnat at minsan ay bad breath pa, ang tonsillitis ay bahagi po ng immune system. Tandaan po natin ito. Kaya kapag inflame ito, ibig sabihin lumalaban sila sa mikrobyo. Kaso kapag chronic naman, pwede maapektuhan ang overall immunity. Importante po mga kamakabuhay, uminom po ng maraming warm fluids, ha. Iwasan po ang mga malalamig at matatamis sa pagkain. Gumamit po ng mga warm saline gargle. Magpahinga at palakasin po ang immune system. You know what? EXL Makabuhay Support. Ang EXL Makabuhay Capsule ay may turmeric, ginger, garlic, moringa at neem plant. Lahat ng yan ay may anti-inflammatory at antimicrobial properties. Tumutulong itong bawasan ang pamamaga ng tonsils at labanan po ang bacteria at viruses. Samantalang ang EXL Makabuhay Black Coffee naman ay may mangustin, spirulina, guava fruit at nagbibigay po ito ng antioxidant at vitamin C para mas lumakas po ang resistensya laban po sa infection. Recommended dosage for this kind of condition, EXL Makabuhay Capsule 1 capsule 2 times a day before meal plus EXL Makabuhay Black Coffee 1 cup once a day. Alright, we have another text, sir. Hello, Doc Glenn. Bigla na lang po sa isang umaga na hindi maigalaw na maayos yung kalahati ko mukha. Nahihirapan akong umiti tapos lumalaylay po yung labi ko. Sabi po ng doktor, Bell's palsy daw po ito. Doc, natatakot po ako. Baka magiging permanente na po ito. Jobert from Kidapawan City. You know what, Sir Jobert, no? Ang Bell's palsy ay isang uri po ng paralysis or weakness in the facial muscles. Kadalasan isang side lang po talaga ng mukha ito. Dahil ito ay sa pagkakaroon po ng inflammation at facial nerve. Minsan nagtitrigger po dahil po sa viral infection, stress, pagbaba po ng immune system. Sa maraming kaso, no, gumagaling po ito within a weeks or months, pero mahalaga ang early management para bumilis po ang recovery. Huwag pong kalimutan mag-regular facial exercise para ma-stimulate po ang muscles. Iwasan po ang stress at puyat. Kumain po ng mga masustansyang pagkain, lalong-lalo na mayaman sa B-complex na mahalaga para sa nerve repair. And of course, EXL Makabuhay products can support for this kind of condition. From EXL Makabuhay Capsule, dahil ito ay mayaman sa B vitamins, turmeric at ashitaba na nakakatulong sa nerve healing at anti-inflammation at blood circulation. Ang EXL Makabuhay Black Coffee naman ay may ATP peak na nagbibigay po mismo ng cellular energy at neuroprotection para mas mapabilis po na makabawi ang nerves at muscles. Magsimula po kayong uminom po ng EXL Makabuhay Capsule 2 Capsule 2 times a day before meal at EXL Makabuhay Black Coffee naman once a day, preferably in the morning. Alright, this is Dr. Glenn Sanicon na laging nagpapaalala na ang kalusugan ay hindi lamang para sa katawan kundi para sa puso at isipan. Live well, laugh often, and love always. God bless us all.
3: What's up, Doc?
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Kami sa KISS FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
6: KISS FM now brings you our loud and local feature of the hour.

0: Swakto pa!
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: This is your best friend on air, Sean, by the way. Mga ka-kiss, karelate ka anang nakaplano na tanan ng imong weekend? Kanang weekend imong alaag? Road trip? Lingaw-lingaw uban ang barkada? Food trip? O chill-chill? Unya, kalit ka nga gisipon? Una, musugod nagtulo imong sipon. Unya, magsige na kagpangatsing. Agoy, bad trip kay na. Kaniadto, ako ragi ng didmahon. Huna-huna na ako, tubig lang, pahuway lang. Basin hindi na muda yun. Usahay, adunay mga tambal sa balay. Pero ang tinuod, kasagaran, musamot pa kadugay. Kung dugay-dugayon dahil nato ang tambal, nagkadaghan ang virus sa lawas. Ang akong resistensya, nagkaluya. Ug mahimo pa na akong matakda ng akong mga higala o pamilya. Busa karon, dili na ko maghuwat. Sa unang simptoma sa sipon, Niozep Z Plus Forte nga dunay zinc dayon. Niozep Z Plus Forte nga dunay zinc. Gipakusog ang resistensya versus sa miaging formulasyon. Aron kini magkatabang sa pag-ayo sa mga simptomas sa duha ngadto sa tulo ka adlaw. Ubanan sa husto nga pagkaon o ehersisyo. Para sa mas dali nga pagkaayo, bata sana ang pag-inom matag unom ka oras para walay kakulian ang mga planong lakaw ug padayon ang lingaw. Niozep Z Plus Forte sa unang simptoma. Phenylephrine HCI, chlorphenamine malate, paracetamol plus zinc ang generic name ng Niozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tiguwang naku, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sami sa ako mga apo!
4: Let's go, Lola!
3: Bye, Mami! Unhan sa muna kong dagan!
4: Uy, what ako!
5: Enjoy ang kinabuhi kun mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, tuyang pa sa heart ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan.

0: Pagka Buhay Plus Dietary Capsule 1, siksik sa sustansya at vitamina gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guayaba, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Pagka Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
1: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: It's a cool summer season at Evanson. Get a free aircon when you shop using your Metro Bank credit card. Enjoy lowest installment price with your Union Bank credit card or instant discount for GCash users or avail a buy now, buy it later for 24 months stretch installment on participating credit cards. Evanson Rewards member ka ba? Get a free electric fan or free delivery on wide selection of items or free installation on select aircon. No credit card? No problem. Go light and easy installment with baratong appliance pahulugan with just one valid ID. Avail of 0% interest installment from a great selection of appliance and gadgets. Or enjoy 50% off add-on deal or free chooks to go EGC with fastest 20 minutes approval. Save your fuel cost or skip the heavy traffic and enjoy shopping convenience at your fingertips. Chat with your personal shopper and buy everything online at Evanson.com and we will deliver right at your doorstep. Fast and easy. All these and more only at the country's number one appliance store, Evanson. Visit or connect with the nearest Evanson stores at more than 150 locations nationwide. Second floor, Island City Mall, Tagbilaran. Third floor, Alturas Mall, Tagbilaran. Second floor, Alturas Mall, Talibon. Or visit our flagship stores and experience world-class service and ambience. Dumaguete Flagship Store, Real Street, Dumaguete City. Tacloban Flagship Store, National Highway. Maras-Baras, Tacloban City. Bacolod Flagship Store, Lacson Street, Bacolod City. Pagadian Flagship Store, FS Pajares Avenue, Pagadian City. Para sigurado, sa Evanson lang yung tabay. Branded, brand new, pero barato.
3: Terms and conditions apply. For DTI Fair Trade Permit Number FTEB-249-148-247-874-249-955 and 250-581, Series of 2026.
4: Oy, Mari! Oy, kamusta naman ka, oy? Naghatod kagikan sa imong anak sa eskilahan?
5: Mari, ako sa lang ang gahatag karon kay nagpaayo pa akong bana sa among bahay kay kan admit man gud sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa gyud is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra ang among nabayran. Libre ang charge sa iyang kwarto og 50% nga diskwento. Halos tanang laboratorio.
4: Hoy, kanindot ay anak Mari no?
5: Unya, unya. Magbayad ta ana karatuig Mari para makaabilita sa mga diskwento.
4: Oh, delikat Mari. Mubayad lang ka sa tibuok na kandidat sa usaka blank sa share o lifetime na ni mo magamit ang ilang medical nga pribilehiyo isip usaka investor. Pwede sab ka makakamit ining mga medical nga pribilehiyo sa kalainlain nga Ace Medical Center sa tibuok Pilipinas.
5: Oh, mao ba Mari?
4: Interesado ko makuha sa mag share Mari.
5: Doawa lang ang investor relations officer sa Ace Mari. Nasiya sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamutawag sa ilang numero. 0938-413-6179.
4: Sige Mari ha. Sige. Dagkang salamat sa imong impormasyon ha Mari. O ba tayo Mari? Mudong ko sa Ace Medical Center Bohol.
2: Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
6: Oras, atong kanato sa Honcho Lechon Belly House. Ang pinakamasarap na lechon belly o sulit meals. Honcho Lechon Belly House. Diha sa Hideout, Dampas District. Ay kalimte, Honcho Lechon Belly House.
7: Wisdom is found with the elderly and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3, tungod kay sukad nga nag-date ko og MX3, na nakita na ko nga lagsik ang akong panlawas, og dili ko dali nga kapuyon, og dili pod ko dali nga magsakit. Bisan pagani og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Bati na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga, ang akong energy, gikan sa buntag, paingon sa hapon, maura yun siya, kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural og original, gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you, MX3. Diri ko bilib.

And of course, to our mga friends na to diha, no? Ato mga friends out there. Ato mga amigog amiga diha sa Dakbayan sa Tagbilaran. And to our 47 municipalities across Bohol. Maayong hapon kaning tanan, especially to our sa ato mga vice mayors, sa ato mga mayors diha sa tagalenglaeng municipality. Nagkalenglaeng mga local government units across the province of Bohol. Maayong hapon kaning tanan. Maayong pagpaminaw sa atong programa. Tingog sa kabatan-unan.

0: Hirap quality yan.
1: Amroxyl hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ingon ating paminawon kung barado ang ilok, sabayan pagyud og labad sa ulo. Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte, ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
3: Alagang unilabyan.
1: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Happy Fiesta!
5: Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain.
6: Naana mga bisita? Kadyot na!
7: Maglangay-langay pagod ka? Na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
6: Wow! Mas maayo pa?
7: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
8: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
9: Naa! Bisag pang sharon pa. Na ay lechon, humba, adobo, kaldereta.
7: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
0: Unilab quality yan.
1: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.

0: your body, baby, do that conga.
1: Kiss FM. Excellent health, excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
2: Basta healthy, happy. Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Bri Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy, happy. Basta healthy, happy.
3: Kining choline nga sustansya mga pinanga atoning tun-an asa nga pagkaon nato ni siya makuha ug labi na kung makulangan tani ni unsay atong bation. Sumala sa pagtuon, pag once baba ning choline, mohatod ni siya og mga balatian sa atong mga muscles o sa atong mga kaunoran. Pwede pod maluya ang atoang liver or dali madaot ang atong liver pag lota og choline. Ang atong lawas na kinahanglan kaayo og choline para ang atong lawas makaproduce og acetylcholine. Sa research nagpakita nga kining compound na acetylcholine usa ni siya ka neurotransmitter or elektrisidad ni siya mga pinanga. Og ang main function niya naatay maayo nga memory, himsog ang atong movement, himsog usab ang atong mga muscle or atong mga kaunoran. Kung gusto nimo nga matikulang ta, nga dili ta ulyanin, dili ta agakunon, dili ta mahimong invalido, mahimo gihapong kusgan, flexible, pliable, mahimo gihapong fit bisag taas na atong edad, 80, 90, 100, atiman na pinanga ang imuhang mga muscle nimo. Ug maatiman ang imong mga muscle, pinaagi sa pagkaon ug mga pagkaon nga rich in choline. Ang muscle movement baya, ang kanang pag-contract ana niya, muproduce na siya og heat, muproduce na siya og joint stability, ligon ang imong pamarog, bisag may edad na. Kung gusto nimo nga insakto ang init sa imong lawas, importante ang muscle movement nato. Makatindog ka og dugay, makalingkod kag hapsay, muscle movement importante. Aron nga makakaon kag insakto, ang imong mga pagkaon ma-deliver paingon dito sa imong digestive system, makalibang kag insakto, dili ka maimpatso, importante ang movement ng imong mga muscle. Nagalihok na sila constantly from time to time, nagalihok na sila tungod kay nag gadpod ang atong lawas sa movement nila. O ang iyang usa sa mga maintenance is ang choline. No, muna atong bantayanan pod asa ta mokuha aning mga choline tungod kay bisag tag-as sila o choline, pero daghan pod sila mga substance nga pwede ikadaot sa imuhang system. Muna nga kabaluta dapat magpili unsay angay natong kuhaan nga source niini nga choline. Usa niya kasustansya sama sa B vitamins. Pwede na siya himuon sa atong atay, unya makuha pod na siya sa mga pagkaon, no, sagad sa karne, sa mga isda og sa mga itlog og daghan pud ni siya sa mga nuts, beans, vegetables, no, gulay, mga liso-liso. So kung naatay sakit na dili ta pwede karne, natay high blood, natay diabetes, natay cancer, ginumonya, GTB, bawal na karne pinangga, bawal magkaon og karne panahon na kay mga bukol, mga tumor tungod kay nanasalay mga stress hormones. Pagkaon nimo na

0: Ang heartbeat nga dili pug ka magnerbios, mabit ang pagkaon og duha ka itlog kada adlaw makatabang ni siya nga daghan kang makuha nga choline. So aron dili mo taas imo cholesterol while magkaon sa itlog, parisi og kaog watermelon kada human nimo kaon sa itlog. Labi na kaonon nimo ang white portion sa watermelon, dili lang katong pula, apila pud ang yang white portion. At the same time ang liso sa watermelon, apila pud og usap or kaon, kagubgub binangga. Kay ang liso sa watermelon makatabang nga i-bind niya ang cholesterol nga dili mamilit sa imong kaugatan. So di na kamahadlok nga mubagtok ang imong kaugatan. Take Makabuhay Plus mga pinangga. After panihapon isa o duha ka kapsul human panihapon kung taas ka pinangga, pag inom og duha or tulo kapsul kada human panihapon kung lampas ka 5-7 or 5-9, medyo tambukon ka, medyo dubliha ang imuhang pag-inom. Kapoy gani imong lawas, kusog gani ka muhagok, ala, pag inom na Makabuhay Plus Herbal Capsule, aron nga layo sa atake, anti-stress pinangga ang Makabuhay Plus Herbal Capsule. This is Doc Bri Palangi, Doctor of Science and Lifestyle Medicine magaingon, ang grasyag kalinaw sa Dios, maanaan natong tanan, og magapanalangin, magaayo sa tanan natong mga balatian, dalay ko ng Dios.
1: Basta healthy, happy!
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
4: Time Jig is brought to you by Ricin Healthy Coffee Mix, ang kombinasyon sa Tribulus Terrestris, Makarot Extract, Tungkat Ali, Panax Ginseng o guban pang powerful herbs ang maghahatag og dugang kusog proteksyon sa mga sakit o kalipay sa magtiayon para mulungtad ang gagahi o walay puas nga paglabing-labing. Ang Ricin Healthy Coffee Mix mapalit sa tanang butika o authorized resellers nationwide.
5: Ania ang magpamatuod sa kamaayo sa Sugatrol.
6: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years.

0: Akong inon sila nga, kamunta nan, inom na mo sa katrol kay presko ah. Kang ima de la rama, nindot kayong inon. Makasoy niya mo na ni, di mo gumay, kay nindot kay inon ang Sugatrol. Thank you!
1: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
2: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Strong sa una!
4: Ko si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay to help promote healthy aging with proper diet and exercise.
5: Unilab quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
7: Dingdong po, for Caltex, sa long drive, ang driver nagiging senior.
8: Without you, I'd be lost without you.
7: Malayo-layo pa bago mahanap ang tono, bro. Aabot din yan.
9: Naka-Caltex with Tecron naman tayo. Cause cleaner engines help give fuel economy for unbeatable mileage at malayo. Perfect. Iba na gagawa ng long drive. Ay, napalayo uli.
10: Ako eh, nabugahat ko. Naapot siya'y kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
11: And it's starting bisdak, ana.
12: Rexido Forte!
11: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
12: Rexido Forte!
11: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
12: Rexido Forte!
11: Unang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
12: Rexido Forte!
13: Mas paspas banat sa upat!
14: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Unilab quality yan.
14: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Oba!

0: Hilab quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ingon ani paminawon kung barado ang ilong. Sabayan pagyud og labad sa ulo. Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo?
3: Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen.

0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boytrago family.
2: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na ami toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod ni sa iyahang magbantay tungod dugay kay siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, jud kaayo siya even for mga bata.
1: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili rin siya para sa mga as parents but also food para sa mga anak.
3: I am EXL Makabuhay.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.

0: Virginia.
1: Kuy, nabugahat ko. Naapat yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
2: And it's starting business, ana. Rexido
3: Forte! Di kaliho, di katrabaho, hasol kaayong mabugahat. Rexido Forte! Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat. Rexido
2: Forte! Unang ang discarding ako. Discarding, wisdak na to. Rexido
4: Forte! Mas paspas ba na sa upat?
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ding dong po, for Caltex, sa long drive, ang driver nagiging singer. I'd be lost without you. I'd be lost without you. Malayo-layo pa bago mahanap ang tono, bro. Aabot din yan.
8: Naka-Caltex with Tecron naman tayo. Cause cleaner engines help give fuel economy for unbeatable mileage at malayo. Perfect. Iba na gagawa ng long drive.
9: Ay, napalayo uli.
10: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farex B, para walay mubuhi sa trabaho.
11: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing nga kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.
13: Tiguan nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
14: Let's go, Lola!
13: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
15: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, yang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Unilab yan! Strong sa una!
17: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herbastrong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
6: Unilab quality yan.
18: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi damot at hindi dapat gamitin pang-

0: swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Oh, babe.
3: Hi, Mark!
4: Uy, pre, bili ba dyan ako ni Moe? Nga nung habulo naman kayo gusto mga bahay karun?
5: Pre, napisikrito ito gana ko ni Mo. Sugod na ginom ko ng rice and coffee mix. Pasko na kayo akong paminaw. Energetic na kayo. O glowing pa. Uglabaw sa tanan, pre. Top level na kayo akong performance sa kama. Mauna nga makatilaw. At wow! Magpangita dyan, pre.
4: O ba, pre? In town, surti. Kuha sa kapalitan na.
5: Sige, pre. Ingnong tika. Pero sikrito rin ato, ha?
4: Sige, pre. Aturan niya. Salamat kayo ni pre. Sige na. Kuyo, ginakuha sa kapalitan na.
6: Ang rice and coffee mix mapalit sa tanang butika sa Bohol. O di ba kakakuntak ka ang numero 0908-8960-672.
7: Hello, kamakabuhay. Kumusta? Manambagta sa tambagi ko, Lady Batud.

0: Huwag ka sa tanang hungog! Nagpakauaw ka lang! Kung dili ka magbag-o sa imong kinabuhi o sa imong gawit, mas maipang mamatay ka na lang, Randolph!
1: Vivian! Yung saba! Randolph! Ano ba? Ako na ganin ni Midodo sa kong kaugalingon. Mamahala na ganin ko sa kong ugma. Malipay lang tang duha. Magpadili-dili ka pa.
0: I'm sorry, Vivian. Dili maguti ka type. Sapot nang dili ti ka mahal.

0: Bigang salamat ka, makabuhay. Kumusta? Kung sa problema ng puso, meron ka. Kay naasad mi ana, bisag single mi. Matuok kag ikaw nga na ay uyab mo, ay maproblema kabahin sa kasing-kasing. Ay maproblema sa kami buyag. Anyway, welcome again sa atong tulumanon, kamakabuhay ng bonggang-bongga, ng to the endless level. Hinaot nga ikaw nasa kapis kay sa panglawas, smile, gyapon and everything. Ayok pa dahil sa imang suliran, kay suliran rana, unya, ikaw na. Ayog yun pa dahil. Kay lamas raman na sa kinabuhi. Pwede pag ulit dili maglamas, no? Dila mag-juicy sa lasa. Hindi ba ng bonggang-bongga? Sige, welcome on. Makatunta sa daga mga butang sa atong tulungan nun. Ayaw pagbuhi, ayaw pamiya. Ayaw pagtalikod, kay kita-kita ra. Welcome sa atong tulungan nun once again. Imong tulungan nun.
1: Tambaki ko, Lady Bato. Tambaki ko, Lady Bato.
2: Pagising sa umaga,
0: dili na ikalalis, kasaligan to the endless. Dili na angeng magduwa-duha, ayaw kabalaka. Kung wa pa'y balatian, dili gihapon kakumpiyansahan. Labi na kundo na ni balatian, niya ang imong kasandigan. Ikaw protektahan o alibyuhan sa nag-inusarang singgit sa tanan.
2: Makabuhay,
0: EXL, Makabuhay Plus. Makabuhay day, kamakabuhay. Samtang naminaw ka sa tong tulumanon, samtang gihimo ni mong background ang tambagi ko, Lady Batod. Minaton tanga ka ng imong gibuhat ya karon kay legal. Imong kauban, legal. O bisan asa magkakaroon, legal. Ang yan, anak, no? Anyway, unsa man ang oras na karon sa imong namutangan, samtang ikaw, naminaw, aba naman, kahimsog gihapon, kamakabuhay, ingon man ka baskog sa panglawas. Mautoy kanunay nga iampo sa labaw makagagawon. Ako si Lady Batod, ug magkuyog kita, sud sa saka oras. Nagihapon ang atong tumungog tuyo, good health karon ug mapuhon ug hangtod na sa umabot ang mga panahon. Kay health is wealth, ana gyud lamang, no? Maugin ang atong bugtong, nga kanabitong bahandi. Ang ato ang good health. Na may health, pero poor. Dili ta, ana. Ato ta sa dato-dato nga health. O wa na magkinahanglan nga kinahalang dato ka in the real sense of the word. Ka ng kwartahan ka dito, kagbayad ka ng kagsakyanan. Dagko kag utang. Mga dato, dagko ba yung nag-utang, no? Minilyon, te. Nagtuo, jug ka. Makitarang pobre ang may utang. Huwag mo maliitin ang mga mayayaman, mayaman din sila sa utang. Nalanggit sila yung pambayad. Mora na'y kalahian. Anyway, dagang gyapon ta kisgutanan kabayan sa panglawas ug sa atong mga produkto sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation sa EXL Makabuhay Plus. Nasab ka makabuhay ang sumpay sa revelasyon sa itong sender nga si Randolph. Today, maong ikalimang ngayog to kon chapter 5 sa iyahang revelasyon. Andam na ang tanan? Aba, here na sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambaki ko, Lady Batod. Tambaki ko, Lady Batod.

Lady Batod, mapipilitan na nga sana ako noon na patulan si Vivienne at doon ako magsisimulang tuklasin kung saan patutungo ang lahat sa amin. Pero sadyang may malakas na puwersa na nagsasabing hindi maaari at hindi ko ipipilit at hindi ako maaaring sumugal. Tuloy, Lady Batod, nahirapan ako at hindi alam kung saan ilulugar ang aking sarili.

Unsat. Mao na pa. Maambot bitaw. Naglibog na ginuon ko na ako. Naunsa ka bang tawhana ka? Mura ka naman hinuon og babae maghunahuna. Andam na ko pa. Musugal na ginunta akong makigrelasyon ni Vivian. Bisan tungod og alang sa kaluoy na lang unta. Pero, bisan ka na. Uhay na lang na akong nahuna-huna og ibati. Dili gihapon mahimo. Randolph. Naluoy ko ni Vivian pa. Pero mas makaluluoy siya kung pugsun ko ang pagpakigkumit niya.

0: Mayo hinuon kay pirmi mo nang duawan si Vivian. Happy town ang babay. Mu-message baya siya na ako no, nga lipay kaayos siya kay na ako no ka pirmi mo bisita niya. Town sab sa babay. Mabaw kay kalipay. Mauba. Unsa man. Tingalig mauwaw lang nga, musulti na ako si Vivian. Mangutan ako, ikay pangutanon ko, Randolph. Kamu na? Ha? Kamu na ba? Uyab na ba mo? Unya, kanusta man mo magpakasal?
1: Unsa ko'y kasal? Wa man gani kami, magpakasal na hinuon ang imong pangutana.
0: Unsa? Unya! Unsa raman day mo?
1: Friends lang mi, Louie. Higala lang.
0: Hala no?
1: Mao na gitingali ni ang akong kapalaran. Mahimong single. Single nga dili gyud makigrelasyon ni bisan kinsa. Pero nahibaw ko. May usa nga mao'y ako mamahimong karelasyon. Hangtod sangtod.
0: Ha? Wait.

batol, hindi ko rin pumasagot ang tanong na yon. Basta't ramdam ko, may nakalaan sa akin. Pero klarong hindi ang kahit na sinong babae at hindi rin si Vivian. Ang bagay na yon, Lady Batod, ay dagdag sa aking isipin noon. Gayunpaman, nagpatuloy ako sa aking buhay. Naroon din ang panahon na iginugugol ko para kay Vivian bilang isang kaibigan.

0: Salamat, Randolph. Nalipay ka ikaw kay permi ko ni Mong Iagni sa pagsimba.
1: Salamat sa perming pagkuyog na ako, Vivian.
0: Ganahan gani ka iku. Gawas pa, happy ko nga duhatang magkuyog sa pagsimba, permi. Kay giampo ko man usab permi sa Ginoo nga, ihatag ka na niya din ako.
1: Ha?
0: Ayaw lang kasuko. Kung itugot sa Ginoo, malipay ko. O unta, malipay sap ka. Pero kung dili, makadawat ko, Randolph.
1: Vivian.
0: I love you, Randolph. Please, ayaw lang ko pugis akong gibati di animo. Pasagdi lang ko nga mahalon ka.
1: Aha.
0: Unta, tubagon sa Ginoo. Og iyang hatagan o katumanan ang akong pag-ampo niya. Nga mahalon na sab ko nimo. Sama sa pagmahal ko nimo, Randolph. Ah, ka-painful, kasakit, kanaay ko si, oo. Duha ko na minana ba, mahigugma ka, unya moragway bals, giprangkahan na ka. Pero at the same time, ikaw muhangyo, nga pasagdan lang ka nga mahalon siya, balagway sukli. Pero eventually, dili ba yun pwede nga walay sukli. Kanamang ingaw ka nga mahal ka, itaka, pasagdan na lang ko, balag dili ko ni mo tugbangan sa akong ibati, dili ba yun na pwede. Ka it takes two to tango, dili man pwede sulod sa usa ka relasyon nga ang usa lang nahigugma o nagmahal ng isa kaywa, di ba? Di ba lang mao, kay pagabot sa panahon, manukmat man ta, charas. Wajib isang gamay di, ha? Wajib isang usa ka gantang di, ha? Gantang usa ka gramo baka, ha? Ganyan. Anyway, kamakabuhay unang ikadanghog na pa lamang sa chapter 5 sa revelasyon ni Randolph ang atong nabati. Unya uman sa pipila ka mga painumdom sa atong pagbalik. Atong ipadayon ang iyang revelasyon kaya na pa ikatulog katapos ang tipaka nga parte sa chapter 5 sa iyang storya. Naitabo ng tanan, dinhi lamang gihapon sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
3: Ipinakikilala ang EXL Magkabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawa sa pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Magkabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na agabay para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng Makabuhay. Moringa, Ashitaba, Neem, Guyabano, Luya, Bawang, Cinnamon, Turmeric, Mangosteen, Serpentina, Oregano, Sambong, Lagundi, at Vitamin C, Sodium Ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Magkabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
4: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kinigikan sa puro ug natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kang enerhiya ug mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka painumdum gikan kay Ate Ann.
5: May buhay sa makabuhay.
0: Sama na sa gisulti ni Ate Ann. Iba ka makabuhay hataw lamang sa kinabuhi pa sa kauban nato ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang atong dietary supplement. You can never go wrong. Siyempre, dagan kay ingredients nga giusa sa atong kapsula. Giusa sa atong kapsula. Napaakan ako kung dila. Time pa kadili lang. Gilibak ko. Number B. 3, ABC, C, Carmela. Anyway, bitaw, kidding aside, kamakabuhay, Diyos ko, ang EXL Makabuhay Plus Capsule.
6: mga tong dietary supplement na kay ingredients nga giusa ana mo nang di gyud magmahay ka makabuhay sa imong pagtuman ni ana every day. Usa sa mga ingredients nga naa diha sa ato ang EXL Makabuhay Plus capsule mao ang vitamin C. Nganong importante man ka makabuhay ang vitamin C sa atong lawas. Ang vitamin C manggod usa na sa labing importante nga vitamins nga dili ma-produce sa ato ang lawas. Ug kanang vitamin C daghan kaayog benepisyo nga atong makuha gikan diha para sa atong kalawasan. Ang vitamin C usa ka water soluble. Uni ato anang makuha sa prutas, sa mga gulay, apilan diha ang mga nailhan na nga mga orange, strawberry, kiwi, bell peppers, broccoli, spinach, mga ana. Uni ang ginarekomenda every day nga atong i-take ang vitamin C ka makabuhay 75 mg or milligrams. Para sa mga babae, nya 90 mg naman para sa mga kalalakinan. Unya, ang vitamin C, nako, makapabaubos, makapatibhang, oo, makapababa sa peligro na ikaw makabato ng chronic disease. Muna, ang importante kayo sa imong lawas, kaya naakay vitamin C ka makabuhay. Ang vitamin C, usa ka powerful nga antioxidant nga makapaligon, makapakusog, makapabaskog sa ato ang kapitang natural defenses ato ang lawas mismo para matuka ng mga nagkadaiya nga mga virus o mga bakterya. Gamit kayo ang vitamin C ka makabuhay para sa atong kalawasan. Ang antioxidants mao na mga molecules nga nagapaboost sa atong immune system. Posbo na sad nako ang immune system mao na ang atong sundalo sa lawas at mubatok sa mga nagkadaiya nga mga dili angay mutapon sa atong lawas. Ginaprotektahan ka makabuhay sa vitamin C ang ato ang cells gikan sa mga dili gid maayo nga mga molecules nga ginatawag nato og free radicals.

0: pag inuusap og mga supplements, ingon man mga pagkaon, nga kanang dato or bongga kaay sa vitamin C, makapaubos na sa risgo. Nga ikaw makabatan og heart disease, apil na usab diha ang taas ni mga blood levels sa bad cholesterol and triglycerides. So bongga ang vitamin C. Nga nga ato man ang itagi-tagi nga ang mismong vitamin C usaman lang sa daghang mga ingredients nga kundiin ang matag ingredients makakuha tag mga benepisyo nga kayuhan para sa atong lawas. Kung kanang tanan, apil na ang vitamin C. Naadya sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Himuon na natong partner everyday sa pagtumar sa makabuhay, ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Isip ato ang dietary supplement.
1: Hilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spero Carolina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hips. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahira kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay!
0: Nagang salamat sa pagpaminaw, kanunay, kamakabuhay. Coffee is life ba ang imuhang peg? Dili ka mabuhi kung sa ka adaw di kakainom og kape. Ang uban gani dia or mas daghan pa nga ko na ilhan og naibaw-an. Kaduha nga to sa katulo magkape sa usa ka adlaw, Diyos ko. Pwede ra gyud ta nagkausara. Sa atong coffee, pwede ra nga kausara. Ang kanang kausa ni mga pag-inom sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1, daghan lang mahitabo nga nindot ana sa imong kalawasan ka makabuhay. It's because 17 ka ingredients na sa atoang coffee mix sa atong kape. Oo, nga makaayo sa atong panlawas. Kung baskog ka pa, dili ka kinalamatakbuyan o bisan unsa nga mga balatian. Kung na kay balatian, tabangan ka pa pinaagi sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1 aron inanay nga mawagtang ug mawaya mismo sa imong sistema, sa imong lawas, ang kun unsa man ang mga balatian nga imong gimulo everyday. Kay nga no, usas sa 17 ka mga ingredients nga naa sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1, mao ang mangosteen pulp. Oo. Ang mangosteen, daghan kaig benepisyo nga ikahatag o kaayuhan sa tong lawas, especially kung ikaw diha adunay anxiety or depression. Pakalmahon sa mangosteen ang anxiety nimo o ang imong pagka-depressed ka makabuhay. May mga pipila ka mga xanthones na nga makita nato sa mangosteen mismo, pwede nga makapakalma na sa anxiety o sa depression. Matod pa sa mga animal studies. So sa kapagtuon sa mga kanang ilaga bitaw, ang paghatag ng mangosteen extract mo resulta na sa pag-ubos sa kanabitawang pagka-hustle o dili pagka-komportable o ganang depression mismo o ang mga epekto ana, doon ay connection sa pag-ubos sa oxidative stress sa utok. And mahimusab nga makatabang sa pag-ubos sa atong timbang ang mangosteen. Ang mangosteen, bongga ka na sa fiber. Og makapaubos sa calories, or rather, ubos sa calories ang mangosteen. Nga pareho po na nga characteristics na pwede nga makatabang sa pag-ubos sa ato ang timbang, sa atong weight. Ang fiber, magod mo tabang na kamakabuhay sa pagpahinay. Sa imong ganas pagkaon, oo, dili bitaw ka na morgana, kapermigwa, morago, na'y ugma. Mo nang dako kay kag malamoy mo dako sad gyapon kag mubugat ka mo ubis na ino nang tudsangton no. Anyway, naghatag pud na og kabusugan nimo ang mangosteen. And syempre, wad-on ang mga toxins sa imong lawas. Gawas ana ang pag-ubos sa calorie content ng mangosteen. Matuabang pud na aron makontrol nato ang atong pagkaon. Ug kana mga calories mismo nga naa sa atong pagkaon nga atong gina-take. Pwede usab ang mangosteen makapakalma sa labad sa imong uo ka makabuhay. Doon yung mga pipila ka mga zantown sa mangosteen nga pwede kay mupakalma sa labad sa imong uo. Sa usa ka pagtuon sa usa ka mga tao o sa mga tao mismo ka makabuhay nga doon ay migraine, ang paghatag og mangosteen extract muresulta ka na or miresulta sa pag-ubos sa frequency ingon man sa severity sa migraine attacks. Mangosteen pa lang na ha ka makabuhay. Diba bonggang-bongga? Unya ang mangosteen kay usa lang na sa 17 ka mga ingredients. Nagisagol diha sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1. So asa ka pa? Unsa pa ba nga matang sa kape ang imong imnon?

0: rin na ta, switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Nasubukan mo na ba ang kape na may native bourbon corn? Try mo na! Hindi lang ito kaping kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native bourbon corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native bourbon corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Luya, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Canela, Bayabas at Rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Degan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL All-in-One Skincare Oil. Maging party na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong suking gulit. Dagang salamat sa pagpaminaw ka, Makabuhay. Oo, para sa EXL Makabuhay Plus, ako po ang inyong lingkod, ang nag-inusarang
1: Lady Baku.
0: And now, kamakabuhay niya ng sumpay ang ikatulog katapos ang tipagang aparte sa chapter 5 sa story ni Randolph. Abtik-abtik ni Anadayon sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambaki ko, Lady Batu. Tambaki ko, Lady Batu.

0: batod walang kasing bait po ni Vivienne. May maganda siyang puso at siya'y matulungin. At maraming pabor na nga ang kanyang nagawa sa akin. Hindi ko po siya mababayaran kahit nakailan sa laki ng utang na loob ko sa kanya. Ako na may panay din ang dasal sa Panginoon na maituro man lamang niya sa akin ang nararapat na gawin sa aking buhay. Dahil ako'y gulong-gulo na talaga noon.
1: Huwag ko mahibaw kung nasa paingon ang akong kinabuhi pa. Randolph, anak. Kung sa kay purpose na ko sa kalibutan pa sa... Kaya huma naman ko sa kagubot, sa pagpagig-away. Wa naman ko adto. Karon, mura ko, naglutaw. Wa ko mahibaw unsa buhaton ako. Ug asa ko paingon. Naglibog yun ko.
2: Ang tinuod, nabaguhan kay ko ni mo nining uwahing pibla ka mga buwan, Randolph, anak. Dili kini ikaw. Dako kaayo ang imong kausaban. Nalipay ko kay misubay ka na sa tarungadan. Wa na sab ko mahasol. Wa mo na ako hatagig labad sa o. Pero sa susamang higayon, nabalaka sab ko.
1: Nganong nabalaka man kanako pa?
2: Nabalaka ko. Kun unsa gyud gusto mong mahitabo sa imong kinabuhi. Nabalaka ko nga tingalig mahitumpawa ka na hinuon simba ko sa dili mao tungod ni ining kalibog sa o nga nasinati mo.
1: Pa,
2: ni ay hangyo anak. Bisan unsay mahitabo, ipadayon gayud ang katarong nga buhat mo karon. Ayaw patandog, ayaw padaog sa laing dili maayong tentasyon.
1: Pa.
0: Randolph, maihatag ko nimo.
1: Nasad? Daghan ka na kaigihatag din ako, Vivienne.
0: Sagdi lang, good. Happy man ko kung muhatag ko nimo sa mga butang na ikalipay sab nimo.
1: Vivienne.
0: Pero kining akong ihatag nimo ron, lahi kung itandi sa ubang hatag ko na nimo. Lahi ang kahulugan ini.
1: Unsa man, unta na.
0: Kini. Ni Aay.
1: Oh. Vivienne.
0: Wait, ako'y sulubini sa imong tudlo, ha? Oh, naa.
1: Nakasiguro kong mahalon kini, Vivienne. Pero anong gihatagan man kunin mo ining sing-sing?
0: Engagement ring.
1: Ha?
0: No, ayaw kabalaka. Nahibaw ko. Wa kita'y kasabutan. Wa kita'y commitment. Why kita? Pero hangyo ko lang, Randolph. Isulob ka na kanunay o isipa nga atong engagement ring. Kung itugot sa Ginoo nga mahimong kita, magpakasal ta. Pero kung dili, masakitan ko. Pero dawaton ko pagbalik ka ng sing-sing kung iuli na nanimo din ako.
1: Unsa?

natod na touch ako sa ginawa at sinabi ni Vivienne. Pero may kilot din sa puso. Mahal na mahal po niya ako, ramdam ko yon, hindi ako manhid. Kaya po lamang Lady Batod, wala talaga akong maisusukli sa kanya noon. Gayon pa man, hinayaan ko siya sa kanyang kagustuhan. Pinagbigyan ko po siya. Pero batid kong wala talaga siyang maaasahan. Kahit pa magkaiba kami ng dasal sa Panginoon, alam ko at batid ko, Lady Batod, ang maitutugon ng Diyos sa akin ay malayong ikasisiya ni Vivienne.

0: makabuhay ang drama nga imong nabati gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi.
1: Habi ka makabuhay mo na bati at kinatibukan sa chapter 5 pa lamang sa revelasyon ni Sender Randolph. Wa pa mi-ended to ang tanan. Sumpayan pa nato. Kaya napay di rin na bilin. Oo, ipadayan pa nato ni sa sunod nga episode sa itong tulumanon ang sumpay sa revelasyon ni Randolph. Pero unya sa itong pagbalik, human lamang gayod sa pipila ka mga painumdum atong lakbitan o gisgutan ang ato na dungog nga chapter 5 sa iyahang istorya. Dinhi lamang gihapon sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
0: Naghahanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, bakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa iyo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan nyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kumpletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibilis sa mga suking butika.
3: Dr. Limuel Espedal, 2-3, taga Agong City. Sa akong trabaho, ako, naimbitahan ko mga medical mission sa mga NGO. At the end of the day, kapoy na akong lawas, so wala na kaya ko itayin mag-istorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Coffee Mix 17-in-1. So akong itry. Dinitilo siya sa tiyan, dili siya acidic. Iginahan ko, i-introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ni EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule. May monis siya makakalagayuhan sa itong panglawas. Dili pa ulahi ang tanan. At itong piliyon, EXL Makabuhay Product. Pero sa ano?
4: May buhay sa makabuhay!
0: Gustoy mo na bati ka makabuhay. Di pa uwahi ang tanan. Kung nakibalatian ka ron ngayong gimulo. Pila na ka-adlaw, pila na ka-simana, buwan, or miabot na siguro nagpila ka-tuig. Ayog pasagdi, mientras makaya pa. Dangup na, sandig na, og salig sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Imong tumaron everyday, isipin mo ang dietary supplement, ika magmahay. Salig ka lang, everyday gitsap na. Pwede mo na pwedeng overnight o mamaayo na dayong ka. And syempre kadungan anang pagtumani mo sa tong EXL Makabuhay Plus Capsule. Ang disiplina usab si mong kaugalingon ka ng mga angeng likayan, ng mga pagkaundro mga ilim nun, ng makapa-trigger, makapa-tukar sa imuang balatian. Likayan na sa. Kaya di magkinala nga magdako ang atong ubang nga muingon nga, ay nag-inuman ko, okay na nang mag-bisyo ko. Pwede, pwede. Sabi sa pag, imuha ni ikaligo, huwag yung mahitabong nindot ni mo, kung di ka makabong budisiplina sa mong kaugalingon. Anyway, ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule ka makabuhay, dako kay katabang sa atong mga kaugalingon, especially kung doon natin mga balatian. Kay usa sa mga ingredients gagiusa lamang diya sa atong kapsula ka makabuhay, mo ang neem. Ang dahon sa neem, nga imuhang dukdukon, mahimo usad na nga pantapal sa parte sa imong lawas nga apektado sa sprain or kanang pagkapilay ba aron nga makukuhaan matibhangan ang pagsakit. Kanasang na mga bitok, excuse me sa mga nangaon, bitok sa tiyan. Dapat imnon sab ang kanang gila ga nga panit sa kahoy sa neem para mamatay ang mga bitok or bulate sa Tagalog di sa imong tiyan. Ni anapay mga nagkadaiya nga mga parte sa neem tree sa makabuhay nga pwede kaayo nga kuhaan nato og dagang mga matang sa chemical ingon man sustansya nga pwede kaayo makahatagsab nato og nindot nga mga benepisyo sa atong health. Kanang liso nakuhaan nato na og oil nga kung tawgo nato nag neem oil. ang panit sa kahoy, ang dahon mismo pud ana, kakuhaan sab nato mismo og oil and tannin ganan. Ang mga liso dunay alkaloid, amino acid, carbohydrate, glycoside, inulin, tannin, steroid, terpenoid, and flavonoid. Bisan asa nga parte ana nga tanom o kakahoy kamakabuhay, ginagamit na isip tambal. Unsa ba na sa paggamit? Ang kinatibuk-an ana nga tanom sa neem, magamit na sa pagtambal, dahon. Ang mga dahon mahimo nga imong dugdukon, kay tapal nimo sa bisan asa nga matang sa kondisyon, especially sa skin. Pwede usab ganang imong ilaga, imno nimo nga murag tsaa. Ang ugat. Ang ugat ana nga matang sa tanom, komo na kaayo nga ginalaga pod unya syempre ginainom. Ang bunga anang neem, pwede usab nga kanon para sa pipila ka mga kondisyones. Ang skin o ang panit mismo sa kahoy, kasagaran na usab ka na nga ginalaga gihapon ang panit sa kahoy para ato ang kapahimuslan sa pagpanambal. Ang neem, gagan kay ikahatag nga kaayuan sa tumpang lawas. O ang neem kamakabuhay usa lamang sa daghan nga ingredients nga giusa, 17 kabuok nga giusa sa tong kapsula, ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Tumaro nato na everyday ang ato ang kapsula, isip ato ang dietary supplement.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
5: Adi ka pa sa kape? Okay lang yan. Dahil ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay may pinagsama-samang sangkap ng native purple corn, mixed herbs at arabica. Masustansyang sangkap at sarap na talaga namang babalik-balikan mo. EXL Coffee Mix 17-in-1, nutrisyong sarap sa paborito mong kape. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay mabibili na sa mga drugstores at pharmacies, Lazada at Shopee. EXL Makabuhay Plus, health and wellness for God's glory.
4: May buhay! Sumakabuhay!
0: Paborito na sa kadaghanan karon ang atuang EXL Coffee Mix 17-in-1 kamakabuhay. Magpauhay ka pa ba? Nga kumiinom ka ani, di mo tukaray mo pagka-acidic, dili ka magpalpite, dili mag-acid reflux, dili maglaban ang oo, di mo tukaray uban pa mga balatian, okay ra kay safe kay ka. Unya, imbis nga nakibalatian nga madungag diha kanang imong mismong balatian or sakit karon, tabangan ka paana ka makabuhay nga wag tango na sa imong sistema. Pinagi sa pag-inom nimo everyday sa tong EXL Coffee Mix 17-in-1. Nga naman, 17 ka mga ingredients na adiha sa tong kape ka makabuhay o matag usak ka ingredient na inindot o benepisyo nga ikahatag sa ato ang health. Usa na diha ang spirulina. Ang spirulina kamakabuhay tambal na sa allergy. Matod pa sa research, ang spirulina mahimo nga makatabang sa pagtambal sa allergic rhinitis. Ang pagkonsumo sa spirulina nagatabang na aron nga matibhanga ng mga simptomas sama sa discharge sa ilong, sa pagpanghatsing, paghuot sa paginhawa o pagpangatol mismo. Gawas ana ang spirulina usab makapaubos sa blood cholesterol level, ha? Ang spirulina ginatibhangan ang level sa dugo sa cholesterol kanang sa natural nga pamaagi makapaboost pag yun na aron sa pagsupsup ito sa mga importante nga mga minerals pag absorb yun na. Diba? Ang pagkonsumo sa pipila ka mga gramo sa spirulina everyday kamakabuhay nga mamahimo usab nga matibhangan ang LDL or bad cholesterol o mas ma-okay pa ang imuhang cholesterol ratio. Kanang pag-normalize sa cholesterol, mahitabo lang na sa kanang bitong dako kaayo nga posibilidad pinaagi sa ato ang paggamit o pag-inom, pag-intake sa spirulina. Unya ang spirulina maayo usab sa mga diabetison. So sa kapagtuon ka makabuhay, kasi gipagpanuki-duki gyud gikuha agin sa spirulina isip usa ka pag-diet madungagan di ay. Oo, para sa 12 ka semana ang resulta sa usa ka importante og mahinungdanon kay nga pag-ubos sa kada bitawng taba nimo or tambok sa imuhang dugo ang level ana. Kana nga particular nga scenario kamakabuhay, nako kay nang tabang di ba para sa mga diabetison aron mo ubos ang paghubag og nya makatabang pud aron matibhangan ang presyon sa dugo ingon man sa cholesterol. Ug ang katapusan ang spirulina, aba surprise kamakabuhay, makaayo usab sa sexual urge. sa imong gana sa imong love making ninyo ni Mr. or ni Mrs. Ang level nga naa diha sa protina, nga naa sa spirulina, hasta na usap ang pagbaton o nauguban pang mga vitamins, minerals o enzymes, ginahimo ka na ang kanabitong mas importante o kanabitong sa Tagalog pakapakipakinabang para mas mo-okay pa ang kahimsog sa sexual nga aspeto ni Mr. o ni Mrs. Ikinahanglan nato, di ba, ang spirulina sa ato ang lawas. O ang spirulina, kamakabuhay, usa sa mga 17 ka-ingredients nga giusa o gisago lamang diha sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1. So, sa pabanga kape ay mong imnon, kanang 3-in-1 mo, kanang 5-in-1 mo, ipadapli na gagasto-gasto karaan na huwag kay makuhang nindot. Switch ka na sama pa sa kadaghanan karon, apil na sa panon nga nagainom everyday sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Nagang salamat alang sa EXL Makabuhay Plus. Ako po ang inyong lingkod, ang nag-inusarang
2: Lady Bato.
0: And sa itong pagbalik mismo sa itong tulumanon, imong tulumanon,
2: Tambagi ko, Lady Bato. Tambagi ko, Lady Bato.
0: Kabuhay nga itong programa, ang Tambagi ko Lady Bato, gihatod ka na ito, ugihimong posible sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation, ang kasaligan, kasandigan, and protection mismo sa itong kalawasan. Pinamuwag kang na sa mga nagkadaiyang mga balatian, ang EXL Makabuhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement, pubatok na sa masakit sama sa diabetes, hypertension, ingon man cancer, arthritis, rayuma, sakit sa kasing-kasing, kakapoy sa lawas, problema sa baga, respiratory tract infections, dali nga pagtiguang sa physical ha, insomnia, pagkalimtanon, depression, UTI, and constipation, ug daghan pa.

0: Buhay, kamakabuhay! Welcome back sa atong tulumanon, sa imong tulumanon, ang tambagi ko Lady Bato. Din kagani ato na feature ang kinatibukan sa chapter 5 sa revelation sa atong sender nga si Randolph. Again, wapami-end dito kamakabuhay ang yung story sa masagihapon atong naandan nga sumpayan nato ang tanan ko wapami-end. Sundan nato sa masunod pang episode sa atong tulumanon ang sumpay sa iyang sugilanon. Sa pagkakaroon nato lagbitan o gisgutan ng atong nadunggog kagani nga drama ang chapter 5 sa iyang storya. Ang storya ni Randolph. But before that, eto na naman ang pambansang reminder, ang pagpahiyom, ang pag-smile, ang ngumiti. Ganyan, huwag mong ipagkakait sa sarili ang sumaya. Do not be too hard on yourself. Charas English! Diba? And God bless us. Makapinsa lagi tagtaman basta nakasmile ang tachi lamang gaan ang tanan, bisag bugat ang mga suliran, pero okay ra, laban ang laban. O ne, diba? Bongga yun. Anyway, Randolph, salamat sa pagpadangati mo sa imong kaagi. Thank you so much from the bottom of my internal organ. Though, wapata matapos sa pag-feature sa kinatibukan sa imuhang kasaysayan. Pero sa pagkakaroon, well, mamuputag mga pagtulunan, mga bunga sa kinabuhi, mga kaagi, nga humana nato na feature, oo, sa imuhang kaagi. Anyway, kung basihan nato, Randolph, ang chapter 5 sa imuhang kaagi, well, makaingon dyan ko nga, positibo ang dagan sa imong utok, wa ka lang makatugkad sa pagka... at niya tungtunguran, no, kung basa na to ang chapter 5, kung unsagad ang real purpose ni mos kinabuhi. Kanabitaw ka makabuhay, ang una na itong huna-unaon, labi na kuna nata sa hingkod nga pangidaron, at itong huna-unaon bakun, kung sa bay ato katuyuan diri sa atong kinabuhi sa kalibutan, nga nung nagpadayon patanga nagpakabuhi, unsa di atong purpose, ato ng paninguhaon nga ato ng matubag na napakung noong ko, atong paninguhaon nga ato matubag na nga pangutan na kun, uns ako mismo, unsa bay purpose na ako diri sa kalibutan, pwede nga ang purpose na ako kay mutabang sa abot ng aking makakaya sa mga naisuliran, nga kanabito makatambag man lang ta, makahatatay o gani mga opinion, nga kundiin makatabang sa iyaha or sa kang bisan kinsa nga mga sender nga mugaan or magka-idea man lang siya kung sa'y angin buhaton. Pwede sad nga ang akong purpose kay mutabang or magmahal sa akong inahan, kay buhi pa man akong inahan, inaana, magsilbi ko niya kahit papaano, makabahos man lang ko, bisag di ko makabayad sa hingpit, no? Inaana, or ang akong purpose kay, bisag unsa ka na mahuna-unaan mo nga mga kaayo, nga ka na makahatag o kalipay, makahatag o katagbawan kang bisan kinsa, or ang purpose na ako kay single pa ko, dapat ako'y partner. Mabaw, no? Or ikaw mismo diha ka makabuhay o sabay tubag sa imong pangutana kun mangutana ka sa imong kaugalingon unsay purpose ni mos kinabuhi nganong buhi ka pa diri sa kalibutan katong mga nimintaliwa na sa laing kalibutan siguro human na ilang purpose sa kinabuhi no kay gitugutan man sa Ginoo nga mo end ang tanan nila kita nga nagpadayon sa pagkinabuhi maraming salamat sa Panginoon at nandirito pa tayo sa mundong to kahit maraming problema ni mga tulibagbag nga mga politiko nga mga entitled yung mga politiko nga magabagagnaong pero hayaan na natin kay naa may karma kung ang binuhatan ni mo maayo good karma kung masama naman ang pinaggagawa mo sa buhay at ikay nagnanakaw sa kabanang bayan bad karma dili man karon hindi man ngayon pero one of these days mangyayari yon maniningil ang panahon magbabayad ka sa Panginoon. Pero anyway, kung sa may purpose ni mo sa kinabuhi, ninot ka ayo kay sa dapit ni mo, Randolph, naguna-una ka ba ang butang kung sa purpose ni mo sa kinabuhi, ibig sabihin, aware ka nga gusto ka nga ang imuhang kapaingnan, nindot, ang dalan ng imong subayon, hapsay, o bisa pagtunok ko na, pero ang importante, dito ka mo end sa kanabitang usa ka sitwasyon kung diin mahimuot ni mo ang Ginoo. It's a good start nga mangutana ka sa imong kaugalingon kung unsay purpose ni mo sa kinabuhi. Kanang kalibog na to sa atong pagkinabuhi diri sa kalibutan kung unsay buhat ako diri oi nga na puro ram ni problema nga akong giatubang unsa may akong purpose sa kinabuhi nga single ra man ko pirmira man ko masakitan na kay purpose wa pa lang mo matugkad kun unsa unya sa pagpangutana nato ko sa purpose ato kinabuhi ibig sabihin katulad nung sinabi ko aware ta nga kita buhi aware ta nga kita na ay angeng buhaton nga nindot nga ikapahimuot sa Ginoo diri sa ato ang pagkinabuhi sa atong diri ni sa kalibutan ganyan. So, anyway, ato nang tubagon kun mahinahinay nato nas pagtubag ibig sabihin magkaanam po ka magkaduol sa imo ang kalampusan sa kinabuhi. No? Magpadayon lang ang pag-ampo para magiyahan ka sa imo mga gibuhaton. Magpadayon ang pag-ampo para matubag ang matag pangutana nga nakahasol sa huna-huna. Ganon. Anyway, kamakabay, sundan nato sa masunod pang episode sa tong tulumanon ang sumpay sa revelasyon sa tong sender nga si Randolph. Again, dinhi lamang sa...
1: Tambagi ko, Lady Badut. Tambagi ko, Lady Badut.

0: EXL Makabuhay Plus. Ingon man ang atong website, exlmakabuhay.com. Mahimo ka usab namong email alang sa imong mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimo mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434. EXL Makabuhay Plus.
1: Halina't magmakabuhay.
2: Anyway, ka makabuhay niya ng espesyal nga mensahe for you. Matod pa, busa siya nga nagadahom nga maayon na niyang pagkabarog, magbantay, basig mapukan siya. Kana nga espesyal nga mensahe ito mabasa sa unang Korento 10, versikulo 12. Kamakabuhay ayo kalimot, health and wellness for God's glory. Dagang salamat sa pagpaminaw na ko igong panahon. Ako si Lady Baton para sa EXL Makabuhay Plus. Og sa atong tulumanon, imong tulumanon.
3: Tambagi ko, Lady Baton. Tambagi ko, Lady Baton. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Ang pinakamasarap na regalo hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
6: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ayaw kalimot, ang EXL Makabuhay Plus ay inyo na mapalit dire sa Kiss FM second floor ng Bohol Chronicle Radio Corporation, Building 56, Binting Street, Tagbilaran City.

0: Especially for you. Programang tatalakay sa samot-saring uri ng problema sa ating mga buhay. May sakit, kirot at abdi na hindi natin maiwawagi. Katinawan sa likod ng mga kasinungalingan.
1: Sinungaling ka pala, oh mahal ko.
0: Especially for you. Programang sasabay sa agos ng ating mga buhay. Ito ang Especially For You, ang programang sumasalamin sa mga buhay natin. Especially For You.
2: Especially.

0: The new Kiss FM 102.3 944 Lee John 911. So everybody, ito lang yan sa the new Kiss FM. Just getting started. Medyo napahaba-haba si ano eh, no? Si Lady Batud. Nangyari doon. Boom! Oo. Mayong gabi ka ninyo tanan. Monday night, have it unfolds. Siyempre pa, makakasama niyo na naman ako hanggang alas 12 on a beautiful Monday night. How's everybody's doing? Kamusta man tanan? Hope everything's fine, everything's okay, everything's in the proper places. No worries about the music because I'll be providing you with those. So sit back, relax, and toast these lids off. Fasten your seatbelts, okay? Oo, sabayan tayo mapapakinggan sa Channel 33 sa inyong mga local cable providers diya sa Mayloon, Kalapi, Tubigon, Inabanga, at Clarín. Maraming thank you. Okay, maraming pong salamat. And sa abot ng atong Sibiano. Maayong gabi ika ninyong tanan. Si Bob Goodman po makakasama nyo. Eto na, before we sail on with our activity, update ko muna kayo para sa 7 o'clock in the evening draw. Just in case you missed the draw, local draw to eh, local draw. Presented to us of course by Brigantine Management Solution Incorporated sa pagkikipagtulungan ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Eto na siya! Dali ah. Alam mo, mabagal yung signal natin ngayon eh. Oo, mahina yung signal natin. Ano kaya nangyari dito? Hinahanap ko pa. Meron pa akong hinahanap eh. Sandali lamang, ha? Oo, relax lang muna tayo sandali. Where is it? Hindi natin makita. Humahaba na ang ating ano. Ha? Oo, humahaba na. Ay, nako. Where are you at? Lumabas ka dyan kung ayaw mong masaktan. Ayaw, asan ba yun? Eh? Ito na. Okay, atong winning numbers are 9, 7, and 8.
1: Congratulations!
0: 9, 7, 8. Para naman sa last two. That's 7 and... Siyempre, 8. Okay, congratulations!
1: Congratulations! Yay!
0: Actually, nahanap ko si Sean. Search muna natin si, ano, si Mr. Sean. Aha! Okay. Ayan. So, ito. Atensyon! Sa tanang tig paminawan. Okay. Yan ha, adunay mga nagpakalat karon og illegal nga swertres og nagpakaron inglong taga Brigantine. Og nag-recruit og gashers, paliugayang mugtuo kanila ang tanang lehitimong proseso gikan regyud sa opisyal opisina ng Brigantine. Magmatngon og ayaw palimbong, it's a public service announcement for everyone's safety. Back with more. A1, checking in, like a rose, 948. Programang sumasalamin sa mga buhay natin, especially for you.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta o sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Kiss Classic. Classic Hit. Kiss.

the new Kiss FM 102.36, after 10. And as this is now all over the city of peace and friendship, all over Bohol, all over central Visayas. It's really hard to start all over again, you know, after a long failed relationship. Diba? Oh, ang haba-haba ng pagmamahalan nyo, tapos magiging wala lang pala. It's pretty hard to start all over again. So here we are, starting all over again. Paano? I-change na natin. Let's do it for the betterment of our relationship. Or, hanggang dito lang talaga tayo eh. Wala tayong magagawa. Yan ang pag-uusapan natin ngayong gabing ito. Good evening to Erwin Zage. And of course, kay Jonal Dalida. Watching from Barangay San Isidro, Tagbilaran City. Hi daw kay Ma'am Sandy Amo Katunaw and Sir Pogs Ibanez. So, alam mo, ang ganda dyan sa San Isidro, no? Talagang ramdam mo yung pagiging probinsya. Oo, yun, every time kasi na pumupunta ako dyan, especially kina Glenn Lumantao, yung si Dynamite Glenn, DJ Dynamite Glenn, if you remember, ha? Kasamahan natin yan, na nag-full-time artist na. Every time na pumupunta ako ng San Isidro, talagang ramdam mo yung pagiging probinsya niya pa. Although, district ng Tagbilaran City, ramdam mo pa, no? Kasi around 8 o'clock, pareho na sa amin, no? Pareho na sa Amor sa Duero na wala na yung tao. Naamay tao, pero naala sa mga nataran nila, no? Hindi na magbaras-baras. Siyempre, it's pretty cool na ganun ang senaryo. Unlike sa city na talaga namang sent, what do you expect about the city? So, maraming mga sasakyan talaga, no? Oo, no? Yan yung mga nami-miss ko dyan, eh. Oo. Pag wala ako sa amin sa Duero, pag nandito ako. Kaya every time makakapunta ako kala Glenn, parang sabi ko, wow, parang nasa amin lang din ako. Diba? Oo. Mayang gabi isang mga taga San Isidro, especially kay Jonal Dalida and of course sa Lumantao family. Ayan.

0: Ate Chi is from San Isidro. Well, salamat sa mga naka-engage sa atin sa ating live, no? Facebook Live. Maraming maraming salamat. Ayan, uy, sa mga Tagalobok, hindi, na-miss ko na naman yung piyesta ni Mayor Leon, yung kaibigan kong Mayor. Na-miss ko na naman. Oh, kasi basta weekend talaga, huwag nyo na akong asahan. Basta weekend. Oh, Friday pa nga lang, medyo nag-evaporate na tayo eh. What more, basta weekend. Kasi talagang weekend sa akin is a family day. So, hindi mo ako pwedeng yayain kung saan-saan. Unless kasama ko pamilya ko, I will go with you. Yan po yan. Oh, 9 minutos umano na bayan, 10 o'clock in the evening. 10:09, may gabi sa mga taga AutoZone. Ayan ha. Kay Daddy Henry, kay Ma'am Rona. Ma'am Rona, hello. Ayan ha, may gabi kay Madam Rosa Verna ng AutoZone. Good evening. Paring Romelo Ming sa Laguste, Ate Helen, Kuya Joel Maestre, J.H. Mollers. Good evening. Paring Sir Gagawad, Marlon Delusa, Maj Maymay sa May Mangga, Idol Dominic Derek Onyes, Onyes Barbershop. Ayan, sa May Mangga yan. Ha? Maayong gabi ka ninyong tanan. And sa lahat ng mga taga-mangga. Ayan, ha? Oo. Sabi ni paring Marlon, pag hindi na raw siya busy, eh, tatambay ulit kami sa ano, sa may fishport ng mangga. Oo, di ba? Ayos. Oo, tapos, ngit-ngit na yung mga galon. Ang sarap, di ba? Oo. Yung mga ganun eh, no? Oo, nakaka-relax. Kita mo yung mga ano, mga ilaw, no? Mga nagluluntiang ang ilaw sa dagat. Wow. Tapos nag-uusap kayo. Ayan, no? Nakatingin kayo, no? Wow, sarap noon. How romantic it could be. 10 after 10 oras natin. Lahat ng mga provincial security force, mga idol natin, ha? Mga idol na to, diya sa may provincial security force. Ayan. Ma'am Jean, Sir Dale, ng PLO, maayong gabi eh. Sa lahat ng mga nagpapa-shoutout sa akin sa mga taga-province, maayong gabi eh. Kaninyong talan. Magbabalik ako with more of your favorite hits. Plus yung topic natin, ha. Okay lang ba sa'yo na mag-start tayong muli? Can we start all over again?
1: Common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
2: More water, more life. Strong sa una,
3: strong karun. Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
4: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng

0: Especially for you, programang tatalakay sa samot-saring uri ng problema sa ating mga buhay. May sakit, kirot at abdi na hindi natin maiwawagi. Katinawan sa likod ng mga kasinungalingan.
1: Sinungaling ka pala, oh mahal ko.
0: Especially for you, programang sasabay sa agos ng ating mga buhay. Ito ang Especially for You, ang programang sumasalamin sa mga buhay natin. Especially for You.
2: Especially for You.

0: Kiki.
1: The new KSFM 102.3 TJ and KZ Palagi. Wow. Madamnita Valderosa ng Ottawa, Ontario, Canada. Hello there, Ma'am Janet Somosot Mikulob. Thank you. Ayan, ha? Check nga muna natin. Good evening, ha? Good evening. Sa mga friends day lang ito na naminaw, diya sa may Dagohoy Public Market. Ayan, no? May mga nakatambay dyan, eh. No? May gabi ka ninyo talan. So, yun nga ang pangutanan na ito. Okay naman na magsimula tayong muli after long natin, pagmamakalan, tapos turn into nothing, tapos magsisimula ulit tayo. Ha? Eh? Okay naman sa'yo yung ganun. Sa palagay mo, hindi ba nakakapagod? Alam mo yun? Hindi ba nakakapagod yung ang tagal na nating nagsama, ang tagal na nating nagmahalan, ang tagal na nating alam na natin yung kiliti sa isa't isa, pero na-realize natin na, uy, sandali, parang hindi okay ah. Diba? Uy, sandali, parang may kulang. Simula kaya tayo ulit. Okay ba yung ganun? Ha? O ipagpatuloy nyo na lang. Kasi minsan talaga, kailangan we have to cut. Minsan talaga, we have to put an end to something para sa new beginning. Diba? Oo, yun talaga yun eh. Oo, yun talaga yun. Kailangan stop muna natin to kasi it's not the way we want it to be. Diba? It's not the way that we wanted to. Stop muna natin. Simula ulit tayo. Okay ba sa'yo yun? Ha? Okay ba sa'yo? Ikaw, kung ikaw ang tatanungin, okay ba sa'yo yun? Stop muna natin to, then restart. Ulitin natin ulit. Is it okay to start all over again?

0: Especially for you. Programang tatalakay sa samot-saring uri ng problema sa ating mga buhay. May sakit, kirot at abdi na hindi natin maiwawagli. Katinawan sa likod ng mga kasinungalingan.
1: Sinungaling ka pala, oh mahal ko.
0: Especially for you. Programang sasabay sa agos ng ating mga buhay. Ito ang Especially for You, ang programang sumasalamin sa mga buhay natin. Especially for You.
2: Especially for You.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa bulanong musika, nagasuporta sa bulanon nga mga kanta, ug sa tanang mga boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Kiss Classic Hit. Kiss FM.

0: Especially for You, programang tatalakay sa samot-saring uri ng problema sa ating mga buhay. May sakit, kirot at abdi na hindi natin maiwawagli. Katinawan sa likod ng mga kasinungalingan.
1: Sinungaling ka pala, oh mahal ko.
0: Especially for You, programang sasabay sa agos ng ating mga buhay. Ito ang Especially for You, ang programang sumasalamin sa mga buhay natin. Especially for You.
2: Especially for

0: natin maiwawag ang katinawan sa likod ng mga kasinungalingan.
1: Sinungaling ka pala, oh mahal ko.
0: Especially for you, programang sasabay sa agos ng ating mga buhay. Ito ang Especially for You, ang programang sumasalamin sa mga buhay natin. Especially for You.
2: Especially for You.

Kiss FM 102.3 is 5:15 in the morning. Yes, tanan mga ka-Kiss na tariha. Good morning yung tanan. And may papaminaw sa Kiss Pandesal, Cyrus the Virus mga ka-Kiss. Inyong makauban hantod na sa alas 9 sa buntag ning adlaw nga Martes. Diri lang sa Kiss FM. Yes, tara mga ka-Kiss na tariha. Tangi ka rin tataon ng atong Kiss FM weather update sa Buhatan sa Pag-asa and with Sir Leonard Samar. And atong health tips gikan sa EXL Makabuhay. And kumusta man ang atong mga ka-Kiss na tariha garon? Kumusta man ang mga ka-Kiss na tariha karon? Nga nakatune in karon mga orasa? Yes, sa tanang mga nagmata karon, good morning yung tanan. Buksan mo. Buksan mo na ang iyong tindahan. Ganun ay mamalit.

Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigig ko bilib no sa MX3. Kaya nga no, nahimog yung MX-traordinary sa MX3 kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles every day. Kinimogong MX3 no, kay tunay, natural o original, makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday okay gid kaayo ko per me. I've heard na agid siya clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga mao na sulod sa MX3 and mao na dayo benefit nato nga nakuha. Yes, kay naman siya alpha, na siya beta o na siya gamma nutrients and kini ang pinakaimportante ha, ang cholesterol free o fat free. So unsa pa magid atong ginapangita? Dinhi na gid ko sa MX3. Dire ko believe.

0: Kiss Pandesal.
1: Kiss Pandesal on Kiss FM 5:30 in the morning. Hi to Erwin Sagi de May Buntag, and shout out ko sa tanang mga Sagi family, Elorde family. Diya sa may tip-tip, ilabi na ni Vincent Sagi, Elorde alias Bintoy. Salamat kayo sa pagpabiraw sa Kiss FM. Ma'am Nita Valderosa, all the way from Ottawa, Canada. Salamat kayo, Ma'am Nita, sa pagpabiraw sa Kiss FM. Good morning sa tanang mga ka-Kiss na tanya. Enjoy the music. Sayaw-sayaw na sa iyong kabuntagon on Tuesday, May 26, 2026. Dili lang sa Kiss FM. Kiss Pandesal, Cyrus the Virus.

Kiss FM 102.3 is 5:45 in the morning. Yes, karong tataon mga kakisa ngatong Kiss FM weather update. Kumusta medyo pagsayaw-sayaw nato diha sa tanang mga kakis nato? Sa tanang mga naka-tune in nato sa Kiss FM. Good morning to Bro Midwin Inting diha sa may SPC sa Dampas, sa may Kanday Dampas. Sa tanang mga kakis nato diha ka naka-tune in karon sa Kiss FM. Boom, tara tara by Willie Reveal Yami on Kiss FM. Sa tanang mga frontliners, good morning. Security guard on duty, may buntag niyo tanan diya. 5:46 in the morning.

0: The new Kiss FM 102.3549 in the morning. Yes, atong latest weather update subuhatan sa pag-asa atong Kiss FM weather update today.
1: Maayong buntag. Ani ang ining pinakaunang kalambuan sa kahimtang sa panahon karong adlaw? Padayon gyapon nato nga gi-monitor kining mong low pressure area nga naa sa gawas sa PAR or naa sa east of northeastern Mindanao. Sa may alas 3 sa sayong kabuntagon karong adlaw ang low pressure area gibanabana kini basis tanang available nga mga data. Ana kini may mutang sa 1570 km east of northeastern Mindanao. O ana kini coordinate nga 7.9 degrees north, 140.6 degrees east. Samtang kini mong low pressure area, taas ang iyang chance nga mahimong usa ka bagyo within 24 hours. Samtang ang sistema nga nagpasulabi karong mga panahon, padayon gyapon nga naka-epekto kini gitawag nato og trough of low pressure area or extension of low pressure area nga may naka-epekto sa sinangang bayan sa Mindanao. Samtang ato ang forecast karong adlaw, ang Zamboanga Peninsula BEE RMM or BARM, Soksajern, Lanao del Norte, Misamis Occidental ug Palawan. Kining mga lugar karong adlaw makasinating managumon nga kalangitan ug nunay katang mga pag-ulan, mga pagpuno pagkilat gumikan sa southwesterly wind flow. Samtang ang ubang bahin sa Mindanao makasinati lamang og pupanagsang pagpanag-om ngadto na sa usahay dunay managumon nga kalangitan unay katang mga pag-ulan, mga puno pagkilat gumikan sa trough of low pressure area. Samtang ang eastern Visayas makasinati usab laman ang mga pupanagsang pagpanagom ug ngadto na sa usahay dun managumo ng kalangitan ug binan sa panagsang mga daklit, mga pag-ulan, mga pagpupagkilat gumikan sa easterlies o hangin na gikan sa silangan. Samtang ang Metro Manila ug lakip na usab ang bangbayan sa nasod ug ingon man sab dinhi sa tung probinsya sa Bohol ug mga kalungsuran ug tikmens tagbilaran karong adlaw makasinati itagmayong panahon gawas laman sa adunay mga pupanagsang pagpanagom ug ngadto na sa usahay adunay managumon nga kalangitan ug ginabanan sa panagsang mga daklit mga pag-ulan, mga pagpuno pagkilat gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa habagatang kasagpan ug paingon ngadto sa kasagpan nga may mapuslabi ditong dapita sa Palawan. Samtang lain nga direksyon sa hangin nga mahinay ug ngadto na sa kasarangan nga nagagikan sa habagatang kasagpan ug paingon ngadto sa kasagpan nga may mapuslabi usab ditong dapita sa Mindanao. Samtang lain nga direksyon sa hangin nga mahinay ug ngadto na sa kasarangan nga may mapasalabi sa tibuok Kabisayan ug lakip na usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol ug nagagikan kini sa silangan ug ngadto na sa amihang silangan ug samtang karagatan ini mga lugraha malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod dinhi sa atong dapit sukod sa temperatura mga sukad sa 27 pataas ngadto na sa 32 degrees centigrado. Heat index temperature karong adlaw mukabat ngadto na sa 39 degrees centigrado or 39 degrees Celsius. Effect based classification sa mong heat index, extreme caution, effect on the body, heat stroke and heat exhaustion are possible. Contain activity could lead to heat stroke. Muna nga padayon yun, giyapon kita nga nagpainumdom sa tanan, labi na sa ato ang mga senior citizen, o katong dunay mga balatian nga diligayon magpasulabi pagbulat sa init sa adlaw karong mga panahon na. Samtang adlaw misidlak sa may alas 5.21 sa kabuntagon ang musalop sa kini sa may alas 5.59 sa kapunon. Dine na lang kutub, kininagikan sa DST Pag-asa, Albuquerque, Buhon Radio Station, Leonardo Samar, maayong buntag.
0: Bote itong latest weather update sa buhatan sa Pag-asa with Sir Leonard Samar, mga kakis, ha? Possible nga low pressure area nga mahimo gani siyang bagyo mga kakis affecting eastern section of Mindanao. So mga kakis magbantay-bantay gyapon ta. And ay kalimot pagdala sa inyong protection diha payong sa panauban diha panaga sa uwan ug sa init. And take vitamins every day para malayo ta sa atong mga sakit-sakit. Ini usab-usab nga panahon weather di ba? Oh, usab-usab mura og kanang murag iyang asawa. usab-usab ko ng batasan. Matod pa sa akong amigo diri. Good morning sa tanang mga kakiss na to niya. We'll be right back after the short break, mga kakiss. Stay tuned on Kiss FM on Kiss Pandesal.
2: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
3: Avoid driving aggressively. Drive defensively. Arrive safely. A friendly reminder from EJL Commercial Incorporated, your most reliable shop for school, DepEd, and office uniforms. Formal wear materials including sports and sublimation accessories. EJL Commercial Incorporated, where quality materials need not to be expensive.
4: Ay, nak. Umusta naman ka din, ha?
5: Salamat sa gracia sa Ginoo, ma. Makayol ko.
4: Nanawag lagi kunin mo para mapahibaw ba nga nakaulit na mingitan sa East Medical Center Bohol.
5: Ay, salamat ka, East Ginoo, ma. Unya, kumusta na pa ni mag-ipati ka ron? Naalibyuhan na ang balas sa ugat sa imong kasing-kasing. Kumusta sa angiogram o angioplasty?
4: Ay, naku, yung kay kausaban. Nakpesting yun ako, ah. Wa na magsakit akong lunghan, uy. O makaya na ako ulang kaglayo-layo. Ya, salamat po sa Diyos. Nga labaw nga gamhanan. Sama ng puso nga angiogram o angioplasty nga gihin mo sa cath lab sa East Medical Center Bohol. O nagpasalamat po ko kaayo sa mga doktor o nurses sa East Bohol cath lab sa maayong nga pag-atinman yun ako. Uy, anak. Sa kinaunahan yun, gikulpa. Ang yun kumaayo, uy. Pero tungkol sa kamaayo nga pag-istrika sa doktor, nawa yun akong kulpa. Unya, dili na kinahanglan po ng bulano na mo adto pa sa sugbo para sa kinklase nga problema. Kaya naan naman tayo kaugalingon nga small cast lang.
5: Mahay di ay ma, maayo ka di ay na maulang imo nga sinati.
4: Maulang inak, maugyon na. Nga ako sa giingnan imo dito kay nakitaan man sad nga naibara sa iyang ugat sa kasing-kasing nga magpaskid yul po siya o gaensyogram sunos si man na.
5: Aba o pa ma, maayo ko ingon ana. Dangko, kitignabang na ito ma. Nga naanay catheterization laboratory ang ACE Bohol.
6: ACE Medical Center Bohol Catheterization Laboratory. Sa dugang detalye, konsultaa ang inyong cardiologist sa ACE Medical Center Bohol o tawag sa 038-412-8888, local 212, or at 0917-718-4143. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
7: Dr. Edwin Ventula, pagsalig sa tatak Ventula.
8: Anyano, Abrinica, sinintesize na akong igadok. Hospital mangug ko. Na-admit ko, 22 kadlaw. Huwag mangyong kumayo. Sa una, sa upo ko kainom o vitro, agakon ko nila, kadimang po kanti ko mulakaw. Di na nga ni ko katimaan nga mo, ano ba ni? Naabot ang vitro, life enzymes, capsule. Inanay man yung ko o ka-abtit.
7: Tatak, Petula, di kasaligan sa katawan.
6: Good news from Light Shipping Corporation. Traveling to Northern Mindanao is easier than ever. Light Ferries announces its new route from Tagbilaran to Cagayan de Oro every Tuesday, Thursday, and Saturday at 7 p.m. And from Cagayan de Oro to Tagbilaran every Monday, Wednesday, and Friday, 7 p.m. Experience ease and comfort as we bridge islands and connect lives. Book your tickets now at any Light Ferries outlet or book online at lightferries.com.ph. Sakay na sa Light Ferries, ang barkong bulanon.
9: Escape to Italy right in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients. Every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit in Tawala, Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!
10: Excuse me. But you see, back in old Napoli, that's amore.
11: May maintenance sa diabetes sa cholesterol? Kasabay niyan, Planunar. May 5B vitamins in high levels, tulong para sa nerve repair and protection. Tulong iwas pamimitig with proper diet and healthy lifestyle. Ask your doctor about Vanular.
12: Unilab quality yan.
13: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
14: This Fiesta, month of May, shop and win the Fiesta Fantastic Way. Apil na sa Altura's Fiesta Fantastic Game Promo. And win instant prizes. Plus, a chance nga makadaog og lechon every week. Unsaon pag-apil for every 1,500 pesos single receipt purchase with at least 300 pesos worth of Alaska products. Aduna kay one play para sa wholesale customers every 5,000 pesos single receipt purchase plus 500 pesos worth of Alaska products equals one play gihapon ug mas daghan pa gyud kag chance nga modaog kay every additional 300 peso worth of participating products gives you one extra play. Dala lang inyong official receipt sa promo booth aron makaapil. Mark your calendars. Raffle draws happen on May 12, May 19, May 26 ug June 2, 2026. Alas 3 sa hapon sa Island City Mall Consumer Welfare Desk. Kada semana, two winners gikan sa ICM ug Alturas Mall. One winner Matag Branch sa Plaza Marcela, Alta Cita, Alturas Panglao, ug Alturas Talibod for a total of 32 lechon winners. Bisan sa inyong gihula, celebrate Fiesta the Fantastic Way. Shop, play, feast. Join the Alturas Fiesta Fantastic Game Promo from May 1 to 31, 2026. See posters and print ads for details. For DTI Fair Trade Permit Number R7-Bohol-063, Series of 2026.
15: The angel of the Lord declared unto Mary,
16: and she conceived by the Holy Spirit.
15: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
16: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
15: Behold, the handmaid of the Lord.
16: Be done unto me according to your word.
15: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
16: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
15: And the Word was made flesh,
16: and dwelt among us.
15: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
16: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
15: Pray for us, the Holy Mother of God,
16: that we may be made worthy of the promises of Christ.
15: Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
16: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.

0: Kiss FM 608 in the morning, mga kakiss, atong paminawon karon si Doc Glenn ng atong EXL Makabuhay sa atong health tips karong adlaw May 26, 2026 sa atong EXL Health Hour.
1: EXL Makabuhay Health Hour.
2: Salubungin ang sigla. Isang masiglang araw, Pilipinas. This is Dr. Glenn Sanico, ay inyong kaagapay sa kalusugan at kagalingan dito sa EXL Makabuhay. Happy Health Hour, what's up, Doc? Ayon pong araw po, mga kamakabuhay, pag-uusapan naman po natin ang isa sa pinakakailangan po nating maintindihan ng karamihan, lalong-lalo na sa mga nagdadalang tao, sa mga nanay na nagpapasuso ng sanggol, ang kahalagahan sa unang pagkain ng mga babies. Ito yung tinatawag nating breastfeeding.
3: What's up, Doc?
2: You know what, kapag ang sanggol ay ipinanganak, ang unang kinakailangan po ay hindi po laruan, ha? Hindi rin po gatas na galing sa lata, kundi po gatas mismo ng ina. Hindi lang ito pagkain, kundi isa itong natural na bakuna. Punong-puno ng nutrisyon, enzymes, good bacteria, hormones, and even antibodies. Ang gatas po ni nanay ay may colostrum, na kilala rin bilang isang liquid gold. Ito yung unang gatas na lumalabas mula sa suso ng ina sa loob ng unang 3 hanggang 5 araw pagkatapos manganak. Kulay dilaw ito at makakapal. Hindi dahil sa madumi, kundi dahil ito ay concentrated na protina and immune factors na critical mismo sa unang araw po ni baby. Ano nga ba ang laman ng gatas ni nanay? No? Una dyan, tandaan po natin, it has a lot of antibodies. Immunoglobulin or IgA, panlaban mismo particularly sa bacteria at viruses. Lactoferrin, tumutulong ito sa pagsipsip ng iron at lumalaban sa infection ng mga babies. Lysozyme, anti-inflammatory at antibacterial enzymes. Pang-apat naman, ito yung uri po ng white blood cells na live cells na nabalaban mismo sa sakit. Probiotics and prebiotics na tumutulong sa gut healthy baby, DHA at ARA, essential fatty acids para sa development ng brains at eyes, hormones para sa growth, digestion at regulation ng metabolism. Sa madaling salita, ito ay tailor-made ng pagkain po ni baby. Swak sa kanyang edad, timbang at pangangailangan. Araw-araw nagbabago po ang composition po ng gatas ayon sa kalagayan po ng sanggol. Now what will happen kung hindi po makatanggap ng breast milk si baby? Kung hindi agad mabibigyan ang gatas ni nanay si baby, lalo na sa unang 6 na buwan, napakarami ang risk factor na maaaring na mangyari nito. Mas dalas magka-diarrhea and even respiratory infection. Dahil walang antibodies ang formula milk, no? Mababa po ang resistensya, hindi po sapat ang protection sa paligid lamang. Kulang sa nutrisyon. Kahit may vitamins pa, walang enzymes at live cells din ito. Ayon sa pag-aaral, mas mataas po ang chances po ng obesity at diabetes paglaki po ng bata. Mas mababa po ang cognitive performance. Take note, breastfeed babies have a higher IQ averages. Siyempre, kailangan ng dagdag gasto para sa gatas na galing mismo sa lata. Vitamins at gamot kapag sakitin pa si baby, no? Hindi natin sinasabing masama po talaga ang formula milk, pero hindi nito kayang tapatan ang biological design ng gatas po ng nanay, no? Tandaan din mga nanay, magpahinga at huwag po ma-stress. Kapag pagod, bumababa po ang oxytocins na kailangan po para mailabas po ng gatas. Humingi po ng tulong kay partner at pamilya. Hindi kailangan akuin ang lahat ng nanay. Magtulungan, mahalaga ring ipaglaban ng mga nanay ang karapatan sa lactation station sa mga opisina, ospital at publikong lugar. Ang batas ay nasa panig ng mga nagpapasusong ina. According to the World Health Organization, exclusive breastfeeding in the first 6 months can prevent 800,000 child deaths per year globally. Napakalaki po ang impact nito para

0: connection. Now, ang question, paano naman nakakatulong ang EXL Makabuhay Capsule and EXL Makabuhay Black Coffee para masuportahan ang production po ng breast milk para sa mga nanay? Pero bago natin sasagutin yan, let's have a short break para sa ilang paalala. Stay tuned!
1: What's up?
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus!
3: Mas murang alternatibo sa makabuhay? Bakit ka maniniwala sa ibang brands? Kaya nga mura, kasi kulang. Huwag tipirin ang iyong kalusugan.
4: EXL Coffee Mix.
3: Gawa sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rosehip. Tiyak na vegan, gluten-free, at low in caffeine pa. Plus insulin plant na tumutulong magpababa ng mataas na blood sugar level. Siguradong healthy ka
4: with EXL Coffee Mix. EXL Coffee Mix, the non-acidic coffee. Iwas asim sa sikmura at iwas heart palpitation.
3: For a better and healthier you, switch to EXL Makabuhay Plus.
4: Sa EXL Makabuhay, dagdag buhay.
5: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
0: Muli po tayong magbabalik sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour WhatsApp Doc. Sa mga nagtatanong, mamaya sasagutin po natin directly ang inyong mga katanungan sa pamamagitan po ng ating texter segment. Now balik po tayo sa tanong kung paano nga ba nakakatulong po ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee para suportahan ang production ng breast milk para kay nanay. Sa mga mommies, alam naman po natin na ang pagpapasuso ay hindi lang po basta-basta na pagbibigay po ng gatas. Ito ay pagbibigay ng buhay at protection sa ating baby. Pero para maging sapat at malusog ang gatas, kailangan din nating maging malusog at nourish ang ating katawan ng mga nanay. Dito po pumapasok ang tulong po ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee. Suportahan ang breast milk production, isa sa pinakakilalang ingredients ng parehong EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee ay may malunggay, scientifically proven na galactagogo o pampasigla ng gatas. Ang malunggay ay mayaman sa calcium, iron, potassium, lalong-lalo na sa vitamin A, C na nakakatulong sa pag-improve ng quality at dami po ng breast milk. Pero hindi lamang malunggay ang meron dito ha. Nandiyan din ang turmeric, ginger at may anti-inflammatory at circulation boosting properties. Kapag maayos po ang daloy ng dugo at nutrients sa katawan, mas kaya ng mammary glands na mag-produce po ng healthy milk. Dagdag pa dito ang B vitamins at vitamin C na essential sa energy production at milk synthesis. Sa black coffee naman, kahit may coffee, sa pangalang mababa po ang caffeine content nito dahil herbal blend po siya. Pinagsama ang malunggay leaves, ginseng, spirulina at purple corn na nagbibigay po ng plant-based protein, chlorophyll at antioxidant para sa healthy lactation. Pero of course, pag-iwas sa sakit ng mga nanay. Kapag nagpasuso ka, mas mababa po talaga ang immunity ng mga nanay. Kadalasan, sila po ay nagkakaroon po talaga ng karamdaman. Maraming nutrients ang napupunta kasi kay baby. Buti na lang, sa parehong produkto po na puno ng antioxidant, anti-inflammatory compounds at immune-boosting phytonutrients from turmeric, cinnamon, garlic at mangosteen, malakas ito sa anti-inflammatory at antibacterial effect para makaiwas sa infection tulad po ng mastitis. Vitamin C at spirulina na pampalakas po mismo ng immune system at panlaban po sa oxidative stress. Ginseng at asitaban, natural adaptogen na tumutulong sa stress management, energy boost. Kaya mas mabilis po ang recovery po ng katawan after giving birth. Sambong, serpentina at neem plant na may cleansing effect na makakatulong sa kidney, liver detoxification. Kaya mas malinaw at malinis ang daloy po ng nutrients sa katawan. Holistic health support, ang synergy o pinagsamang epekto po ng mga herbs from vitamins at superfood ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee ay hindi lang po pang lactating ha, kundi ito ay pang overall wellness. Ibig sabihin, habang lumalakas po ang gatas, lumalakas rin ang resistensya, ang metabolismo, and even ang digestion ng nanay. Pinapabuti nito ang nutrient absorption, kaya mas napupunta po ang sustansya sa gatas. Pinapababa ang inflammation sa katawan para maiwasan ang fatigue at chronic illnesses. Pinapalakas ang mga natural defense laban sa virus, bakterya, at iba pang mga uri ng sakit. Sa madaling salita, ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee ay perfect tandem para sa breastfeeding mom. Pinapalakas ang milk supply, pinapabuti ang quality ng gatas at binibigyan po ng proteksyon ang kalusugan ng nanay, healthy moms at healthy milks, healthy baby. Always remember, para magtagumpay tayo sa breastfeeding program natin, kailangan po ang tulong ng buong komunidad. Galing sa ating tatay, maging supportive po tayo. Alagaan natin ang ating kapartner. Magluto

0: and even kapalit na mag-alaga ng baby habang nagpapahinga si nanay. Lola, tita, huwag pong takutin ang nanay ha. Huwag pong sabihing mahina ang gatas mo. Even kasama dito sa community ang midwives, nurses, and doctors. Turuan ang nanay para sa proper lactating at breastfeeding position. Schools at LGU magkaroon ng breastfeeding education. Workplace, magbigay po ng lactating breaks at lactation rooms. Hindi ito responsibilidad lang ni nanay. Ito ay tungkulin sa buong lipunan. Paalala lang DOH para sa buwan po ng breastfeeding. Ang breastfeeding ay foundation ng malusog na kinabukasan. Ito ay karapatan ng bawat ina at sanggol. Ang ating suporta ay nakakapagligtas po ng buhay at magtataguyod ng bayan. Tandaan, suportado ito ng batas tulad po ng Expanded Breastfeeding Promotion Act, Republic Act 10028, Rooming In, and Breastfeeding Act, Republic Act of 7600, Kalusugan at Nutrisyon ng Ina at Bata in the First 1000 Days Law. Sa dulo ng lahat, ito ay dapat nating tandaan. Ang gatas si nanay ay natural, libre, at powerful na gamot. Ito ay unang proteksyon ng baby laban sa iba't ibang uri po ng sakit. Breastfeeding builds stronger bodies, smart brains, and loving bonds. Support breastfeeding moms. Hindi lang ito tuwing Agosto, kundi araw-araw ay kailangan nating suportahan ito. Breast milk is not just a food, it is a life. This is Dr. Glenn Sanico, lagi pong nagpapaalala, maging masigla tayo, manatiling maging masaya, at yakapin ang buhay na puno ng kalusugan. Mag-ingat palagi, mahal kong Pilipinas. Paalam at hanggang sa muli.
1: EXL Makabuhay Health Hour.
2: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
3: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
4: Kiss Pandesal.

0: Kiss Pandesal.
1: Kiss Pandesal, mga ka-Kiss on Kiss FM. Hi day sa tanang mga ka-Kiss na ito niya. Nga nag-tune in karon sa Kiss FM. Good morning sa tanang mga nagbiyahe na ito karong mga orasa, ito mga drivers na ito niya. Mga pinalagang drivers. Yes, may babaminaw sa ato mga ka-Kiss po niya. Nga nag-tune in karon sa Cogon Terminal, Cogon Public Market, diya sa may Dao Central Market, Dao Integrated Bus Terminal. At itong mga ka-Kiss po diya sa Manga Fishport, Manga Public Market. And to bro, kagawad Marlon Delusa, to ati Maymay Delusa diya sa Balo Store sa Manga. Good morning. Sa tanang mga ka-Kiss na ito niya, nga nag-tune in sa Kiss FM, diya sa Heidi's Barbecue, Tatsuki's Barbecue, diya sa may kilid sa Barracks, and sa tanang mga taga Ronnie's Barbecue. And also diha sa Kate Special Barbecue sa J.A. Clarin. Good morning sa ato mga ka-Kiss na ito diha sa Ardon Family, Pablo Family. Yes, diha sa Charos Chicharon, diha sa Mansasa, Tagbilaran City. Good morning. Ato mga pinalagang ka-Kiss na ito diha. Nga nakatunin ka mga oras sa 6:24 in the morning. More music, Uptown Girl, Billy Joel on Kiss FM.

0: Mga ka-Kiss FM, Sean by the way here, inyong best friend on air. Kabul mo diri sa Bohol, usahay, init kayo sa gawas. Unya inigsulod ni mo sa studio or office, bugnaw kayo ang aircon. Ingon na anak ko usahay, abi na kog okay ra, pero sa wala madugay, na nagtulo na akong sipon. Ug sunod-sunod nga ng hatsing, sa nagkausab-usab nga panahon, dali na ta maigo sa virus. Kaniadto, giangko na ako nga wala layon kumainom og tambal. Tubig lang, pahuway lang, usahay. Init nga ilim nun, abi na kog mawala na. Apan kasagaran, dili. Kung ako na yung langan-langan nun, mas mudaghan ang virus sa akong lawas. Muluya ang akong resistensya. Ug makatakod pagani ko sa uban. Mao nga karon nahibalaan na ako. Sa una nga simptoma sa sipon, ang Neozep Z Plus Forte nga adunay zinc, mao nga akong imnon. Neozep Z Plus Forte nga adunay zinc. Gipakusog ang resistensya versus sa mga miaging pormulasyon. Aron kini makatabang kanako nga maulian gikan sa simptomas sa katugnaw nga mas paspas sa duha hangtod tulo ka adlaw nga adunay husto nga pagkaon o ehersisyo. Alang sa dali nga pagkaayo, batasana ang pag-inom matag unom ka oras. Pusa mga kakis, ayon na paghulat nga mo grabe pa sa unang simptomas sa sipon, kuha adayon ang Neozep Z Plus Forte. Phenylephrine HCI, chlorphenamine, malate, paracetamol, plus zinc ang generic name ng Neozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Nanay, tusok, manhid, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang BBT. Mag Farex B araw-araw. Vitamin D1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Kulafu!
1: Ang kuldisyon sana ay ambisyon na ay 12 Chinese herbs. Vino Kulafu, kuldisyon sana ay ambisyon.
2: Drink responsibly.
3: Ania, ubukas na ang bake shop na maoy gilisgutan karon.

0: ka, uy! Naghatod kagikan sa imong anak sa eskilahan?
1: Ah, oh mare. Ako sa lang ang gahatod karon. Kay nagpaayo pa akong bana sa among bahay kika na-admit man kod sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa yun is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra ang among nabayran. Libre ang charge sa iyang kwarto o 50% ng diskwento. Halos tanang laboratorio.
0: Hoy, kanindot ay anak marino? Unya, unya. Magbayad ta ana kada tuig mare para makaabilita sa mga diskwento.
1: Oh, delicate mare. Mubayad lang ka sa tibo o kakandidat sa usa ka blank sa share o lifetime na nimo magamit ang ilang medical nga pribilehiyo isip usa ka investor. Pwede sab ka makakamit ining mga medical nga pribilehiyo sa kalain-lain nga Ace Medical Center sa tibo Pilipinas.
0: Oh, mao ba mare?
1: Interesado ko makuha sa mga share mare. Doawa lang ang investor relations officer sa Ace mare. Nasiya sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamo tawag sa ilang numero 0938-413-6179.
0: Sige mare ha. Sige. Dakang salamat sa imong impormasyon ha mare. O matayon mare. Mudong ko sa Ace Medical Center Bohol.
2: Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.

0: Kiss Pandesal.
1: Kiss Pandesal, mga ka-Kiss, 6:36 in the morning. Hi day to Erwin Van Cotem diha sa may Uptown, Dagbilaran City. And sa iyang wife diha sa tanang mga Cotem family diha sa Uptown, Ubuhan. Yes, original song niya nga gisubmit na to din is entitled Uptown Pickleball Society. Yes, para ni sa tanang mga mahilig diyang mga pickleball. Yes, para niya ni kaning kanta ha, para ninyo ni sa tanang mga players ana sa pickleball. Uptown Pickleball Society by Erwin Van Cotem, original composition from Ubuhan, Tagbilaran City. Kiss FM, Kiss Pandesal.

0: In other news, the Department of Justice confirmed that they have submitted request for a red notice Interpol against Senator Ronald Bato de la Rosa. According to the DOJ, this is part of the legal process to implement the arrest warrant issued by the ICC that's in connection with the crimes against humanity cases related to the war on drugs campaign of the former administration. The agency further explained that the red notice is not a warrant or is not an arrest warrant, but rather an international alert to track down, possibly arrest, a person facing serious charges. 5 minutos, hindi pa mag-alasyente. Ano yung pinakalinist lakad sa panahon? Ito pabinaon si Leonard Samar.
1: Maayong buntag. Ano yung aging pinakauling kalambuan sa kahimtang sa panahon karong adlaw? Padayon niya po nato ang aging monitor kinimong low pressure area nga naa sa gawas sa far or naa sa east of northeastern Mindanao. Sa may alas 3 sa sayong kabuntagon karong adlaw ang low pressure area gibanabana kini basis tanang available nga mga data. Ana kini may mutang sa 1,570 km east of northeastern Mindanao. O ana kini coordinate nga 7.9 degrees north, 140.6 degrees east. Samtang kinimong low pressure area, taas ang iyang chance nga mahimong usa ka bagyo within 24 hours. Samtang ang sistema nga nagpasulabi karong mga panahon, padayon gyapon nga naka-epekto kinigitawag nato og trough of low pressure area or extension of low pressure area nga may naka-epekto sa sinangang bayan sa Mindanao. Samtang ato ang forecast karong adlaw, ang Zamboanga Peninsula, BERMM or BARM, Soksajern, Lanao del Norte, Misamis Occidental ug Palawan, kining mga lugar karong adlaw makasinating managumon nga kalangitan ug nunay katang nga mapakulan, mga pagpunopagkilat gumikan sa southwesterly wind flow. Samtang ang ubang bahin sa Mindanao makasinati laman og pupanagsang pagpanag-om ug ngadto na sa usay dunay managumon nga kalangitan ug nunay katang nga mapakulan, mga pagpunopagkilat gumikan sa trough of low pressure area. Samtang ang eastern Visayas makasinati usab laman og mga pupanagsang pagpanag-om ug ngadto na sa usay dunay managumon ang kalangitan, gumikan sa panagsang mga daklit, mga pag-ulan, mga pagpapagkilat, gumikan sa easterlies o hangin na gikan sa silangan. Samtang ang Metro Manila o lakip na usap ang bangbayan sa nasod, o gingon masab din sa itong probinsya sa Bohol o mga kalungsuran o tagbihan sa tagbilaran. Karong adlaw, makasinati itagmayong panahon, gawas laman sa adunay mga pupanagsang pagpanagom o ngadto na sa usahay adunay managumon ang kalangitan, o ginabanan sa panagsang ang mga daklit, mga pag-ulan, mga pagpapagkilat, gumikan sa mga localized thunder storm. Samtang mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa habagatang kasagpan ug paingon ngadto sa kasagpan nga may mopuslabi dito dapita sa Palawan. Samtang lain nga direksyon sa hangin nga mahinay ug ngadto na sa kasarangan nga nagagikan sa habagatang kasagpan ug paingon ngadto sa kasagpan nga may mopuslabi usab dintong dapita sa Mindanao. Samtang lain nga direksyon sa hangin nga mahinay ug ngadto na sa kasarangan nga may mopuslabi sa tibuok Kabisayan ug lakip na usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol, nagagikan kini sa silangan o ngadto na sa amihang silangan. O samtang karagatan ini mga lugraha, malinawon o ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalot. Dinhi sa tundapit, sukod sa temperatura, mga sukad sa Baydi City, pataas ngadto na sa 32 degrees centigrado. Heat index temperature karong adlaw mukabat ngadto na sa 39 degrees centigrado or 39 degrees Celsius. Effect-based classification sa mga heat index, extreme caution, effect on the body, head scrub and head exertion are possible. Contain activity could lead to head stroke. Muna nga, padayon yun, giyapon kita nga nagpainumdum sa tanan, labi na sa ato ang mga senior citizen, o katong dunay mga balatihan nga diligayon, magpasulabi pagbulat sa init sa adlaw karong mga panahon na. Samtang adlaw, misilak sa may alas 5.21 sa kabuntagon, umusalop sa kini sa may alas 5.59 sa kapunon. Dini na lang kutub, kininagikan sa DST Pag-asa, Albuquerque, Buhon and Station, Leonardo Samar, Mayong Buntag.
0: Time right here at KISS FM. It is now 7 o'clock and so goes the breakfast news brought to you by Holy Name University.

0: Oklahoma City Thunder ug natabla na sa 2-2 ang ilang Western Conference Final Series. Samtang nakuha ang unang gold medal sa palarong pambansa 2026 sa usa ka atleta nga taga Eastern Visayas nga si Krisha May Taharos. Sa palitang artista, misuroy sa Carbon Market dito sa Sugbo ang aktres nga si Ivana Alawi aron manghatag og kwarta.
1: O katong mga uluhan sa atong mga balitang kompleto sa among pagbalik.

0: aron makakompleto sa ilang mga dokumento requirements sa dili pa itapatuman ang mas hugot nga implementasyon sa road safety regulation sa lalawigan. Kini nasayran atol sa courtesy visit sa opisyal sa LTO 7 nga gipangulohan ni Regional Director Attorney Wendell Dinglasan sa buhatan sa gobernador sa Kapitolyo kagahapon. Sa ilang panagtagbo, gipahibaw sa LTO ang ilang plano nga pagdeploy og dugang enforcer sa Bohol aron mapalig-on ang implementasyon sa road safety ug masiguro ang pagsunod sa mga balaod sa kadalanan. Apan gihangyo ni Mintado ang LTO nga dili dayon magpatuman og hugot nga implementasyon ug hatagan una og panahon ang mga residente sa probinsya aron nga makapangandam ug makakumpleto sa ilang mga kinahanglanon sama sa rehistro sa sakyanan, lisensya ug uban pang dokumento. Mapasalamat usab ang gobernador human mi sabot ang LTO sa manghangyo ug mi pasalig nga muhatag sila og hustong panahon alang sa pagpangandam sa katauhan sa di pa ang isektong pagpadakop o implementasyon. Samtang gipahibaw usab nga ang LTO Tagbilaran mupahigayon og service caravan alang sa mga gusto magparehistro sa sakyanan ug magproseso sa ilang mga driver's license. Ang opisyal nga pizza sa mga caravan ipahibaw sa umaabot. Giawhag usab ni Umintado ang tanang bulanon nga mutuman sa balaod sa trapiko ug magtinabangay aron masiguro ang kaluwasan sa tanan nga naggamit sa kadalanan. Kini si Allen Doidora, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
1: Julius, Matangkit, Doy, Membutag, Ryan Pollack, si Maria Fema, you know, Chito, Vesara, Chit, good morning. Og si Luciano, Mia Cabanin. Nibati og kalisang mga liguay dagat tungod kinis pagdagsa usab sa daghang jellyfish. The plane sa baybayon sa Momo Beach, Barangay Bilisan, lungsod sa Panglao kagahapon sa buntag. Matod sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, kung matusok ang usa ka tawo sa jellyfish o dili dayon matambalan, kini mahimong hinungdan sa grabing kasakit nya kalisod sa paghinawa o mahimo pagani nga musangpot kini sa kamatayon. Si Candido Samihon, ang Provincial Fishery Officer sa BFAR Bohol, mingon nga ang summer o buwan sa Abril nga 2 Mayo, giisip kini nga manggawas gayud kana mga jellyfish. O tungod niini, tambag usab ni Samihon, likayan una ang pagligo-ligos dagat, labi na kung adunay presensya sa jellyfish.
2: Happy happy birthday karong adlawa ni Chima Lucero Maslog nga nag-birthday karon gikan ni Kagawa Cherry Cahes. Sugda na karong tuiga ang pag-ayo sa Maribohol Community Hospital para himuon nga unang drug rehabilitation center sa probinsya sa Bohol. Atong paminawon ang dugang detalye ni Alagad Allen Doidora.
0: Gipaabot nga masugdan karong tuiga ang renovation sa Maribohol Community Hospital sa lungsod sa Maribohol aron i-convert isip pinakaunang drug rehabilitation center sa probinsya sa Bohol. Kining gikumpirmar ni Provincial Health Officer Dr. MMOI nga miingon nga nagahina ang provincial government og kapin 33 million pesos alang sa pag-renovate sa mga pasilidad.
3: Kanang dili madao kanang outpatient or community-based na rehab, kanang murag grabe-grabe na gyud ang addiction, ato na gyud isod. So ang masudin ha, it's either voluntary, no, kana bitong gadoon sa pamilya or ikaw mismo ganahan mo pakarehab or kanang mga court order. Other nga paperwork kay kinahanglan nakakuan naman punta, naka-benchmark naman taana sa kanang sayan ani lutian para iso sa Davao, which is also a government specifically provincial government run pud nga institution. So murag paralel kaayo sa atoa. Meaning benchmark sa kanang sa, let's say, sa Cebu, kaya nga na, kay national bitaw sila. So lahi gud ilang processes, lahi ilang approach. Sa pag-ato na mo sa Lunti ang Paraiso, provincial government run gud siya. Basically, makuan. So even mga tariffs nila, ilang mga structure or rates nila, murag sa province gud, o niya murag duol gud kayo sa pag-implement po na to sa atoa.
0: Samtang i-convert ang Maribohol Community Hospital ngadto sa rehab center, dili na kinikabahin sa napo ka mga district hospital sa probinsya og mamahimong siyam na lamang ang district hospital sa Bohol. Apan matinuoy nga mubalik gihapon kini sa napulo tungod kay dunay plano nga magtukod og bagong hospital sa lungsod sa Luway. Kini si Allen Doidora, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
1: ipahigayon karong Hulyo 13 ngadto sa 17 ang libreng pagpangopera sa breast cancer sa Philippine Gift of Life diha sa Galyares Medical Center at pamina sa Zera Arcayana.
4: Ani ay maayong balita, ang Department of Surgery sa Governor Celestino Galyares Memorial Medical Center kauban ang Philippine Gift of Life mopahigayon na usab og libreng pagpang-opera sa kanser sa suso karong bulan sa Hulyo. Gibutyag ni Dr. Mary Ann Ruiz, presidente sa Philippine Gift of Life, nga himuon ang breast cancer surgery karong Hulyo 13 hangtod 17 ning tuig. Sa pakighinabi kang Dr. Ruiz sa programang DYRD Inyong Alagad kagahapon, Mayo 25, siya miingon nga ang lima kaadlaw nga surgical operation sa suso himuon tungod sa daghang mga pasyente.
5: Kauban nato ana ang Department of Surgery sa Galyares Medical Center, sila gyud ang nanguna ana, intabang lang ta sa Philippine Gift of Life.
1: Okay.
5: Oo. So, nakahimo ta ana last March 9 to 13 karon magusto biya punta kay tungod kay daghan manggod og mga pasyente nato, no? So, mo-request ta or mo-recruit tag patients, mo-invite ta bisag kana lang na ay mga breast mask nga ilang ipa-evaluate, iscreen na siya sa mga doctors nato sa Galyares Hospital.
1: Mm-hmm.
5: Libre na tanan, sir, pag biopsy, pag mammogram, ultrasound, libre na siya tanan. So kung naay ka ng makapakita nila sa ilang breast, pwede sila mato sa Gift of Life para among ubanan sa Galyares. Kaya magsugod naman ta karon, sir, og screening.
4: Ang mga pasyente moagi una og evaluation, screening, mammogram, breast ultrasound o uban pang proseso sa dili pa ipaubos sa operasyon. Alang sa gustong mapahimulos sa breast cancer surgery, panawagan ni Ruiz nga magpalista sa buhatan sa Philippine Gift of Life tapad sa Philippine Charity Sweepstakes Office sa karaang Kapitolyo. Wala na'y dokumento nga kinahanglang dalhon alang sa pagpalista.
5: Okay, they can go there, sir, kay ato man ta mag-screen sa Galyares, ato man ang work-up na to, mato lang sila, unya magpalista, unya among ingon ang ubanan sila sa among kadang staff sa Gift of Life para mas ma-schedule pa man namo sila, sir, kay makikuan man ni sa Galyares o unsang adlawa na to pa doon para group of 5, group of 10, tanawon na to, surgeons na to sa Galyares, pero ubanan na sa staff sa Gift of Life, sir.
4: Subli sa Gift of Life ang libreng operasyon tungod sa daghang mga pasyente nga adunay problema sa ilang suso. Gikan diri sa DYRD Newsroom, kini si Zera Arcayana, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
1: Kining DYRD Breakfast News, ato kini sa Maing Tinguha sa Island City Mall. Bali

0: DYRD Weather Report.
1: Para sa lakas panahon, ato paminaw si Leonard Samar, gikan sa lugar ng buwan sa Pag-asa.
2: Maayong buntag. Ani ang ining pinakaulang kalambuan sa kahimtang sa panahon karong adlaw. Padayon yapon nato nga gi-monitor kining mong low pressure area nga naa sa gawas sa PAR or naa sa east of northeastern Mindanao. Sa may alas 3 sa sayong kabuntagon karong adlaw ang low pressure area gibanabana kini basis tanang available nga mga data. Ana kini may mutang sa 1570 km east of northeastern Mindanao. O ana kini coordinate nga 7.9 degrees north, 140.6 degrees east. Samtang kini mong low pressure area, taas ang iyang chance nga mahimong usa ka bagyo within 24 hours. Samtang ang sistema nga nagpasulabi karong mga panahon, padayon gyapon nga naka-epekto kini gitawag nato og trough of low pressure area or extension of low pressure area nga may naka-epekto sa sinangang bahin sa Mindanao. Samtang ato ang forecast karong adlaw, ang Zamboanga Peninsula BERMM or BARM sa Oxygen, Lanao del Norte, Misamis Occidental ug Palawan. Kining mga lugar karong adlaw makasinating managumon nga kalangitan ug dunay katang nga mapakulan mga pagpuno pagkilat gumikan sa southwesterly wind flow. Samtang ang ubang bahin sa Mindanao makasinati lamang og pupanagsang pagpanag-om ngadto na sa usahay do na managumon ang kalangitan unay katang ang pagulan mga pulpakilat gumikan os trough of low pressure area. Samtang ang eastern Visayas makasinati usab lamang og mga pupanagsang pagpanag-om ngadto na sa usahay do na managumon ang kalangitan ug binan sa panagsang mga daklit mga pagulan mga pagpupagkilat gumikan sa easterlies o hangin na gikan sa silangan. Samtang ang Metro Manila og lakip na sa bang bayan sa nasod o gingon mo sa dinhi sa itong probinsya sa Bohol o mga kalungsuran o tikmens tagbilaran. Karong adlaw makasinati itagmayong panahon. Gawas laman sa adunay mga pupanagsang pagpanagom o nga na sa usahay adunay managumon ng kalangitan o ginabanan sa panagsang ang mga daklit ng mga pagulan, mga pagpagkilat gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang mahina yung ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa habang kasagpan o paingon ngadto sa kasagpan nga may mupuslabi dito na pita sa Palawan. Samtang lain nga direksyon sa hangin nga mahina yung ngadto na sa kasarangan nga nagagikan sa habang kasagpan o paingon ngadto sa kasagpan nga may mupuslabi usab dito na pita sa Mindanao. Samtang lain nga direksyon sa hangin nga mahina yung ngadto na sa kasarangan nga may mapasalabi sa tibuok Kabisayan ug lakip na usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol ug nagagikan kini sa silangan ug ngadto na sa amihang silangan ug samtang karagatan ini mga lugraha malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod dinhi sa atong dapit sukod sa temperatura mga sukad sa 27 pataas ngadto na sa 32 degrees centigrado. Heat index temperature karong adlaw mukabat ngadto na sa 39 degrees centigrado or 39 degrees Celsius. Effect based classification sa mong heat index, extreme caution, effect on the body, heat scram and heat exhaustion are possible. Contain activity could lead to heat stroke. Muna nga padayon yun, giyapon kita nga nagpainom-dom sa tanan, labi na sa ato ang mga senior citizen, o katong dunay mga balatian nga dili gayon magpasulabi pagbulat sa init sa adlaw karong mga panahon na. Samtang adlaw misidlak sa may alas 5.21 sa kabuntagon o musalop sa kini sa may alas 5.59 sa kapunon. Dini na lang kutub, kini nagikan sa DST Pag-asa, Albuquerque, Bohol and Station, Leonardo Samar, maayong buntag.
0: DYRD Weather Report.
1: Inyo nabati ang DYRD Breakfast News na kini sa mga tinguha sa Island City Mall at ang dugang balita din is DYRD ang radyo sa katawhan. Salamat, maayong buntag.
0: DYRD Nag-una sa mga balita.
1: 12 minuto sa di pa mag alas 8.
3: Hatod sa may tinguha o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances o daghan pa. Ananahimutang sa number 13, Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square, EJL Commercial Incorporated. Adto na ta.
4: Time Check is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO, mag-Parex B araw-araw. Time Check is brought to you by Nusip Z Plus Forte. Nusip Z Plus Forte with zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. Time Check is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Esquilan. Mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa. Time Check is brought to you by Alaksan. Pagtotoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
5: Time Check is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
6: Time Check is brought to you by Revicon Tablet. May palag ang lakas mo.
7: Time Check is brought to you by Vinoculapo, kondisyon sa naay ambisyon.
8: Time Check is brought to you by Myracaf, Ambroxol Hydrochloride. Myracaf, ukal ang magtog na plema. Afford pa.
9: Time Check is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar.
10: Time Check is brought to you by Myra Ingestives. It's now time to get your Myra E on with 5-in-1 Beauty E of Immunity Powers.
1: Dugang nga nagunang balita sa bangbahin sa atong nasod. Posible, gawas na si Senator Bato de la Rosa sa Pilipinas. Kinigdugan balita niyo mabate human ini.
11: Gipaminaw sa mga bulanon sa tibuok kalibutan.
12: DYRD Worldwide.
13: Arita sa tandugang mga greetings. Good morning ni Chamel de Casa. Nagtanaw ka nato karon live sa DYRD Facebook. Kukila Draudy nagtanaw pod. Lawrence Arat nagtanaw. Gikan sa Talokto, Luciano Mika Yabas, Christopher Hinlayaga nagtanaw pod. Usab, good morning. Good morning ni Saturnino Lauay Senior nagtanaw pod kanato karon. Og si Juanis Narisma Ugatis. Og usab, good morning diha sa mga tricycle driver nga nangaon diha sa Kaon Tabay sa Tobacco Street Kogon. Naglanog-lanog ang DYRD. Gikan ni Bombolero. May buntag usab ni Noel Dano, Kapitan Luz Dano, Lalang Dano, diha sa Kambagi, Sevilla, Bohol, gikan ni Edwin Digal. Usab may buntag ni Ruel Galorio, Merlin Soliva, Corazon Onkog, Robelin Pitagara, good morning. Hilin Ikot na Minaw Karon ay sa Lumaan, si Shirley Kaya, Shina Bangalao, Army Sapanya o si Elpidia Bahoy, nagtanaw pod. Usab si good morning ni Ma'am Elma Teruel, na Minaw Karon, Ma'am Elma, good morning. Usab si Sir Romy Teruel. John Maraginot, good morning, Sir John. Maayong pagpaminaw usab ni John Osho diya sa Tabalong Dawis o ni Ma'am Betty Osho. Usab, good morning ni Josie Barbaruna de Sinilla nga sigig paminaw po sa DYRD. May buntag usab ni Dr. Ronald Inting Pumatong. Usab si Mahil Kiwag Aranton, sigig paminaw sa DYRD. Ma'am Delia Chua diya sa Talokto. Ma'am Gemma de las Eras, Ma'am Zin Oy, nga maminaw po. Si Claudia Carter, Nestor Carter, Bibi Tiro, Sochi Tiro, si Dinches Muslon, sa John Dave Agribit Supply, da sa Empire Street, Tagbilaran City. Good morning, natong tanan. Bali.

0: Ang Bohol, gilibutan og lapad ng kadagatan. Diin ang atong mga isda o uban pa mga seafoods nagagikan. Dili nato labayan ng mga basura o hugaw ang atong kadagatan. Ikaw o ako, ang adunay kaakuhan aron magpabilin ng limpyo ang atong kadagatan.
1: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
2: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaitaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri nasa.
5: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamao, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan. Kogon Commercial, ang atong kadulngan.

0: Kining ang balita Pilipinas, ito ganito sa Tire Queen. Goodyear Service, your first stop in first class tire service. The kalidad ng serbisyo, tungod kay gipaloyohan sa Goodyear. Duawa karon ng Tire Queen, Goodyear Service. Dalan Venancio Painting Avenue, nakabayan sa Tagbilaran. Gitudlo ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. si kanhi Senator Francis Tolentino isip bagong kalihim sa Department of Labor and Employment. Siya na ang mapulik ang Secretary Benvenido Legisma. Kinsa ni resign, kung may resign, tungkol kini sa mga hinungdan sa panglawas, si Tolentino o sa kanhi kabugado kanhi Senate Majority Leader nagaservisyo sa Senado gikan sa tuig 2019 ngadto sa 25. Sa wapang iyahang karera sa legislatura, siya ang chairman sa Metropolitan Manila Development Authority o ganailan usab sa iyang papel sa pagpangandam sa katalagman o pagdumala usab sa kasunaran. Balita sa gawas sa nasa doon ang pag na sa kusog humanin.
1: D-Y-R-D Balita! Balita! Pilipinas!
2: Water 2.3 KISS FM.